0: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place.
2: We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lukan opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuboran.

0: Pampos. Ano kanta sa labing lanog? Mas labing kusog ug mas labing tinaw? Nga naginusarang FM radio station ng ato nagmalambuon nga lungsod. Amo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, double one ang tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige po mga higala. Brigsaw, igsundi ko ninyo mga kingsunan. Tibok sa kaunas nga ito naman noon, mag-isabak o gisapwang sa lokal nga kagamhanan itong lungsod sa Tuburan, ubo sa administrasyon ni Tuburan Mayor Demokrito Aljun Jamante. Sulod yung tibok sa kaunas nga ito naman noon, ato ipadangat niya kaninyo ang mga balita karon, no? Di as pamantalaan mga higala na pati karon, huwag ang mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Nag-iusap di Bro Alchar Lungog mga higala sa mga labing wahing kasikas ng itong lungsod o ngayon man labing wahing itong mga kalampusan aktibidades sa kalampusan sa itong lungsod bang higala labing sa kasulugan itong kabistahan karon rin ni Senyor San Antonio di Padua ng itong lungsod. Sige po mga higala itong pag-asawaan karon kini mga nagkadiyang isyo may labot ang haring lungsod bang higala nagsugutan kini karon mga kiksunan ng mga butang may kalambigitan sa padayong pagpalambos pinalangga itong lungsod sa Tuburan po sa administrasyon ni Tuburan Mayor C.D. Jamante mga higala. Vice Mayor Danny Jamante o pinagis pagsuporta usab ato ni former Tuburan Mayor Aljun Jamante. Karoon na akaroon mga higala sila sa Barangay Sais, no? Yeah, sa may postal area na to, sa Barangay Sais mga kaigsunan. Yeah, sa to ang kabaybayunan sa Barangay Sais aroon sa paggikan mga higala karoon. Ito ang pluvial procession mga higala. Luyan po sa Ginoo mga Ikson. Ang ato ang sitwasyon sa karagatan sa karon. Halinaw kayo mga higala. Dawa gitandog mga kingsunan. Nindot kay mga higala pa kinini ang pahigayunan sa pluvial procession. Like sa mga na hitabo nito ng kalabay mga tuig. Medyo dagko ang bawod mga higala. Baluron, no? Pero sa Gapon, pahigayon Gapon tayo na kalabay mga tatuigan o pluvial procession. Karon mga higala, mas nindot yun mga higala kaloyan nga pertigyo linawa po mga iso. No? Naroon ito si former Mayor Aljun Jamante, mga kaubanan sa Tuburan Eagles Club po mga higala. Ito ang usas mga sinaligan na to the Mayor's Office. Nga si Kuya Doc Eli Vizcaino, po dito si Kuya Attorney Rodolfo Recalos Jr., Kuya Engineer Richard Hernandez no des andam Tuburan pipila na to ka mga kaubanan diha mga higala sa munisipyo binasab mga kingsunan diha si Ornaa dito mga higala usab no? Nag MC dito karon si Kuya Ariel Ayi Sabio ato ang kanhi si Bico Dos Director mga higala samtang sa Gapon mga kingsunan dihog lang ko og comment or type diha sa comment section sa inyuhang mga messages mga higala. Sayo jud ko nga daghan mong mga ipaabot karon no? Nga mga mensahe mga higala. Nga concerns, uban pa diha mga higala ninyo dihang mga gusto niyo ipaabot kanginan o pa shoutouts, greetings, public service no? Mga inyong mga experience no? Gabi mga higala sa inyong paglaaglaag kagahapon sa tuang liga ng mga barangay night mga higala. Doon na kita special guest nga doon pitok o sweet notes sa inyo ang kasinitian gabi o kanana ang nalingaw ba mo mga higala I'm sure nga lingaw yun ang tanan mga egsoon kagahapon kay Jesus last year mga higala huwag iningon nga mapuno yun kayong oval sa sitio bat gabi medyo ubay yun bro no pero dako yun sitio huwag yun kapuno yun kayo no, dako yun luag yun kayo mga egsoon no nakapabor mga higala kay doon natay lugar sama aning sitio mga kingsunan kung doon na yung aning event no? Doon na kita mga higala ay nakaplastadahan mga kingsunan kahapon hapsay mga higala malinawon mga kingsunan ang nahitabo mga higala liga ng mga barangay night with sweet notes and doon pitok mga kingsunan oh, so arita mga kingsunan diyan ay 9 minutos man magkalabay ang last otsos kabuntagon. Sige po, kini yung pubring igsuon, pubring silingan, panadunahan sa respeto, pagmahal si Sikingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente.
0: May best mga kaigsuonan, taron. Pizza 11 sa Hunyo 2026. Antay bisperas mga higala. Ha, kung ugma mga kigsunan, Independence Day. Unya kuan mga kigsunan, kini di ang bisperas sa tuaga kapistahan sa lungsod Sumaran in honor of Señor San Antonio de Padua. Karon may bisperas mga higala sa Dakbayan sa Toledo. Ugma may lang kapistahan mga kigsunan. Tulgidas Independence Day mga higala. Ang inagabistahan to sa Toledo. Mahal po na mga higala. Ito po mga manindahay mga kigsunan mo ng arena rib. Tapok po na dali sa tuwang lungsod mga higala. At sa pagkakaroon nyo makita siguro nahapsay kayo ng ato ang atubangang scoreboard court. Unlike mga nahitabo ni ato mga kalabay mga katuigan na adiha mga higala nagtaposiso kung natindahan sa atubangan sa plaza. Karon mga higala itong ipangitaag lugar, no? Medyo hindi siya makabalda mga higala sa dagang sa trapiko. Nindot ang aon alang sa itong mga bisita sa mga kaigsunan sa itong fiesta. Oh, so arita mga kaigsunan, unang balita karon mga higala ng adlaw ng Huwebes, Pizza Onsis, buwan sa Hunyo, 2026 mga higala. Oras sa Pilipinas, alas 8:11 na sa buntag. Labor Advisory sa Dole mga higala para sa Independence Day mga igsoon. Ang Department of Labor and Employment kung Dole nagpagawa sa Labor Advisory No. 11 Series of 2026 na naglatid sa mga lagda sa pagbayad sa sweldo sa mga empleyado nga musulod o dili musulod sa trabaho atol sa regular holiday sa Hunyo 12, 2026 isip paghinumdom sa Independence Day. Subay sa Proclamation No. 1006 Series of 2025 iklaro sa advisory ang standard nga computation sa holiday para sa mga trabahante sa pribadong sektor depende kung ang empleyado nagtrabaho. Wala ni report o nagtrabaho lapas sa standard nga 8 ka oras. Para sa mga empleyado nga dili musulod sa trabaho regular sa regular holiday, gikinahanglan sa mga employer nga mubayad og tagsagatos porsyento sa inadlaw nga suhulan. Hasta or basta ang empleyado naka-duty o naka-paid leave sa adlaw nga gauna sa holiday. Angga parihas nga lagda magamit usab kung ang miaging adlaw usa ka rest day o non-working day. Ubos sa mga kondisyon nga gitakda sa existing labor standards. Para sa trabaho nga gihimo sulod sa regular holiday, ang mga empleyado entitled sa 200% sa ilang usa ka adlaw nga sweldo para sa unang 8 ka oras sa trabaho. Para sa overtime work sa regular holiday, gingon sa advisory nga ang empleyado kinahanglan nga makadawat og dugang 30% sa ilang hourly rate matag oras nga mulapas sa 8 ka oras. Kung ang regular holiday motakdo sa rest day sa empleyado ug siya musulod sa trabaho, ang bayad kay 200% o 200% sa basic wage para sa unang 8 ka oras, dugang usab nga 30% nga premium nga nagpasabot ug mas taas nga compensation para sa rest day holiday work. Para sa overtime work sa regular holiday nga dungan sa rest day, ang mga empleyado entitled sa dugang compensation nga gi-compute pinaagi sa sunod-sunod nga 30% nga pagtaas sa hourly rate mga higala. Ang advisory nga gipirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino niyatong Hunyo 5, 2026 nagsilbing giya alang sa mga employer og empleyado sa pribado sektor sa tibuok nasod. Gidasig sa Dole ang tanang establishmento nga sundon ang sakto nga computation sa holiday pas subay sa existing labor standards og masiguro nga ang mga trabahante matagan og kustong compensation

Independence Day. Ano nata mga higala gyapoy activity, no? Ya sa ato ang kwan mga kisunan. Tuburan covered court mga higala. Maniana do natay motorcade o parid mga higala, no? Alang sa ato ang Independence Day mga

ligan ng mga barangay night panghigala. And of course, ang pinaka inon ta mga kigsunang nga grabe yung forma mga higala eh, kung man ito ilaha bro, classic man ito ilaha bro, ilang attire no? Sus, probida ang ako ang amigo mga kigsunang konsihal des barangay putat mga higala Raul Alnikuli mga isos di bintahan ha? Sa iya hangga forma mga higala bro, Elvis Presley mga isos ha? American Bill Batom ang isulo mga higala. Pagtan ako sa manok pa, isang pagduhay buwang sa kontra, di ikin ka daog. Pag-isok-sok bulsa nga, ikinin ang sunlay nga, di mapawang, magsigig-siga-siga. Nasa ngilngiga kita ka lang sa Facebook bro, nga ganang naraan nga mga Elvis Presley, daig ana sa sunlay. Sa muna ay purma kagabi, mga higalas kong amigo, Raul Alnikuli, mga kaigsunan. Ang inyuhang makugihon, maabtikol mga higala, o labaw sa tanan, mapinanggaon ninyo dihan, taga-pargiputat ninyong konsyal. Raul Alnikuli mga kaigsoonan kauban karon nagpaminaw mga higala si Bus or Bard Ali Horlano karon dihas barangay uno ya yeah, karon si hang panimalay mga kaigsoonan nga sus very very unique mga higala balay mga kaigsoonan nga gipalibutan mga higalas dili mga misitira kundi mga utanon mga higala mga tanaw mga higalang atong magamis inalaw-adlaw na itong pangonsumo mga igsoon. Ayon ta mga higalas pagkakaroon, so sa atuanggi list dance, karong panahon na mga higala ang bisang galing ato ang basic na itong mga panginahanglanon mga higala. Binagin din mga utanon, prosbos si Bart Ali diha karon, sa barangay uno mga higala, sa sligod mga problema mga higala at utanonon, kinaday makutlo mga kaysunan diha siyang two-story building mga higala. Matod pa mga kaysunan, ubay-ubay na yung nga ubay-ubay na yung nga kuhan bro, diya nga nga pandol. Kaya magsigig lakaw, magsigig maghanga dito siya. Grabe ka, unique mga higala. Uway laing balay, quit and resa. Tuburan mga higala nga, Los Andanas nga, gi katayan mga higalas, kalbasa o kuhan, no? So, lindot kay na, kay inig panahon, sting init mga higala. Inig panahon, sting uwan, mulabong. Inig panahon, sting init mga higala, posible, di gigkasod ang init mga higala siyang panimalay. Makasave siya sa kurente bro. Kaya pwede ragdi mag-aircon. At the same time, nakakaon pa siya mga higala o himsog. Organic niya ang mga higala diha mga utanon. Bard Ali Horlano. Uy, di natagaks motorsiklo mga higala. Human, milikay, checkpoint mga igsoon. Sa mga higala ni Hitabua. Matod pa mga kaigsoonan, nasikop sa usa or nasikop ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga giingong nag-angkas sa usa ka motorsiklo human kini natagak dihang misuway ug ikyas atol sa gipahigayong checkpoint sa Parian Police Station diha sa Barangay Loriga San Miguel Dakbayan sa Subo niadtong Lunes sa gabi. Ila ang suspitsado nga si Joshua Gonzaga, walay trabaho, residente sa Barangay Dulho Fatima Dakbayan sa Subo. Base sa taho sa kapulisan nga atol sa ilahang gipahigayon nga regular checkpoint sa alas 9 sa gabi, adunay duha ka mga lalaki nga sakay og motorsiklo og nagbiyahe diha sa Maong Dapit. Apan dihangga nakabantay ang duha sa checkpoint kalit lang nga ni U-turn paingon sa General Echavis Street sa Barangay San Miguel. Hinungdan nga nataga ka ang angkas ni ini. Daling nakasibat ang driver samtang nisuway usab ugdagan si Gonzaga apan dali kining nasignit sa mga pulis. Gisuwayan ug gukod sa mga pulis ang driver apan wala na kini nila maabti. Nasakmit sa kapulisan gikan kang Gonzaga ang kalibre 38 nga revolver nga adunay duha ka mga buhing bala. Ang suspitsado na tingkagol karon sa detention cells Parian Police Station samtang padayong gipangita ang kauban ni ini mga higala. Kada kundi malas mga igsoon ng mga tawhana. Ha? Na sipyat og banking mga igsoon, natagak mga higala punggak mga igsoon ni ihang kauban. Usa ka day plano ang mga tawhana ang nagdamag 38 kalibreng revolver. Ya, doon ay duha kabuk bala, mga higala, kaang-ang, rapod mga kiso, nagidaang bala, ni mga tawana. May pag-ihatong girisirbahag, tirador, bro. Sus, probida, mga kiso, no? Kaling, dito sa nagbayang susubo ka ron, no? Di na ginato, kumpiyansahan, mga higala. Mas maayo, yun nga doon, nagay mga, ipahigayon sama ni ini mga kiso ng mga, kini ang regular checkpoint kay usaginis mga pamagi, nga ma-prevent na to, mga higala, ang krimen. Sama ni ini mga higala ni pagkita mga kigsunan nga din ni checkpoint

0: punggak mga higala, sipyat o bangking. No? So, huwag wapay chikpuin mga kingsunan, ayan nga makalapos-lapos na rin mga kriminal mga higala. Usap ay mahimo aning kalaot sa komunidad mga isuon. Na nga atog yung pasalamatan o atog yung mga higalang ikalipay. Na nga kung doon ay mga ipahigayon nga mga sama ni ini mga higalang operasyon sa tuwang kapulisan ka ng mga checkpoints. No? Na, kay isip sa kalu abiding citizen, malipay ta mga higalang doon ay pulis. Na, kay nga naman, feel na to mga kaisunan nga safe ta mga higala sa tuang palibot. Sa ito ang lungsod, mga higala. Pero ka na mga kriminal, mga kaigsunan, hadlok na kitag pulis. Sama nang nahitabo ito sa Loriga, San Miguel. Ha? Natagak, mga higala, na hinoon. Susubida, mga kaigsunan. Magkita na sila kusam sa driver sa iyang gisakyan ro, no? Magsumbagay, gini mga tawana. Ingot, sama kayo mo man kung tagak hinoon. Ha? Nadakpan hinoon, mga higala. Narita, mga kaigsunan, sa balita sa kalambuan sa tuburan, mga kaigsunan ni Bro Alcer Dungog. Matod pa mga higala, liga ng mga barangay o Congresswoman's Night mga higala. Dagsa mga kaigsunans, katauhan, dinhi ni ato galungsod sa tuburan. Dinhi sa CTU Grounds mga higala, karon ato na himutangan, Dres Bitter Radio mga ison. Ang kompletong detalye ni ini mga higala, ipadangat ti Bro Alcer Dungog, the Captain Moves, Kuya E. Kuya E, please come in.
1: Yes, Bro Jirel, may buntag ni mo o ni DJ Roland Butoy, ug sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Liga ng mga barangay o Congresswoman Night 2026, idagsa sa katawan sa Tuburan o Silingang mga lungsod. Tuburan, Cebu, Malapuson o Puno. Gayon nga liga ng mga barangay o Congresswoman Night 2026, dinaghang mga pa-premyo ang ipang-rapol alang sa mga kapitan o konsihal sa 54 ka barangay sa lungsod sa Tuburan. Gitambungan kini sa dagkong mga leader sa lungsod, lakip sila si former Mayor Aljon Jumanti, Vice Mayor Danny Jumanti, Mayor Cindy Jumanti, Congresswoman Karen Garcia, former Congressman Pablo Garcia, Board Member Lawrence Lagun, Board Member Oloy Corominas, ako Bisaya Party List Congressman Sunny Lagun, Congresswoman Daphne Lagun, o si Vice Mayor Rose Hirona sa lungsod sa Tabuylan. Mitambong usab ang mga membro sa Sanggunyang Bayan sa Tuburan aron ipakita ang ilang suporta sa maong kalihukan. Idagsa sa katawhan ang maong pasundayag tungod sa makalingaw o bunggang programa nga giandam alang sa mga lumulupyo. Ang pinakadakong attraction sa maong gabi mao ang pasundayag sa duha ka iladong banda, ang Don Pitok Band o Sweet Notes Music nga nakahatag og dugang kasadya sa mga nananaw. Alasays pa lang sa hapon, taas na kayo ang linya sa mga tao sa gawas sa CTU Tuburan Campus nga naghulat aron makasulod o makasaksi sa talagsaong pasundayag sa duha ka banda. Labaw nga giatyan sa katawhan ang performance sa Sweet Notes Music nga maoy usa sa labing gihulat nga bahin sa
2: The BT Light Rock, BT

0: kita sa katawhan na himong usa kini sa labing malampuson o labing giisgutan nga kalihukan sa lungsod karong tuiga. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BD Radio. Og nanukan nalang dire sa Cebico 2 Tuburan, shout out ni Sir John John Sumalinog, Hildo Galliardo, Rex Guligado, James Egot, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, Ting Ril Aligo, Bro Riboy Pipito, Bro Jimir Garso, Bro Ramil Albanyo, og siyempre sa atong matinabangon nga konsyal din sa lungsod sa Tuburan, si SB member Glenn Rigado. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Mobs, Kuya E. Altir Dungog.
1: Dagan salamat ni Kuya E. The Captain Mobs, Altir Dungog, mga higala. Lukad live karon diha sa CB Kudos, mga igsoon. Maing pagpaminaw, may buntag karon ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante, mga higala. Usa sa inong ta mga kaigsoon ang naningkamot, mga higala. Nga mapahigayon ning mga kinini ang ato anggi idulo mga kaisuunan nga mga banda mga kaisuunan sa saning kamot yun bing higala puranis former mayor Aljo Jamante, mayor CD Jamante, vice mayor Danny Jamante, and of course ni Ma'am Disa Jamante karon. Disa Jamante kamagwangang anak mga higala ni former mayor Aljo Jamante. Kakinin sweet notes mga higala kinini abang sikat ani mga higala lisod og pabuking mga kaisuna no, pero ato gyud nga na pagita og pagi mga higala ato na daris lungsod Tuburan atong napa-perform diri sa tuang lungsod mga higala agig pasidungog mga kaisuna sa kapistahan sa tuang mahal nga patron Senior San Antonio de Padua, agig pagpasalamat pud mga igsoon sa tuang labaw makagagaho mga igsoon sa tuang magbubuhat. Gilihay kita mga higalas, mga katalagman. May mga nahitabo, mga kaisunan. Linog bagyo, mga kaisunan. Ganis karon lang, di padugay, mga higalas. 7.8 magnitude nga linog dito Southern Mindanao, mga higala. Pagkita rin, mga kaisunan. Gilihay kita, mga higalang. Wagay inon ta, mga kaisunang naunsa na to. Dari. Kaya palandaan, matod pa ni former Mayor Aljon Jamante. Ato nang ipasalamatan na, mga higala. Gilihay tas disgrasya sa tuang mahal nga patron Senior San Antonio de Padua. Ngayon pagpaminaw og membuntag sab karon diha mga kaisunan uban sa tuang pluvial procession. Sila Kuya Doc Eli Biscaino, Attorney Rodolfo de Carlos Jr., Engineer Richard Hernandez, ato rumatawgan taud-taud mga higala. Sa tuang gap messenger karon na siguro bro after sa kinini ang ato mga isgutanan usab. No? Kay basit karong mga orasa kay dito ko ni hapit ko gani ha. Nagpaabot pa sila mga higala sa tuang kaparian diha sa simbahan mga iso. Ito na nakapahimutang na mga higala ang tuang mga sakyanang pandagat mga higala. Nabinigid ang speedboat mga higala ni former Mayor Aljon Jamante diha. Ang tuang mga pump boats mga higala, mga dagkong mga sakyanang pandagat mga higala, mga panagatan mga higala sa tuang mga nananagat din sa lungsod Tuburan along 12 kilometers or 12 barangays mga higala, coastal barangays nga to galungsod. Diyang gikan sa Carmelo, gikan sa Antipolo, Santo Niño, gikan dito sa Putat mga higala, mga sakayan or kini mga pump boat mga higala. Kapahimutang na dito mga kaigsoonan aron mga higala sa pag-uban sa tuang fluvial procession mga higala. Hanap po mga kaigsoonan ato mga uniform personnels. Ato ang mga kaigsoonang national government agencies. Gikan sa Philippine National Police of course mga higala. Pinanguluhan sa tuang abtikon mga higala. Untang maalagarong hepe. Ito ang Tuburan Municipal Police Station, si Police Major Geoffrey Grande, mga kaisunan. Ito ang kapulisan ron niya. Ito ang PMFC, mga higala. Provincial Mobile Force Company, mga kaisunan. Naaroon niya, mga higala, sa ito ang barangay size, mga kaisunan. Karong mga orasa, siguro mga higala, huwag mo pa ipagikan. Ito ang mga Philippine Coast Guard mga kaisona, no? Naanap po diha mga higanan kapahimutang na po. Sila karon diha si Seaman First Christian Bilugan. Kauban mga higala sa tuang commander diha, no? Na si si Seaman First Radasa mga higala. Mander, good morning ni mo diha. Ngayon man diha karon sila si Sir Lingatong mga higala. Sila si Sir Jason mga iso. O kabana na to diha sa Philippine Coast Guard mga higala. Habilin ra dito sa kampo Talisay mga kaigsoonan ora si Admiral Atoy Litoy Rekta mga higala. Gilag ini gagranggo Admiral mga kaigsoonan may lain diha mga higala, no? Nagbantay ron diha mga kaigsoonan sa Coast Guard Substation Tuburan sa kampo Talisay mga higala. Naroon diha nagpaminaw si Admiral Litoy Lito Patoy Rekta mga igsoonan. Good morning mga Toy. Karon mga kaigsoonan, kung uspon mga higala, siguro mo pa'y pagikan mga kaigsoonan. Sa tuang grupos mga mananagat mga kaigsoonan. Uban pa nga dunay mga sakyanan mga higalang pandagat, no? Una mga higala ang uban mga kaigsoonan, no? Ang sinsuro mga higala siguro, no? Gisakyan sa patron mga kaigsoonan na to, Senyor San Antonio de Padua. Nagsunod mga higala ang mga sakyanan mga kaigsoonan pandagat like sa speedboat ni former Mayor Aljon Diamante. O uban pa mga higala mga pump boats diha mga higala. Daghan na to ganihan naka-standby, no? Ang mga sakyanan pandagat mga igsoon. Okay, so amping, no? Sa ato ang mga kaigsoonan nga may uban diha mga higala. Ngayon, nindot man kayo ang timpo mga higala. Kita man ato po nga grabing pagkalinawa mga kaigsoonan sa ato ang dagat sa pagkakaroon. Nindot kay mga higala pagka suroy sa tuang mahal nga patron diha sa tuang coastal area ng tuang galungsod. Senyor San Antonio de Padua mga higala. At least paghatag og dugang grasya mga kaigsoonan usab, no, sa tuang mga mananagat mga higala. Unta sa ato ang panginabuhi diha mga higala sa pag pinagis pagpanagat, igantag daghang grasya sa tuang mahal nga patron. Mas daghan pagkuha mga higala kay kahinumduman dito last year mga igsoon. Diyos Barangay Carmelo mga higala, inasinsuro bro ning uban mo gi pag balik nila panagat ba. O sa gi pag kuan sa pluvial. Unsa man nga pagkaugma. Pluvial ta karon pagkaugma dito sa panagas Carmelo. Susubi na daghan nagkuha. Murag hunlak ang ilang sinsuros kinargahay nila sa binanyirang isda mga kaigsoonan. Una nga grasyahan po mga higala ato ang mga mananagat mga igsoon. Una ato ang purpose mga higala nga ang labing importante yun pagpasidungog na to mga higala sa ato ang mahal nga patron. Atong pasidunggan yun matagtuig mga higala gihay ta mga kaigsoonan sa katalagman labi na yun sa ato ang lampawang makagagaho mga igsoon. Ako kay mga higala ng grasya mga kaigsoonan nga gilihay tas mga disgrasya. Di pareha sa ubang lugar karon like dito sa General Santos City kung nyo makita sa Facebook mga higala. Grabe pa ita mga igsoon na hitamuro nila dito. Pila ka mga kinabuhi anakalas mga igsoon gumikas na hitabong linog mga higala. Ngilingin kintalaon nga panghitabo kita mo ato sa Facebook na itong usaka Jollibee mga higala building.

mag maghimo tagbalay mo alak sulirap siguro eh. Di pa maunsa mga higala no kuya puro ginig bagyo oh mo pero bintahan bagyo, bagyo bro kay makapangandam man ta oh naka naghibaw man tas bagyo nga magsingabot no ang kanang yung linog kay kinsa may makapredik mga higala ang taon nga kanang mga orasa kanang adlaw mulinog mga higala dunay uban mga kaigsoonan nga may pa kayo mga higala ang taong pagkahigda-higda dito sila ang kwarto pag linog mga higala nang gawas mga kaigsoonan nung uban nag-brief na lang kita sa Facebook mga higala no una nga salamatan gina to mga higala at least no parang ginay ato ang mga kaigsoonan ipangandoy mga higala nga luwas ta pirmi mga higala luwas ta sa mga katalagman himsog ang palawas pirmi mga higala.

kaigan o grasya. Bahalag di kay daghan mga kaigsoonan ang importante makakumbati, makalahutay sa kinabuhi mga igsoon. Oh, sa mga edad adlaw na itong panginahanglan, makasurvive ta mga higalas, pagpa-eskwela sa itong mga anak. Oh, pag ininia mga higalang latas mga higalas, inadlaw adlaw na itong pangonsumo mga igsoon. Okay, maingon ta mga higalang. Ngandoy pagitang mo dato ta mga igsoon ta. Niadto punta. Ini na ana damta sa kalisod mga higala ato alang pangayoo sa tawo labaw makagagahom nga may lang ato ang lawas mga kaigsoonan. Nalipay kas matag adlaw ni mo mga igsoon nga ha nga kinabuhi pagkabuhi ni mo mga higala. Eh mag-unsa man mga kaigsoonan nga daghan kay kwarta daghan kay kagutang. Una ingon pos uban mga higala. Lagag negosyo, daghan pug utang mga igsoon. So at least dunay negosyo mga igsoon, no? Ang uban mga higala. So depende ra mo sa ato ang kuan sa kinabuhi mga higala. Unsa na to pagdang atong kinabuhi mga igsoonan, kung happy ba ta mga igsoon, no? Na nga indulensya na kay nato mga igsoonan oi. Makatabang sa tas atong isigataw nga makahikay ta mga higala panahon sa pistahan sa tuang lungsod. No? Ay pasalamatan mga higala nga abtan patan rong pistahan mga igsoon. Ang uban mga igsoonan dito sa General Santos City. Ha? Wagin magdaho mga higala. Nga way sakit mga igsoonan pero natabunan mga higala itong buhi mga igsoon sa linog, no? Pati intaw luya mo na nga. Bugtong ato ang mga higalang katabang po nila mga higala bisan ta rilayo ta mga igsoonan simo. Ato ang pag-ampo mga higala. Pag-ampo nga tos itong mga kaigsoonan ito sa General Santos City. Ayaw, taanang mga bandiha nga ka ng mga vlogger-vlogger, mga higala nga mga sipat-sipat po. Aron po makaani og views og reaction mga kaigsoonan. Bahala na lang murag kwanggol paminaon mga igsoon. Ay mga vlogger po, nga ka ng murag ilahag yung okay, matod pa. Linog kuno sila dito kasi sumbida yung taon ay. Angay pa ninyo no, mag-ampo mo. Iampo na itong atong isig kaingon. Kay basin ba yung hinoon o gusto balik na ninyo? Ha? Kay ang ginoo ra ba? Ilahig pamagi mga higala. No? Gusaon ta mga pag-igsunan o kininiang paghinulsol. Magapanghinulsol ka mga higala sa imong nabuhat nga sa mga igsoon. Masigmingon kang wak kalinugi pero buha ditong pamilya po dito mo mag-antos mga higala. Wala nga. Di ta gusto nga may tabo na to na mga inana mga kigsunan ayaw buhatas uban no magyaga-yaga ka mga higala nga imbis nga imong iampo imo na mahinong yaga-yagaan mga higala ni mga vlogger-vlogger mga kigsunan di sa tuang lungsod murugyog mga angayan mga igsoon nga sos dapat unta mga higala ang atuan ta diri no ang lokal nga pangagamhanas sa tuang lungsod dapat unta pang pangitaan ni buslot ni mga tawhana nga mapasakaan ni kaso. Okay, wa man ni hinungdan ng ilang himo mga igsoon. Ako maglagot ko magtanaw ba mga higala sa to Facebook wall mga higala nga mo kalit na kita naluoy ta mga igsoon sa mga nabiktima dito sa linog dito sa General Santos City. Luoy kayo nga dunay mga amahan nga nawag tangag asawag anak mga higala lagi gi-post Facebook ro. Nga iyang anak na matyan niya. Ya imo lang inanaon ya gayagaon nimo. Ayagayagaan nimo ang nahitabo dito nila mga higala. Sa may mga kuan aning mga tawhana oh. Ato pananghiran niya ato ang kuan aning mga higala atong isa mga kadagkuan to das munisipyo kung sa atong mahimo ani ato ning panghinganlan niya diri diri sa tuang ga stasyonan ris radyo mga higala mga taong way lain mahimo mga kigsunan kundi ang pag yaga-yaga mga higala angay ba na nimo mga kigsunan ang ilitok ng pung nga pagyaga-yaga mga higala diha luyos na hitabo sa kapait ito sa ha General Santos City. Luoy kayo eh. Ngayon na naon ni mo pagyaga-yaga, yama-yama o istorya ba? No? Muna nga, ang ngayon, ano mga tawhana nga, makuansan ni sila? Maliksyo ni sila ba? Kaya mura mag, nanubra naman ni mga kaisuna ni mga tawhana. Mura man, o ka nang nagi batasan, no? Tanang kuan mga higala, kayabag ano mga tawhana na ah. Nga kita, unta mga kaisuna, bisag ako gani, no? Kaingon ko nga, pista dari sa tuang lungsol. Naglipay-lipay ta mga higala. Bisag layo pa gigapon to dito sa tuang lugar mga kaigsoonan as a Pilipino mga kaigsoonan isip usa ka Pilipino kanang taga Jinsan bro bisag tuana sa Southern Mindanao pero ang litok kuya na nila Bisaya jud kayo pure no? Ora sa nakita ba mga higala no
Wala nga ako gani nga isang luyo nga nagripay-lipay tadre mga kaigsoonan sa tuang pagsaulog sa pistahan doon. Doon naging party sa kong kasing-kasing mga higala nga naguol ko. Labi naging magtanaw ko sa nakita na to na sa Facebook sa nahitabo nila dito mga kaigsoonan. Simba ko ba? Huwag na anak mahitabo doon sa tuwa. Alalim ba mga higala? Makako baka mga kaigsoonan nga yagayagaan ka mga higala? Ato niya ng auhagon o kisi atong maduol din sa munisipyo aron ni masigpong ni mga tawhana. Ah, kay mura magdigara na gini mga kaigsoonan. Mura mag... Wala gyud siguro ay nagtagad ani dito sila. Ulang mga gispansin mga igsoon. Pagkadaghana ani mga klasista ang inaning arigid mo artist Facebook. Uban nay profesional, luna say uban habal-habal, luna say mga kanang construction worker, mamaestro, maunsa na diha mga higala. No di gyud ay magmatter mga igsoonan ang imong profesyon mga higala kung ang imong kayabag sa imong utok mo tumaw na mga igsoon. Yang labi na gyud anhi ka sa Facebook mga higala magpahungaw mga kaigsoonan sa imuhang gibati. Dapat unta mga higala nga maposta diha sa Facebook na untang mga angayan unsay nahitabo sa tuang lungsod, unsay maayo nga nahitabo sa tuang lungsod, unsay mga kalihukan sa pagkakaron nga dapat paseras mga tao nga malipay ang magtanaw mga tao di kaya mag makapadugang kas ha gini ni ang high bloods uban mga higala ba no? Pait kayo ay no, naisgutan ako ni mga kaigsoonan kay Jesus may bida. Ako lahi jud ko mga kaigsoonan no. Kita nagpista ta diri sayo ta lingaw kay ta pero atong hunahunaon ba. Una tay mga kaliwa to adito sa General Santos City. May lang ganito sila sweet notes mga kaigsoonan kay taga Jinsan man to. Das don pitok. Ah. Dito mas Mindanao mga higala kay to sila ato sila ligon siguro tog balay sila dito bro. Wala ra magwa. Kay Jinsan man to baya, si Kwan. La si kinini ang sweet notes mga higala. So, arita mga kaigsoonan, me. Sigutan na ito mga higala ning ato ang mga kalihukan sa lungsod sa pagkakaroon. Ako ng Usbon, nga gabi mga higala, balita bro al Cherlungog, liga ng mga barangay and congresswoman's night mga igsoon. Sus! Dinhi mga higala ang ato mga kadagkuan sa distrito mga igsoon. Ha? Sa 3rd district mga higala. Ang ato ang mga kaigsoon ng congresswoman, Karen Hope Garcia mga higala. Ato ang kanhi congressman, congressista sa tercero distrito. Ang hamiling kapikas ni congressman Karen or congresswoman Karen nga si Kong PJ mga higala Garcia. Dinhi usab nga kaigsoonan si congressman Daphne or congresswoman Daphne Lagun. Ha, dito si 6th distrito mga igsoon. Dari sa mga higala's board member Honorable Lawrence Lagun mga higala. Board Lawrence diri mga kaigsoonan. Ni saksi mga higala sa ato ang sweet notes mga kaigsoonan music mga higala. Gabi no? Inhipod si Honorable Board Member Uloy Corominas mga igsoon. Ha, ingon man si Vice Mayor Danny Jamante, kanhi mayor ato mga higala Aljun Jamante, mga membro sa Sangguniang Bayan mga kaigsoonan, opisyales, membro sa Liga ng mga Barangay mga igsoon. Ito mga SB members, dari sila mga higala. Konsyal Hinyo Arigo, Konsyal Glenn Rigado mga igsoon, Konsyal Marvin Monterola, diya mga higala, Konsyal Luis, Konsyal Aming mga kaigsoonan. Diya mga higala, nitanaw sa kalingawan ato kagabi mga igsoon. Diya sa mga higala, nga ito ang mga kapitanes sa 54... Udi Jamante mga igsoon. Kap Udi, good morning. May pagpaminaw das Barangay Kolonya. Ating puno sa kasadya mga higala. Permiro mga kaigsoonan. Wapadayon pasudle mga higala din sa ito ang CTU Grounds o sa ito ang CTU Tuburan Campus. Ay, doon na pa'y activities, no? Ang ito ang mga kapitanis. Doon na pa sila'y contest mga higala. Sila ang dance contest, no? Doon na po sila mga higala ay murag contest po ito sa ilang mga attire mga higala. I don't know si Bro Al Nicole mga kaigsoonan o nakadawat ba itong premium mga kaigsoonan. Kaya tanaw na ko mga higala. Bagtik-bagtik sa gito. Gahe-gahe sa gito ang purmahan niya. Asa pa bago kakita rog mga kinini ang original ng mga American Bilbato mga igsoon. Naman na mausok aron mga higala. Itong unang panahon ba nga murag ang karsones nga ang tumoy mga higala there is may kiting mura sa palda po mga higala ang buka ating kanyang Elvis Presley tirada American Bilbato mga isoon
maging nagsulob na ron mga igsoon. Lahit naman ron mga higala, skinny jeans naman pong uban ron. Ano na po yung mga higala sululubas.

0: bahay po.
1: Tua ang taas mga higala, kutos kuto kuto. Andre da pitchy goal mga kigsunan murang wa na. Hapit. No, ngilngiga na rin mga silul-uban sa ito ang mga bagong henerasyon mga ison. Sa una, mga higala, mga babae, laki mga kisunan, like atong ipangsulob nila kagabi. During 90s and during 60s and 70s mga higala, 1980s, no? No na ilang ipangsulob, no? Moto gagahapon, no? Ito sila'y contest. No? Kagabi eh, mga higala. O niya, human ato mga kisunan, abdihan na yun, no? Mga alas 8:30. Dihan dahil kay matod pang former mayor Aljon Diamante nga di na to padugayon mga higala ang pagpasood sa mga tao kay medyo naghuot at itos gawa sa CTO grounds mga higala o sa CTO Tuburan Campus das may gate. No, so pasood din mga higala pag obligious gate mga kigsunan pag open gate grabe ha, nagtampusisok din ang mga tao dari sa to ang CTO grounds mga higala na puno gyud mga kigsunan no. Ka-perform yun mga higala successfully ang atuan duha ka mga bisita mga higala mga banda Don Pitok og Sweet Notes Music mga ison. Unya karon day ako ipibaw na duna karoy mga kigsunang kinini ang competition po or contest mga higala sa pasol no? Mga anglers mga kigsunan diha sa pantalan no? Aron diha mga higala ang grupo sa ito ang mga mamingwitay mga ison. Katong pasol mga higala na karon katong high tech no. Sa nang klase sa pasol bro no. Indot sa dito to, do na sa toy pasol nga mano-mano mga igso no. Sa contest ana mga higala. So naaron diha sa Tuburan Port ha. Nakita ko sa gusto mo tan-aw mga higala. Contest pasol mga igso lang kinsay pinakadakog kuha mga igso diha. Sa mga mamasulay diha mga igso moy mudaog no. Unya mga higala. Nagapon po, successfully nga, napahigayon na to ang ato ang push bike competition mga igsoon. Ato mga chikiting kagahapon, pagkaninot cute kay tanawon mga higala in town, no? Ang bata mga higala, 2 years old pataas, no? Inini ang mga kaigsoon ng mura kutob 5 anyos. Kutob 5 anyos mga higala by kategory mga kaigsoonan. Indot kayong tanawang mga higalang pushbike competition, katubang bisikletas, mga bata, ang way pedal, mga idot-doot lang mga iso. No? So, banking-banking po na ito ang mga bata, kagahapon mga higala. So, nindot kayo mga kaigsoonan, puno sa kininiang kalingawan, no? Ang ato ang matag-adlaw nga pagpangandam na ito sa kapistahan, Senior San Antonio de Padua. Buntag o gabi mga iso niya. Karon, kung sa maron, of course, River Maya mga higala. Am I real? Do the words I speak before you make me feel? Ang iga. Mura sa Rico Blanco mga kaigsoonan. Si Bambo mga higala. Wala man ron si Rico Blanco si Bambo. No? Kining ato akarong River Maya. Katunan ni mga class A po mga kaigsoonan. Lahit gito mga higala si panay. Atong si Bambo pa sa unay nagdabro. Si Rico Blanco. Umaraw umuulan di ba? Ang buhay ay sadyang ganyan. Unay River Maya mga higala kang Juan Pato mga higala kang Rico Blanco. No, nya nawa nang puro Rico Blanco. Unay ni puli karon mga kigsoonan sa River Maya mga higala. Napud karon si Romel Toyko mga kigsoonan. Dilita nang rocker longhair. Dilita nang longhair rocker. Kadungog mo ng kanta mga higala. Murag kapila na nang balik Romel Toyko diri sa tuang lungsod mga kigsoonan. Daghan ni siya karon mga higala na kumpos ng mga kanta no. Nga si Imping asad mga higala. With front acts from local Tuburan bands mga higala. Isa ni sila mga kigsoonan di man maklaro ning atong mga wonder. Anya na asin si Sergey and Karen mga kaigsoonan ang ato mga comedian host mga higala. Okay. Nga si Ang Tubod no na aday tay mga banda di sa tuang lungsod mga higala. Ang Tubod o Fortunate mga kaigsoonan. Okay sa pamani. Okay, maklaro mga kaigsoonan. No? Okay so ato ni atngan mga higala sponsored by Sama ni sila bro. Kita klaro rin ang Juga Builders o ang Ako Bisaya Party List, Diamond Logistics, mga kagsunan, Tuburan Cafe, Tuburan 360, Tuburan Coffee, Unya Pan pa mga higala. Okay, daghan mga sponsors ani mga igsoon. So, samang takna gihapon mga higala, abot ang mga kagsunan, ang murag sayo-sayo, ang murag alas 5 sa hapon mga higala, abdihan na, no? Ang ato ang oval mga higala or this Tuburan City o Tuburan Campus mga kagsuna. No? This year's Kalampusan Music Festival promises a night of music, memories and moments that will stay with you long after the lights go down. Whether you're in love, moving on, or somewhere in between, every song might just feel it. It was written for you, mga kagsunan. Maibisag yung sa aming istoryahan eh. Basin og maigo taning mga lyrics ani mga igsoon. Ha, di ba? Kining kuan mga higala, mga kanta sa River Maya, isap mata, no? Muna'y mga nagpabilin, mga kagsunan, ng mga kanta nga wagi pagkaluma, mga higala, ng usahay. Muigo sa... muigo sa mga higala sa kinabuhis tao ba, mga kagsunan, no? Na nga kita maluma ng kanta mga higala mga karaan pabilin gini mga higala kung Osborne magkita-kita gyapon taro, no? There is a Kalampusan Music Festival mga higala June 11, 2026 City Tuburan Oval mga higala River Maya mga igsoon. Okay, ito i-greet bro, ito ang mga nag-tanaw sa Facebook Alison Makalapang kung kuno ko refresh na bro napabanilain, no? Gini, Alison Makalapa. Hi Sir Idol Jeriel Kagwapuha Buyag Idol kuha ng seed Sir Idol Aron Makita sa mani Makita ang samot kagwapo. Ay ay eh, atong kuhaon atong seeds mga higala eh, nag seeds ko kay medyo uwang pastuhog mga isoon. Ay gabi mga higala nahinaykan mga kigsunan ang sweet notes mga higala. Tanaw ko na ko sa parking areas mga motor. Nakuha na lang usan na bilin. No, si... pili ko ito bro. 21 na iyang message. Ma'am Alison Makalapa. No? shout out dere sa Kalituban. Sir Idol ni Ate Vicky. Cordesar. O sa tanan na tao dere sa Kalituban. Antipulo Tuburan. Thank you, sir. God bless. Okay. Salamat ninyo des Kalituban des Antipolo, no? Si Ginipi Gomez part happy fiesta ya yes, Tuburan salamat kay part no kamo uli fiesta na to part si Yuel Asingente Cabaron good morning gaw shout out sa Kalubian Sumon Asingente family mga higala from Wilma Asingente Cabaron Lito Rekta mga kagsunan good morning po diha yen ay ay Paminaw de Ros Admiral Lito Patoy Rekta mga kagsunan dito sa Campo Talisay dito sa Coast Guard Substation Tuburan Arita sa ito ang mga one bro okay ni si Ma'am Ana Moral eh wapo man kuno gihapon bisan nakasid wapo gihapon ba. Sa ito ang mga greetings sa itong messenger bro no, ito ang greeting ito ang mga suking tigpaminaw na ito mga higalang personal sa biyod mihatag ug mitunol sa ilahang mga ha kinini ang singanan eh mga greetings mga higala

man si Jonathan Ramirez, Daryl Remitikado o si Lodito Sarukam, ya sa ilang secretary Ma'am Karen Pipito o silang tesorer Agaw Huli Duga-Duga. O giha karon ni Dong Christian Requiso may pagpaminaw o maayong buntag ngayon tanan diya. Consial Renido Jamante, good morning may pagpaminaw. Ngayon man diya karon ni Ati Helen Jamante. Good morning niyo ron diya, malagaron, abibihon na to diya mga higal ng mga opisyalis.

0: Just barangay libo. Sometime ng higala, okay, so mga greetings sa to diha bro, no? Ni Konsyal Buy na Puntillas may pagpaminaw may buntag karon diha sa lungsod sa Katmon mga higala is remember. Ang ato angga proven and tested na pudamo na address lungsod sa Tuburan mga higalang serbisyong tinud-anay. Walay halo mga higalang ha? Kinini ang noon politiko mga higala. Natural mang ginang ha? Mingunta nga kampanya ta panahon sa kinini ang campaign period pero ang imong gipangampanya kung nabuhat ba no pero diri mga higala ni Konsehal Boy na Puntillas nahimo nabuhat mas gipalabuan pa mga igsoon no? Daghan kayo mga higala gihimo si Konsehal Boy na mga higala des lungsod sa Katmon misubra pas iyang gisaad mga igsoon inana mga higala ang kalidad sa pagserbisyo publiko mga kaigsoonan sa mga kanhi konsyales lungsod sa Tuburan. Kung inyo karong natagamtaman ang iyang tinud-anay nga serbisyo pag-alaga diha sa lungsod sa Katmon. Konsehal Boy na Puntillas mga higala. May pagpaminaw may buntag. Diha karon mga higala sa Barangay 7 may pagpaminaw ni Baymio o ni Ate Risa Dunios Lobisio. Ingon diha sa Barangay Himama, Bro Ramil Albanyo o si Ate Ami Albanyo. Nonoy Amania may pagpaminaw diha rin mo Boss Noy o ngayon man diha karoon ni pare bro Jimmy Lumakang ang ako ang amigo mga higalang kumpare diha karoon mga higala usab ni pare Iking Lumakang Jimmy Lumakang mga higala o si Ate Arlinda may pagpaminaw Dong Jimboy mga kiksonan Lumakang may pagpaminaw ninyo diha si Boss Yum Yum Rosindi usab karoon nagpaminaw dito sa Tabuylan Port mga higala ubas dong likyam pod mga kaigsoonan dito sa Ulibo. May pagpaminag may buntag sab karon diha ni Sir Kent Sungahid mga higala. Police Staff Sergeant pa siguro or Master Sergeant Kent Sungahid karon diha mga higala sa Barangay Mulubulo. May pagpaminaw sab karon ni Sir Tihana. May pagpaminaw Tijans, no? May pagpaminaw diha karon sa Tuburan Municipal Police Station ni Kuansab, no? Sir Milor, no? Ang duha ka Milor mga kaigsoonan akong amigo mga police officers mga higala yeah, sa Tuburan Police Station Sir Milor o ang ihang igsoon po nga si Sir Milor po mga higala diha sa Tabuylan Police Station may pagpaminaw may buntag Yes Barangay 2 may pagpaminaw ni Konsehal Odette Presbitero o ati Faith Presbitero ngayon man diha karos Barangay 1 number 1 Konsehal Christian Ducante ngayon man diha karo ni Buy Ibu Horlano mga higala yung tursirerong maalagaron po diha sa Barangay 1 Buy Ibu Horlano ang pagpaminaw Konsehal Mark Anthony Diamante diha karos Barangay 2 morning ni mo diha Konsehal murag dungan rapigit po ni Spista ni ihang birthday ni Konsehal Mark Anthony Diamante mga iso ni Captain Joseph Aspi mga higala mamunina balsa mamagit Aspi good morning may pagpaminaw diha sa Aspi Lights and Sounds Barangay Caridad Tuburan Cebu kanhi Kapitan diha sa Barangay Monte Alegre. Idong paglinawan may pagpaminaw ni James Roy Kapala karon diha sa Marmol ug ni Kapitan Elwin Guarin diha karon sa Kampuot mga higala. No nya diri karon sa Tusugusugdanan bro. Ya karon mga higala sa Barangay 5 may pagpaminaw Doc Idol Garner Verano mga kaigsoonan. Kapitan Idol Dexter Clarite, Marimeri Arnado, Gauglen Pahis mga kaigsoonan may pagpaminaw. Ngayon man ni Noy Bib Ablania may pagpaminaw diha karon sa Barangay Dalungsod Kuya Konsehal Jonathan Atanasilio Part Kito Kadanos Barangay 2 Agaw Titing Pulina Libria das Barangay Alegria Sir Chito Isidro ug Ma'am Litlit Galiarde Isidro sa Barangay Sais lang Fishing Supply si Pari Jerry ug si Ati Mamay Lariosa may pagpaminaw karon Agaw Ali Mourinho ug Agaw Iking Tanhay oh, may pagpaminaw sab karon diha ni Nanay Nini Jamanti Butal ngayon man diha karon ni Nay Nina Lariosa mga kaigsoonan. May pagpaminaw Sir Naldo Pilayo, Ma'am Punciana Pilayo ug ni Bibi Renren karon diha sa Barangay diha sa Barangay Puta Tuburan Cebu. Sa Barangay Mangga, Kapitan Josefina Cuesta may pagpaminaw Idol kinini ang John Ro Alcantara diha sa Barangay Dalungsod usab no. Sa mga kapitanes nalang, di na ito matagsa-tagsa mga higala, kapitan na kong amigong buutan, literal nga buutan, kapitan tinidichos, Barangay Kalangahan, kita may gabi mga igsoon. Ako mga amigong kapitan mga higalang, nagkadaiyang mga postura mga higala. So, classic nga mga kinini, attire mga higala, classic attire mga kaigsoonan na ito ang mga Kapitan sa gapon. Kapitan Dante Lumbab, Desbarangay Magantoy, magpaminaw. Karon maghigala usab sa Barangay Gaang, Kapitan Wilbin Entero, Kapitan Arnel Hermoso, mga higala, Desbarangay Kanan. Barangay Gaang, sa Barangay Mag-Alua, Kapitan Chris Bayo, mga higala, o Kapitan Bunay Bransuelas, Barangay San Juan, mga igsoon. O nagtahigong oras, mga higala, karong gabi eh, akong Osbon, kita-kits na mga kaigsoonan, Liz Kalampusan Music Festival, River Maya, mga kaigsoonan, and don't forget, above all, mga kaigsoonan, ang ato ang Misa Nobinaryo, mga kaigsoonan, sa Kapista ni Senyor San Antonio de Padua. Ang ikapito, mga higala, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikawalo na dahil mga kigsunan nga nobinaryo na to sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua karong hapon, mga kigsunan. Muna'y di na to ang ayong kalimtan, mga higala, kay ato ng ipasidunggan, mga higala, ato ang mahal nga patron na agis ato ang santos nga misa, mga kigsunan, no? Alas 5 sa hapon hantos sa alas 6, mga higala. Inyong Badungog live sa BT Radio, mga kaigsoonan. Aros pagpasaka na to, mga higala, sa Balaang Santos nga misa diha sa inyong tagsa-tagsa panimalay, mga kaigsoonan. Pinagi sa 98.1 MHz BT Radio, mga kaigsoonan. Sa gyapon kiniyong amigos kanginan Jeriel Asindiente, buntag ug advance happy fiesta tuburan.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pagbalik sa mga butika.
1: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym ani ano sab ang

0: sa panginyong giulat. Palit na og original Hagure Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nalibiyog yun, doon nag-alibi siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Patron.
1: Subok na.
4: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, di siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subok na.
5: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: 0943-248-2389.
8: The Morning Drive.
9: Every morning.
8: BT 98.1.
9: Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Moreta, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako pala itong katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matego, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinhayahayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
0: I-DTX 500 na!
6: DTX 500!
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
6: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butikin sa inyong gas.
7: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
9: Mao lagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa may mutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo-relieve gid sir, nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong gid ako, unya dili man pud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kalanipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod na pud sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services. Andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP.

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Yes. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyang. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
4: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelison. Sayon ra man na, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
4: Gusto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
4: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
5: Mumubo ang sperm count, Sir GP, kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
5: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir GP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa clinic. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500, ako gitry og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapali sa mga butika.
4: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Correct.
4: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa mga pag-inom, pag-alak,
5: sigarilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
5: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, sa GP ba? Makabuo yung anak, inom gid sila DTX 500 ug Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir GP, moinom, manigarilyo, magdruga,
4: nya
5: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir GP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigurado, Sir GP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
4: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako
4: na
5: sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw, abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksing ala na to, ma'am.

0: nawala ko, nawala akong kanang morbito, malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka.
0: Oh, kapuyon to.
1: Pero sugat paginom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Ah, sige, salamat sa tingala mo sa ma'am, Monching.
0: Monching.
2: Tatay Loy sa Lichamarok Lichon Bali Oga Liampo na ginibaybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo, isa lichon na doglichon. Beli og yempo. Tatay Lo, isa lichon na doglichon.

0: Dodgers Vinegar. Para sa imong order, contact line aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT 98.1.
6: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kung Seta Dadulo, Seta El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Pasadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy
1: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibo magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naa lagi diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginuwa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Ana.

0: sa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Vitron. Subok na.
3: Ang madami sa Vitron kuya, kung ikagaw si Dono, kung sa iyang anak nga, may kansiro sa bitaw sa dugo. Kan pa tayo palitan namin yung Vitron, okay? Dako kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamin. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
2: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar og asin?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa di na anak kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: Good morning drive.
2: Every morning.
9: BT 98.1.
2: Morning drive.

Mayong adlaw na usap mangalangga. Welcome na usap sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Resti sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mangalangga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Mora ang tagas kikinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak, tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Lagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney, agoy, ang atong kidney karon. Grabe. Nagipang intik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano'y diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya maubin ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mauni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining, gitawag ni sila marbilos or maribilos ba'y tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo dyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diha sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Muna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa siya mong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule, mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naa ni siya'y

Luya. Ande na po ni siya ang palaya leaves or dahon sa palya. Kung nanglarag na ng inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

0: kamalinisan, makatabang sa inyo ang Downs Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kun akay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang kun siya nga mapa-healthy ang sablabi na sa mga babay, ang organ sa mga babay. Kay ngano man delikado ba ng babay nga magkaunsay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then kining vertigo, kung naminaw karong adunay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon wala niya kong vertigo. Ay nako, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe gyud kaayo. Ha? Maka-lower pod sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-sama, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naa kay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up kasi imong doktor. Di ba siniguro nga mawagta nga imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec, asan na si Hermes mo yata ang nagkakabot
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahagi ng school supplies sa Pinaglabanan Elementary School sa San Juan.
4: Headlines.
5: DSWD nakapagpaabot na ng 25.7 million pesos na tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Aerial at naval delivery ng relief items ikinasa ng OCD sa isolated barangay sa Davao Region.
4: Headlines.
3: Dole, minamadali ang profiling sa mga manggagawa na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol.
4: Headlines.
5: 1.8 milyong bata sa buong bansa target sa ikakasang supplementary feeding program simula sa June 15.
4: Headlines.
3: At labor market resilience ng Pilipinas patuloy pang pinalalakas ng pamahalaan sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, June 11, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng school supplies kabilang na ang tablet sa mga mag-aaral sa Pinaglabanan Elementary School. Sa talumpati ng Pangulo ay kinilala nito ang papel ng mga guro na anyay pag-asa ng Pilipinas bilang tagahubog sa magandang kinabukasan ng mga mag-aaral. Pagtiyak ng Pangulo, magpapatuloy ang pagtulong ng pamahalaan sa kanila na anyay susi sa pagkaroon ng maayos na sistema ng edukasyon. Sa gitna nito ay nagpaabot naman ang pasasalamat ng mga guro sa suportang ibinibigay ng pamahalaan hindi lamang para makasabay sa takbo ng panahon ang paraan ng kanilang pagtuturo. Kinikilala din anya nila ang pagsisikap ng gobyerno na mapataas ang kalidad ng kanilang pamumuhay at sa harap ito ng pangako ng presidente na walang guro na magre-retiro bilang Teacher One. Pakinggan natin ang sunurang pahayag ni Pangulo Marcos at ng ilang mga guro.
7: Nasa kamay na ating mga guro ang pag-asa at ang kinabukasan ng buong Pilipinas.
8: Alam naman natin na technology helps in the learning. So yung step na to na pagbibigay ng mga tablets and iba pang learning materials ay makakatulong not only the only students but also the teachers.
9: The president already promised that no teacher will be retiring as Teacher One. Napakaganda pong programa, and we would like to thank the president for this program po. Thank you so much, President, and we love you so much.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pumalo na sa 25.7 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong komunidad bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pinakuling tala ng kagawaran, nakapamahagi na ito ng 18,577 family food packs, mayigit 4,000 ready-to-eat food packs at 1,189 na non-food items.

0: sa mga apektadong lugar. Nakapagbigay na rin ang ahensya ng mahigit 4.76 milyong pisong cash assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS para sa mga nasugatan, naulila at iba pang biktima ng lindol. Nag-deploy na rin ang DSWD ng mga Mobile Command Center sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soksarjen at patuloy rin ang operasyon ng Mobile Kitchen ng DSWD Field Office 12 na naghahain ng mainit at masustansyang pagkain sa mga biktima ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Produksyon ng Family Food Packs para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao tuloy-tuloy ayon po sa DSWD. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Walang tigil ang produksyon ng Department of Social Welfare and Development ng mga Family Food Packs para matiyak ang sapat na supply ng relief assistance para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Habang nagpapatuloy ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar, patuloy ring dinaragdagan ng ahensya ang mga kinakailangang supply para sa paggawa ng karagdagang relief packs. Kamakailan tumanggap ang Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City ng panibagong batch ng mga supply na gagamitin sa produksyon ng Family Food Packs. Ang bawat kahon nito ay naglalaman ng 6 na kilong bigas, 2 lata ng sardinas, 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna flakes, 5 sachet ng 3-in-1 instant coffee at 5 sachet din ng powdered cereal drink. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng kanilang paghanda para mapanatiling sapat ang stockpile ng relief items na maaaring agad na maipadala sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Una nang iniulat ng DSWD na nakapamahagi na ito ng higit 18,000 family food packs habang nananatiling nakahanda rin ang mahigit sa 4 na milyong family food packs na nakaimbak naman sa iba't ibang bodega sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minamadali na ng gobyerno ang pagbubukas sa mga kalsada sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao para sa agarang paghahatid ng tulong at pagbabalik ng mahalagang serbisyo tulad ng kuryente at tubig. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Santos City para tingnan ang lawak ng pinsala ng lindol sa mga eskwelahan, ospital at iba pang public facility. Binigyan ng Pangulo ang General Santos City Hall ng 100 million pesos na tulong pinansyal mula sa Local Government Support Fund para sa pag-asaayos ito, habang may tig 50,000 pesos para sa mga pamilya ng nasawi. Umaasa si Pangulong Marcos na hindi na magkakaroon ng mga aftershock para magtuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente.
4: The first step was always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system, mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sapat ang pondo ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura bunsod ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong sa Davao Region at iba pang lugar na naapektuhan ng lindol. Sa ngayon aniya, inaalam ang kabuuang halaga ng pinsala ng lindol sa infrastruktura. Pinakikilos din ng DPWH ang mga kagamitan at tauhan mula sa private at public offices para agarang tugunan ang pinsala.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Speaker Faustino Boji D. III bumisita sa General Santos City at Sarangani Province upang mamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng lindol. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Bumisita si House Speaker Faustino Boji D. sa Mindanao, partikular sa General Santos City at Sarangani Province upang personal na makita ang kalagayan ng mga kababayan nating naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga aktibidad ng House Leader ang pagtaya sa impact ng magnitude 7.8 na lindol, binisita ang General Santos International Airport at nakipagpulong sa national at local government officials at pinangunahan ang pagkakaloob ng assistance sa apektadong komunidad. Pinangunahan din ni Speaker D ang distribusyon ng tig 5,000 piso sa tinatayang 3,000 benepisyaryo ng AICS. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakatutok ang Office of Civil Defense Region 11 sa tatlo pang barangay sa Jose Abad Santos na hanggang ngayon ay isolated pa rin at hindi pa nadadalhan ng tulong dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Sa panayam ng programang Boses kay OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nitong kasado na ngayong araw ang aerial at naval delivery ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, pagkain at iba pang non-food essentials sa mga komunidad na nasa bulubundukin ng Jose Abad Santos. Pagdating naman sa iba pang bahagi ng Region 11, partikular sa Sarangani at Davao Occidental, ay pumasok na ang mga ito sa augmentation phase ng pagresponde. Dito ay inaasikaso na ang pagpapadala ng tents at modular homes mula sa national government na nauna nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabigyan ng disenteng tahanan ang mga naapektuhang residente.
6: There will be an air delivery of additional goods doon sa area na yon,
2: mm-hmm,
6: sa tatlong barangay ng Jose Abad Santos, pati by Navy boat or Coast Guard boat dito sa coastal barangays ng the same town, Jose Abad Santos. So, number one yun, sa pagkain, tubig at mga dagdag na mga tents, yung modular homes na siya na binibigay ni Presidente na pag matagalang relocation na, wala pang, di pa mabigyan ng bahay, wag patagalin sa tent dahil na makainit. So, ang ipapagamit is yung modular homes na tinatawag.
2: Yan ang pahayag ni OCD Region 11 Director Ednar Dayanghirang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umapela ngayon ng tulong ang pamahalaan mula sa private contractors upang kapit-bisig na maisaayos ang mga lansangang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Aminado si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na hindi kayang balikati ng pamahalaan ng mag-isa ang malawak na pinsalang iniwan ng lindol. Ilan sa mga lugar na nakitaan ng mga sirang kalsada ay Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Del Sur. Positibo naman anya ang tugon ng mga private contractor at nagpahayag ng kahandaang makatulong sa pag-asaayos sa mga napinsalang lansangan.
7: Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH ang to, kaya ang sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa rin...

0: sa Mindanao grid. Dagdag pa ng kalihim, kung ikukumpara sa nangyaring lindol sa Cebu, ay mas mabilis na ang responde ng pamahalaan sa nangyaring pagyanig sa Mindanao dahil mas organized na ang kanilang sistema ng pagresponde.
1: Ang pakonti-konti, we'll normalize Mindanao. Hopefully within the week, we'll get everything fixed at mawala na yung yellow alert sana sa Mindanao. The restoration is quite fast. Na ano lang yan kasi minsan walang kulay. So medyo logistics yun yung problem. Pero I think we'll get all hospitals are now energized na but still running critical. Pero it's faster than let's say when Cebu happened. Ito mas mabilis na kasi we're more organized.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minamadali ng Department of Labor and Employment o DOLE ang profiling activities sa mga manggagawa na naapektuhan ng malakas na lindol. Nakikipag-ugnayan din ang kagawaran sa Employees Compensation Commission o ECC para pangasiwaan ang mabilis na paglalabas ng benepisyo at tulong. Sa ilalim ng ECC rules, maaring makatanggap ang apektadong manggagawa na hanggang 15,000 pesos habang karagdagang 30,000 pesos na funeral benefit sa kaanak ng empleyado na nasawi bunsod ng sakuna. Kwalipikado rin sa tupad program ang mga manggagawa na pansamantalang nawala ng trabaho dahil sa lindol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng higit 15 bilyong pisong emergency assistance sa higit 600,000 miyembro at pensioners na nilindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinaikting na suporta ng GSIS para sa mga lugar na sinasalanta ng kalamidad. Ayon kay GSIS General Manager Wick Veloso, may inilaan silang emergency loan sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners na naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na inilagay sa state of calamity. Tiniyak din ni Veloso na GSIS members

0: karagdagang bigas.
1: Ang NFA nagbigay na ng 1,200 na bags through DSWD ng bigas, paunang tulong ng DA para dun sa mga naapektuhan ng lindol. 500 bags pupunta sa Jensan, 700 bags pupunta sa Sarangani. At alamin namin kung may kailangan pa na dagdag ng bigas dun sa mga naapektuhan na lugar.
0: Yan ang pahayag ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy na tinututukan ng Department of Education o DepEd ang kaligtasan at kapakanan ng mga GRO, estudyante at school staff na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Education Undersecretary Malcolm Garma, sinabi nitong hindi tumitigil ang kagawaran sa pag-alalay sa mga labis na naapektuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial interventions at psychological first aid, katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Patuloy din ang assessment sa mga paaralan na labis na napinsala kung saan kinakailangan ng sapat na clearance mula sa mga infrastructure officials bago tuluyang ideklarang fit para sa pagbabalik operasyon. Ipatutupad naman ang iba pang learning modality tulad ng home-based o community-based learning modality para tiyaking tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante.
4: We are also employing what we call as the psychological first aid. Dahil alam natin, Ray, pagka ganito, yung mga bata, very vulnerable sa trauma. So, yan po muna yung gusto natin gawin in cooperation and collaboration with DSWD. May protocol po tayo, Ray, na hindi natin pwedeng ibigay yung identity nitong casualty natin. So, definitely, yung mga reported na merong damages, hindi muna yan gagamitin. Pending inspection and of course yung clearance ng ating mga building officials.
3: Ang payag ni Education Undersecretary Malcolm Garma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ilalim sa psychosocial support training ng mga guro mula sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan ito para matulungan ng mga guro ang kanilang mga estudyante na maging emotionally at mentally stable pagkatapos ng pagyanig. Samantala, tiniyak din ng Pangulo ang tulong sa mga nasiraan ng bahay gaya din ang naapektuhan ang trabaho bunsod ng lindol.
5: Yung mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work, no pay yan. Kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung Tupad sa Dole and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situation.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sisimula na ng Department of Social Welfare and Development sa Hunyo 15 ang Supplementary Feeding Program o mas kilala rin bilang Batang NutriCare. Target nitong masilbihan ang 1.8 milyong bata na naka-enroll sa Child Development Centers na pinatatakbo ng mga LGU, gayon din sa Supervised Neighborhood Play. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng masustansyang hot meals ang mga batang edad 3 hanggang 5 taon sa loob ng 180 araw. Nasa 8.5 billion pesos ang inilang pondo sa programa na inaasahang pakikinabangan ng mga bata mula sa 1,620 LGU sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang patid ang pag-isikap ng pamahalaan, partikular ang Marcos administration, upang palakasin at patatagin pa ang labor market resilience sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Rosemary Edilion, sinabi nitong mahalaga ang mga sinasagawang hakbang o mga hakbang ngayon ng pamahalaan, lalo tumiiral ang iba't ibang economic pressures. Ani Edilion, mahalaga ang patuloy na operasyon ng labor demand sector sa kabila ng kinakaharap na economic challenges ng bansa upang manatiling matatag ang economic standing ng Pilipinas.
6: Hindi lang on the part of labor supply, sabi sabihin yung mga nagtatrabaho, dapat nakahanda sila yung kahit anong challenges ma-overcome, no? Pero ang gusto rin namin, ultimo yun sa labor demand sector, yun sa mga investment side, na sana ay kahit anong challenges is patuloy pa rin yung kanilang pag-operate, no? Kaya nilang mag-adjust ng kanilang mga proseso.
0: Yan ang pahayag ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pumalo sa record high number ang agricultural export

0: ng bansa na pumalo sa 33.2% o katumbas ng $1.029 billion. Iniugnay ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Anel de Mesa ang record high export sa pagbuo ng Marcos administration nang tanggapan na siyang solong tututok sa agri-exports ng bansa na aniyay nakatulong ng malaki partikular sa pagpapababa ng agri-trade deficit. Ayon kay de Mesa, naging danit din ito para mabuksan ang mas malawak na global market sa tropical fruits at high-value crops exports ng ating bansa.
1: Only this administration na nagkaroon ng ganong opisina na tutok sa export. Sunod-sunod yung mga pagbubukas ng mga bagong markets for our tropical fruits and high-value crops. So yun yung talaga yung focus natin. Ang target natin is to narrow down the trade deficit. Yung gap ng imported items natin saka export have very strong comparative advantage compared dun sa ibang bansa.
0: Ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pumalo na sa mahigit 80% ang naitalang compliance rate ng Department of Agriculture sa magpapatupad ng price cap na 50 pesos per kilo sa mga imported na bigas na 5% broken rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Willie Ann Angsi, indikasyon ito na epektibo ang monitoring ng pamahalaan lalo na sa mga patuloy na lumalabag sa itinakdang price cap sa import na bigas. Pagdating naman sa retailers na naisyuhan ng notice of violation, ay sumampa na ang mga ito sa 36 kung saan 13 sa mga ito ang sumugot na sa DA kaugnay ng nakitang paglabag sa imported rice price cap.
4: As per AMAS, 80% daw ang compliance of now. So far, ang na-issue natin ay 35

0: broken imported rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi, layon ng rekomendasyong ito na bigyan ng patas na laban ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili ng makatuwirang presyo ng bigas sa merkado. Nilinaw naman ang opisyal na rekomendasyon pa lamang ito at ang pinal na desisyon ay nakadepende pa rin sa NPCC at sa Pangulo.
1: So far, gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So para rin talagang ma-regulate natin yung itong papasok ng mga imported.
0: Ang mga pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, sinugundahan naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang planong extension ng price cap para sa imported na bigas. Ani De Mesa, hindi naman magiging masakit na suntok sa retailers ang pagpapalawig ng rice price cap dahil sa mababang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Makakatulong kasi ang extension ng price cap upang hindi na sumirit pataas ang presyo ng lokal na bigas.
4: Ito natin na mas effective siya pag short term ang implementation. Siguro another month will not hurt para ma-ensure natin na yung gains natin. Kasi yung local rice natin, which is 80% na ma-produce, ang SRP natin on 53. So if you look, malaki ang may tutulong ng pagpataw ng continuous ng price cap for imported rice para matim yung presyo kasi doon ka huhugot eh.
3: Yan ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:27 oras po natin. Department of Trade and Industry binigyan na ng pahintulot ang ilang manufacturers na taasan na ang presyo ng canned sardine sa merkado. Magbabalita si AJ Ignacio. Samantala, lubos ang kagalakan ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara na mahigpit na pagtutok ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtatayo ng 4-story classroom building sa San Francisco High School sa Quezon City. Ayon po kay Angara, malaking tulong ang bagong classroom building na ito para maputol na ang dekadang double shifting ng mga klase sa nasabing paaralan. Kaakibat nito ang positibong pananaw ni Secretary Angara na magiging maganda ang kalidad ng pagtuturo at pagkatulong tuto ng mga mag-aaral sa tulong ng bagong gusali.
5: First time ito na sabi ng principal mula dekada 60 pa na naalala niya, nakadobo.

0: Exclusive na po ito dahil mataong lugar ito. Itong dahil meron si SM na 24 classrooms, tapos meron pa si DPWH na 60 classrooms na pinalit dun sa nasunog na 10 classroom. Eh, yun ang kalalabasan dito. So, kami kumpiyansa na gaganda po ang kalidad ng ng learning o pagkatuto ng mga bata dito. At maaaring hindi natin makita kagad, pero over time mararamdaman.
1: Si Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinuri ng kumpanyang SM Supermalls ang matagumpay na pagpapatayo ng school building sa San Francisco High School na simbolo ng kapitbisig na pagutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay SM Supermalls President Stephen Tan, isang magandang oportunidad ang naging naging produkto ng public-private partnership program upang maitayong muli ang nasunog na school building. Bukod sa mas malaki, matibay at moderno pasilidad ay magsisilbi rin itong daan upang mas mabigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na abutin ang kanilang mga pangarap.
4: We always believe, no, that nobody can do it alone. We ourselves, as private sectors, cannot also do it alone. So it's a good government, talaga PPP yan, no? A public-private, you know, agreement na talagang we work together, gave us all their requirements, and we build it for them, and then we turn it over to them.
3: Yan ang tinig ni SM Supermalls President Stephen Tan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Trade and Industry o DTI binigyan na ng pahintulot ang ilang manufacturers na taasan na ang presyo ng canned sardine sa merkado. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan na ng pahintulot ng Department of Trade and Industry ang ilang mga canned manufacturers na taasan na ang presyo ng canned sardine sa merkado. Kasunod na rin ito ng hirit ng mga manufacturers na price increase hinggil nga sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon nga kay Trade Secretary Cristina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ang ilang mga brand ng canned sardine sa merkado. Muli naman siniguro ng Trade Department na patuloy ang kanilang pagmomonitor kung tama ba at wasto ang itataas ng mga manufacturers sa naturang presyo ng sardinas. Wala pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pabor ang karamihan sa mga Pilipino na depensahan ng Pilipinas ang West Philippine Sea kasama ang mga kaalyadong bansa kabilang ang Amerika, Japan, Australia, Canada at South Korea. Batay sa pinakuling resulta ng Pulse Asia Survey, lumabas na 86% ng respondents ang pabor na depensahan ng gobyerno ang West Philippine Sea kasama ang like-minded countries sangayon sa 2016 Arbitral Award. 3% naman ang hindi pabor habang 11% ang undecided.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang layunin ng natuklasang floating platform sa Panatag Shoal na mataan ng National Task Force for the West Philippine Sea. Ang platform nitong Mayo at sinasabing may kaugnayan nito sa dalawang Chinese research vessels na malapit sa naturang shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, posibleng nagsasagawa ng platform ang platform ng illegal na scientific research sa Panatag Shoal. Naniniwala naman si National Maritime Council Undersecretary Alexander Lopez na data gathering ang ginagawa ng platform, subalit hindi tiyak kung anong datos ang kanilang kinokolekta. Ang Panatag Shoal ay pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Puspusan ang paghahanda ng Philippine National Police o PNP sa latag ng seguridad sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng kalayaan bukas, June 12. Pinagana na ng Police Regional Office sa buong bansa ang kanikanilang security plans katuwang ang mga local government unit at iba pang partner agencies para sa mga aktibidad kaugnay dito. Ay kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, magpapakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng kabuuang 12,414 personnel at force multipliers sa Metro Manila. Tututukan ng mga ito ang seguridad sa Rizal Park, ruta ng parada ng kalayaan, Andres Bonifacio Revolution Monument, Mausoleo de los Veteranos de la Revolusyon at Pinaglabanan Memorial Shrine. Sinabi ni Ko na mayroon ding karagdagang deployment sa paligid ng Malacañang Palace, malapit sa United States Embassy at iba pang strategic locations.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Manila Police District handa na para sa seguridad ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Handa na ang buong puwersa ng Manila Police District o MPD para sa pagbantay sa seguridad bukas June 12 sa mismong Araw ng Kalayaan. Sa panayam kay MPD Spokesperson Police Major Philip Ines, sapat na tauhan ang kanilang ide-deploy para masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa gitna ng inaasahang kaliwat kanang kilos protesta. Anya, makakatuwang nilang iba pang force multipliers mula sa Bureau of Fire Protection, lokal na pamahalaan ng Maynila, mga opisyal at tanod ng barangay. Maglalatag rin ng MPD ng mga checkpoints sa mga boundary sa lungsod ng Maynila bilang parte ng inilatag na security measures. Sinabi pa ni Ines na sa kasalukuyan wala naman silang natatanggap na anumang banta sa seguridad, pero mananatili pa rin silang sa paghigpit sa pagbantay, pagmamonitor at alerto pa rin bago at hanggang sa matapos ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Una namang ininspeksyon ni MPD District Police Brigadier General Arnold Santiago ang kahandaan ng mga polis na ide-deploy upang magbantay para sa pagdiriwang at mga aktibidad sa 128th taong Philippine Independence Day. Sinabi ni MPD Chief Santiago sa bawat taon nito na panatilihin ang maximum tolerance sakaling dumagsa ang mga relisa sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Ako si Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senado, iniimbestigahan na ang defacement sa kanilang website. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Kinumpirma ng Senate Electronic Data Processing and Management Information System Bureau o EDPMIS na nakaranas ng isang website defacement incident ang opisyal na website ng Senado matapos itong sumailalim sa hindi otorisadong pagbabago ng mga nilalaman.

0: sila ng karagdagang hakbang para sa cybersecurity para maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. Batay sa paunang pagsusuri, wala naman anilang indikasyon na nakompromiso ang anumang confidential o sensitibong impormasyon. Pinaliwanag na tanggapan na ang laman ng website ng Senado ay mga pangunahing binubuo ng mga pampublikong dokumento at impormasyong inilaan para sa malayang pag-access ng publiko. Tiniyak naman ng Senado na nananatiling prioridad dito ang pangangalaga sa integridad at tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang sistema at patuloy din na nilang minomonitor ang sitwasyon at magbibigay ng mga karagdagang update kung kinakailangan. Nagpasalamat naman ang Senate EDPMIS sa publiko para sa kanilang pasensya at pag-unawa habang tinutugunan ang naturang insidente. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bineverify ka na ng Senado ang posibleng kaugnayan sa 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldy Cos sa sinasabing banta sa seguridad sa Senado, kaya inilagay ito sa heightened alert. Giit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sineseryoso nila ang lahat ng banta kaya agad silang nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa Senado. Inatasan na rin niya ang Senate Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa intelligence agencies para maberipika ang security threat sa Senado.
3: At ang banta, senior seryoso natin, especially sa mga ganitong sitwasyon, meron din akong nabasa at nakukuhang mga intel na mayroong mga rallies gagawin sa June 12, particularly sa Malacanang. So yung mga ganitong intel information, senior seryoso natin because yung situation ay medyo tense. And inutusan ko ang ating Sergeant at Arms to already coordinate with NBI and also the various intel agencies para ma-validate.
2: Ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binigyan diin ni Senador Ping Lacso na hindi na dapat mag-alinlangan ang mga empleyado ng Senado kung sino ang dapat na sundin dahil ang Gatchalian-led majority block anya ang kinikilala ng Civil Service Commission o CSC at iba pang kaukulang otoridad. Ayon kay Lacso, ang pagkilalang ito sa new state majority na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay nagpapatibay na ang mga utos mula sa minority na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano ay layon lang magdulot ng kalituhan. Iginit naman ni Acting Senate President Gatchalian

0: na iisa lang ang Senado at sila ang kinikilala ng Malacañang Executive Branch at maging ng Kamara.
1: There's only one Senate President pro tempore. There's only one designated acting Senate President. And therefore, since tayo ang Senate President pro tempore and designated acting Senate President, gagampanan natin yung ating trabaho. No? At sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato.
0: Si Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, PBA Commissioner's Cup Finals tabla na sa 2-2 matapos magwagi ang TNT sa Game 4. Panalo na Tropanguiga, inialay sa mga namatay na student-athlete ng Ateneo. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Binaliwala ng TNT ang pagtatangka ng Barangay Ginebra sa fourth quarter para iposte ang 106-98 na panalo sa Game 4 ng kanilang PBA Commissioner's Cup Final Series na sinaksihan ng 16,000 fans kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Tabla na ngayon sa 2-2 ang best of 7 title showdown. Umiskor si Jordan Heading ng 29 points habang nagambag si import Chris McCullough ng 24 markers para pamunuan ng Tropanguiga. Inialay ng TNT ang kanilang panalo sa namayapang Ateneo Men's Basketball Players na sina Rene Bateborna at Divine Adili. Samantala na uwi sa pagkatalo, ang gabing tinanggap ni Justin Brownlee ang kanyang ika-apat na Best Import Award at kung kailan kinilala si RJ Barrientos bilang Best Player of the Conference. Nagtala ng 32 points si Brownlee at may 21 markers naman si Barrientos para sa Ginebra. Lalaruin ang Game 5 ng PBA Finals bukas sa Smart Araneta Coliseum. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:41 po oras natin ngayong Huwebes. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.

0: ina. Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Abangan ngayong Biyernes ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage sa paggulita ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Maghahatid ng mahalagang balita at kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 17 minuto bago magalas 12 ng tanghali, nagpapatuloy ang ating balitaan sa Luzon. Smoke-free task force Baguio, itinuturing na epidemya ang paggamit ng vape. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinuturing ng smoke-free Baguio task force na isang uri ng epidemya ang paggamit ng vape dahil sa mabilis na pagdami ng mga gumagamit nito, particular sa hanay ng mga kabataan. Ayon kay Dr. Don Nabel Tobera Panis, smoke-free program manager ng Lunsod, nakakabahala ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataan na huhumaling sa vaping, kaya tinawag itong vape-demic o vape-epidemic. Ipinaliwanag ni Panis na malinaw ang indikasyon ng lumalawak na paggamit ng vape sa dami ng nakukumpiskang vape devices sa mga paaralan at maging sa mga lugar na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo at vaping. Sinabi niya na naging isang fad o uso sa maraming kabataan ang pag-vape dahil sa impluensya na nakikita sa mga advertisement sa social media dahil sa makukulay na disenyo at iba't ibang flavors at agresibong promosyon sa internet. Kaya mas naaakit umano ang mga kabataan na subukan at kalaunan ay regular nang gumagamit ng vape. Nakadagdag sa problema ang malayang bentahan ng vape products sa mga online platform kung saan madalas hindi mahigpit na nasusunod ang age verification. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Dagupan. May gagawin pag-uulat si Ricky Kasipit. Siyam na campus ng Pangasinan State University nakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakiibahagi ang Pangasinan State University o PSU sa pambansang paggunita ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng sabayang pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa lahat ng siyam nitong campus. Kapansin-pansin sa mga larawang inilathala ng PSU sa kanilang official na Facebook page ang hanay ng mga watawat ng Pilipinas na itinampok sa iba't ibang lokasyon sa loob ng mga campus bilang simbolo ng pagdiriwang ng kalayaan ng bansa. Kasabay ng nalalapit na pagdiriwang ngayong 12 ng Hunyo 2026, hinikayat ni PSU President Dr. Albert M. Galas ang mga

0: Transportation Franchising and Regulatory Board ang Uplan Balik Eskwela 2026. So pang-matsyak ang ligtas, maayos at sapat na pampublikong sasakyan para sa mga mag-aral, guro at commuter sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Ang bangayalan sunod sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinamumunuan ni DOTR Secretary Attorney Giovanni Lopez at LTFRB Chairperson Attorney Victor Mendoza II. Bilang bahagi ng pambansang inisiyatiba, nagpakalat na na mga tauhan ng LTFRB sa may strategikong transport terminal, pangunahing kalsada at matataong lugar. Layon nitong bantayan ang operasyon ng mga sasakyan na malalay sa mga pasahero at saking nasusunod ang mga batas sa transportasyon sa gitna ng inaasang pagdagsa ng mga commuter. Kasabay nito, mariing pinaalala ng ahensya sa mga operator at driver ng public utility vehicle na sumunod sa tamang singil sa pamasahe, panatiling ligtas at bumiyahe lamang ng mga sasakyang roadworthy at magbigay ng professional na serbisyo sa publiko. Ang Plan Balik Eskwela 2026 ay bahagi ng pangako ng LTFRB at ang pamahalaan na tumugon sa pangailangan ng mamayan at suportahan ang mga Pilipinong mag-aral sa pagkakaroon ng ligtas at mapayapang pagbabalik sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayong Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, 5-man agri-team mula sa Taiwan Technical Mission, bumisita sa mga agri-sites ng Naga City. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Bumisita ang 5-man team ng Taiwan Technical Mission o TTM sa mga agricultural sites ng Upper Barangay ng Naga at ipresenta ang kanilang panukalang Agricultural Technology Incubation and Resiliency Project. Ang hakbang na ito ay bahagi ng ongoing agricultural assistance ng TTM sa mga local government units sa buong bansa. Ang proyekto ay nakafocus sa pagpapalago ng productivity o ani ng local and high value crops na malaking tulong sa dagdag kita ng mga magsasaka ng Naga. Ang programa ay naaayon sa 8 finish lines ni Mayor Lenny Robredo. Isa na rito ay ang hakbang para

0: para matulungan ang mga mangingisda at magsasaka para gumanda ang kita ng bawat pamilya sa pamamagitan ng mga modernong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Myro Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:49 oras po natin, dako na tayo sa Visayas. Iba't ibang produkto at ani ng mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte, itinampok sa Agrofair. Magbabalita si Ria Micate ng Radyo Pilipinas Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Itinampok ang iba't ibang ani at produkto ng mga magsasaka at mangingisda ng bayan ng Anahawan, Southern Leyte sa Agrofair. Isa ito sa mga pangunahing aktibidad bilang bahagi ng pagtiriwang na ika-76 na founding anniversary at town fiesta ng bayan na naglalayong palakasin ang suporta sa lokal na produksyon at sa mga sektor na may malaking ambag sa pag-unlad ng komunidad. Sa temang Celebrating Our Bounty, Nurturing Our Future, layunin ang aktibidad na kilalanin at parangalan ang mga magsasaka at mangingisda habang isinusulong ang mga lokal na produkto ng bayan. Aktibo ring nakiisa mga residente sa iba't ibang patimpalak na isinagawa sa naturang aktibidad. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang Office of the Municipal Agricultural Services o OMAS Anahawan sa suporta ay pinakita ng mga mamamayan, lalo na sa pagtangkilik at pagbili ng mga lokal na ani at produktong ipinagbili sa Agrofair. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Management of the Dead and Missing, bunsod ng 7.8 magnitude na lindol, binuo na sa Davao Region. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Binuo na sa Davao Region ang Management of the Dead and Missing para tumutok sa mga namatay at nananatiling nawala matapos ang pagyanig bunsod ng 7.8 magnitude na lindol nitong Hunyo 8, 2026. Inihayag ni Office of the Civil Defense o OCD 11 Information Officer Ezra James Fernandez sa isinagawang Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing sa The Royal Manday Hotel na ang nasabing grupo ay binuo ng Department of the Interior and Local Government 11 upang tulungan ang mga apektadong lokal na pamahalaan na maghanap ng mga nawawalang biktima ng lindol. Ayon kay Fernandez na patuloy ang isinasagawang validation kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa mga report ng mga nawawala bunsod ng lindol. Sa datos ng OCD 11, umabot na sa 12 ang namatay dahil sa lindol kung saan 7 dito ay mula sa bayan ng Jose Abad Santos, 3 sa bayan ng Sarangani at 1 sa bayan ng Malita na mula lahat sa lalawigan ng Davao Occidental habang 1 rin ang natala sa Digo City, Davao del Sur. Pukuso na sawi, nagtala ng 13 missing ang nasabing pagyanig habang 41 naman ang sugatan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Butuan City Health Department pinaigting ang advokasya sa food safety ngayong balik eskwela. Ang detalye ng balita mula kay Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Butuan City Health Department ng pamahalaang lokal ng Butuan nag-ikot sa 6 na mga paaralang may mataas na populasyon upang isakatuparan ang mas pinaigting na monitoring sa mga canteens sa layuning isulong ang school health initiatives at food safety advocacy activities. Ayon kay Maria Denny Tahil, Division Head ng Healthcare and Population Development Division, ang kanilang inisyatiba ay malaking tulong upang matiyak na ang mga school canteens ay handang magbigay sa ligtas, hygienic at masustansyang pagkain sa 1,000 mga estudyante ngayong balik eskwela na. Maliban naman sa routine monitoring, kanila ring ipinaprioridad ang advocacy session sa mga namamahala sa canteen nang sa gayon ay mabigyan sila ng kaalaman patungkol sa proper food handling, personal hygiene, environmental sanitation, safe water practices at kahalagahan ng pagtalima sa public health regulations. Sinabi ng CHD team, lahat ng kanilang pagsisikap ay naglalayong maiwasan ang foodborne at waterborne diseases sa mga mag-aaral. Ang implementasyon ng preventive health strategy ng LGU Butuan ay para rin maprotektahan ang kalusugan ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, June 11, 2026. 7 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're
7: Practice po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Bahay kubo kahit munti.
10: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Kayabyab included

0: pag-usapan ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
1: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal ng opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asadad on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal ng Social Welfare and Development Office o pinakadool ng pasilidad. Kining pahimangno giyatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnabog na sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Giyatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7, 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Bo, sa iyang lugar gyapon sa Agusan del Sur, Davao City, o gingon man magaygala sa yunta, iyang team mga kaisunang Ateneo de Manila, Ateneo Blue Eagles, mga kaigalaan apan saon man. Tapuay bagaygalang namatay, gumikan ani mga hinampakdag ko nga nagpabaya, mga higala, nga din, matod pa mga higala sa pangu sa PC. O gani, posible kini bagaygalang iban ngadto sa UEEP Season 89, mga kaigalaan, gumikan kay matod pa. Naghuwat na lang sila sa investigasyon o angay ba duna bay negligence ang maong kamatayon sa duha ka player magaygala nga sila si Divine Adili o Rene Baterbunya, mga kaigalan. Kami diris Bantay Radyo ni Yukbo nasagmuyo o ingon man ni simpatiya ngadto sa ginikanan ni ining duha ka baga player nga nangamatay sa mga kamot sa Ateneo Blue Eagles. Bueno, wala naman tayo oras, mga higala. Sunod pa mga kisunan ang programa ni Grace Baquero na din gipangita o gipaminaw sa bagang duot sa katawan. Maluson, Visayas ug Mindanao. Pila mga higala dito sa gawa sa nasod. Chika o advokasya. Sangan sa kinatibok ang fuerza sa El Nuevo Bantay Radio Cebu. Sangan sa mong president and CEO, former board member sa Tercero Distrito sa Lalawigan sa Sugbo, Engineer Griselda Gigi Sanchez. Sakip na sa bagaygala sa mong vice president for admin, Attorney Michael Zabaliero. Akong partner din sa Picas Lawak, di na mapugnan magaygala, gumikan kay siya gipangita dito sa lungsod sa Tuburan. O sinaw-sinaw ang iyang baba ni kabut sa piyesta. Around this piras, pizza 12 o 13. Ang umabot, konsihal sa Tuburan, Cebu, Kinon Sinisa. Manay problema kay nai pinanser si Ras Moyet William. Ini si Fela, sinjinti mo ingon. Ang kanunay nga pag-ampo mo'y magiyakan mo kay ikaw, adunay pan...

Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayan ng Pilipino. Babantay sa sambayan ng Pilipino.

0: ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, kinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Lactopafi Health Alert. Likay ang cancer. Ang Lactobacilli adunay anti-cancer activity na marunong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live Lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopafi and bring health into your home. Bring health into your
3: home. Kipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hukaw sa iyang mga binuhi. Piligro ba yan na, pre, sa atong panglawas?
4: Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy.
3: Unsaon man, pre?
4: Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai, sa baboy, o kiti.

0: puso mo nakitang tanan.
1: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom ng alcoholic drink. May hinundan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan kung maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
3: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Mantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Oras nato karon alas 12:10 sa udto. Maayong udto sa tanang Cebuano, no, diri sa siyudad sa Cebu, labi na sa province of Cebu. Nga maayong adlaw kanatong mga tigpaminaw, sa atong mga listeners, sa atong mga viewers via Facebook live streaming o sa YouTube. Another episode na puta karon sa Chika ug Advokasya. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kanatong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Karong buntaga, very honored kay tano, dakong garbo ug dungog nato diri sa El Nuevo Bantay Radyo kay inyong requested kayo nga mag-guest nato karong adlaw, no? Kaya wala lain mao si Madam Raquel Arce, no? Usa ka dakong dungog o kahigayunan nga makauban nato karong adlaw ang usa ka lig-on, kugihan o dedicated servant sa katawhan. Siya mao ang kasamtangang department head sa Cebu City Transportation Office. Nailahan sa iyang tiunay nga serbisyo o di malalis nga baruganan sa pagduma aron mapabilin ang kahapsay o kalinaw sa atoang kadalanan. Atong kinasingkasing nga pagsugat, no other than Madam Raquel Arce. Mayang udto, Madam!
2: Mayang udto sa atong mga listeners, sa atong mga viewers ning atong programa. Mayang udto sa tanan.
1: Yes. So, karo, wa na ko chinahimo gabi eh. Pag-chat ako niya, wa mo gina ko siya lungi. Wa gyan, mapila na gyan kasi man na maragilok kapuya na ko siya na kapuya na bihana masige pangutana. Hindi ta ka mag-guest. Madam, no, Ana. So, kani si Madam Raquel, nung kanang tao-tao na sa jiming amiga ni niya, no? Yes. Kanahan pa sa kong amahan, hatun nga nakursihal ko. So, marag, ang among level of friendship, lahi na po. Labi na ako reklamo diya sa barangay punta sa mga jeep. Kani mo aging 3 de Abril. Manta ng mga jeep ni drivers diya, ha? Oh, Ana. So, ato sugdan, ang ato ang chika, no? Before ta sa ato advocacy on safety driving, no? Kanang peace and order sa ato kadalanan, no? Kanang mga badlungon din nga motorista, bantay lang mo, ha? Narabas, Madam Raquel, de. Okay, Madam. Walk us through, kuno, Madam, sa imong journey as public servant, no? Mag-yun ka ni diretso pagka-head sa CCTO. Asa man jud ka nag-start? Unsang tuiga?
2: Yes, I've been in the government service for 38 years.
1: Madam, 39 ko, Madam.
2: Kanang ma-obvious na gini akong edad sa atong pag-istorya. So, gasugod ko as admin aide. Okay. Under office of the mayor kay political, kay bo naka political protege kung makadaog imuhang gi suportaan nga mayor. Yes. Maapil man ta og makahig man ta. That was the first kanang term ni Mayor Tommy Usmania. So that was in 1988. So after that, 1995, nikuha ko og plantilla position.
1: Mm-mm.
2: So from administrative aide to executive assistant, pero inikuha ni mo plantilla position, degrade man ka, demote man ka, so di ma

0: ko ang sweldo, basta regular
1: basta
0: na
1: regular
0: ko.
1: Lang.
0: Oh, regular oh. na. So, nag-clerk ko, clerk 3, and then, na kaagi pa ko, Ma'am Grace, og sa CCTO. Oh, no. City Treasurer's City Office.
1: CTO.
0: Oh, CTO, mm-hmm. yes. Nakaagi kong CTO, taud-taud sa Local Revenue Collection Officer. Mm-hmm. So, diha ko na-open sa field sa market, kay collector ko sa market.
1: Ah,
0: so
1: okay.
0: diha ka so good.
1: That paved the way.
0: Oh, that paved the way. On, yeah. Kay, on that, nahimo man kong secretary sa Market Authority. Panahon ni Jojo de la Victoria,
1: yes.
0: no? May his soul rest in peace. So, pagkahitabo ni Jojo, na bakante ang market administrator. So, mauto siya nga, grab na ko ang opportunity kay inuntang sa pila ka tuig na well versed na ko sa market ni grab ko sa opportunity gihimo kong acting market administrator
1: para ma-ready jud ka
0: yes.
1: if ever nga imo pagka acting di na ma-acting
0: di na mo
1: real na jud
0: di na mo overacting so 1 year tos 1 year nag acting market administrator ko unya mauni ang akong kinatasan nga serbisyo. Kinatasan sa market ko, taas ang serbisyo, Ma'am Grace. Kay, that was 1997, nga kupot ko sa item, until ko na nahimong assistant department headman, ang next na ko nga promotion. Pero that was 2022 naman. So, okay. taas ang ako argued. That was more or less 25 years ko sa market.
1: Sa market.
0: Pero, wala ko sa market. Item na ko, Rakay. On 2016, maumanto nga floating ta. Diba? For kuan. So, na floating ta. Unya. But, gibalik ta on 2017, sa probe na lang ta. Kay, 2012 good. 2012 until 2016, duha ang akong function. Sa market, og sa probe.
1: Sa probe.
0: Oh, sa market og sa probe doha akong function. Wala dili siya inuntang lisod nga trabaho kay pare-pareha raman. Mao ra gyud trabaho.
1: Connected ra gyud siya.
0: Connected, mag-clearing ka sa vendors, mausad sa probe only sa market na akay jurisdiction. Ano ra gyud ka sa market? Ka di gyud ka mulapas. So kung mula

0: Oh, ma mura man kuno siya wa gyud na pay wa agyoy na ka fill up ana kay bag-o man siya nga na department. Mauna siya. So nakuha na to.
1: So mauna nga kumingon kag Madam Raquel Arce murag ang una masud sa utok sa tao market.
0: Yeah. No, market diha, demolition. Diha gyud ko ni shine sa lakto.
1: So sa friendship di siya sa mga kuan sa mga ma-demolish
0: ambulant vendors, sidewalk vendors, pero dili sa mga buutan ang gay ura jud mo ako ang maingon tang mabanggaan kay komo follow lang wag gyud tay problema.
1: Mao gyud. No, as market administrator madam, unsay tan-aw nimo pila ka challenging nga part sa imong position?
0: Yes. That was on 2012. Bago mo'y murag magpagsud sa bagong administration, I was given 60 days to clear Carbon Market. Katong the whole stretch of MC Briones. 60 days. Kay i-appeal sa mayor sa iyaha unyang 100 days nga kuan.
1: Report.
0: Achievement report niya. So, gitagaan ko 60 days to clear. Kay sa una, kung bata pa mga kaato, di ka ka-remember ani. Pero sa ato mga viewers, MC Briones sa una is not possible. Dili, way sakyanan nga musod sa MC Briones. Muingon, naog lang mo, Ariramos Magallanes, kay way musod sa MC Briones. No? So, nga naman, ang tanang mga manindahay na asadan, adlaw o gabi'i. So, mauto, muingon sila nga, mingaw na kay ang carbon, of course. Mamingaw gyud ang carbon. Nga naman, wala na may ruta sa sakyanan nga muagi. No? So, dili solusyon nga dili mo diha ilabtan. Ang ato ipahamutang na to, aron manood ang inyong customer.
1: Mao.
0: Mauto siya wala masabti sa ato mga vendors.
1: Wala masabtan nga dapat na mo'y saktong lugar kung asa mo pwede mamaligya.
0: Yes.
1: Ang wala masabtan, may itag sidewalk, para gina sa mga tao. Agian sa mga tao. Ganing sidewalk, sa site mo walk, di ba?
0: Correct.
1: Bis, dilira carbon, madam.
0: Yeah.
1: Ano yung problema na? Tanang barangay mo, na usa na sa problema. Kanawa na yung kaagian ng tao. Ang tao, ato na sa dan.
0: Mulihay na. Yamaw nang madasmagan.
1: Madasmagan. So, problema ho na pa na gobyerno. Kaya nasa dasmagan, wala giatiman ang sidewalk,
0: yes.
1: Ingon anak. Mao na ang wa masabti, madam.
0: Correct.
1: No? Sa kadaghanan. No? Antay mo na ko, chaleng. Ma'am, kaning imong pagka sa kataas sa panahon nga na market administrator ka, unsay imong secret for staying strong that long? Kay, I'm aware and everyone is aware ang imong posisyon lisod.
0: Yes.
1: Kuyaw. Toxic. Tanang negative.
0: Correct.
1: Siguro pwede na kumahatag ang imong posisyon. Unsay imong secret for staying strong ana kataas ka panahon?
0: Ang ako siguro is my passion. Ang akong love gyud sa kong trabaho. Pareha ra gyud na og bisan pag dili ka sa gobyerno, naa ka sa maninda ka, og wa kay love sa imuhang trabaho. Wa di ba? Kapuyan ka, dugaya sa kwad. Kung wa naa ka sa gobyerno, dugay kay 8 oras kay wa kay love, dili nimo wa kay passion sa imong trabaho. Mao ra gyud ay ako ang nakita nga. Unya also maoy akong panginabuhian. Kung dili ko mo maniningkamot, kung di ko maningkamot nga mo succeed, unsa may akong ipakaon sa ako ang mga anak, being a single parent, di ba? So naningkamot yun ko.
1: Kung lain pa siguro ni nga babay, kung lain pa ni nga babay, murag mga pila ka months siguro kapuya na, no? Mo give up na. Pero kanisya nila siya mabanti ka tuig kapin gyud no aning posisyon na. But before ta mo commercial kay inigbalik na to hiskutan man to imong legacy sa probe and then how you entered CCTO, wa na to mahatagan na ang question of the day. So when I posted sa ato ang market gabi nga ikaw ang guest na ay nahatag na question of the day. So kada guest na to mutubag gyud na question of the day. Ang imong question madam, unsa ang rason nganong gitawag kang the woman with the iron fist? Na, watay. Ako balik ko na question of the day ni Madam Raquel. Unsa ang rason nganong gitawag kang the woman with the iron fist? Pero unya pa na nito bagun, inega last segment no, human ani atong mubong pahinumdo.
2: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lacto Bacillus

0: food supplement Lacto Puppy, 100% natural. Why gipiling edad tanan mahimong mainom sa Lacto Puppy? Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
3: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihan, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
2: Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa...

0: at ang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics, mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home.
2: Oras nato karon alas 12:25 sa udto. So atong gibiyaan gini nga topic na about na pud sa iyang probe legacy. So as probe chief, Madam Raquel, unsa imong mandato, main function as a former probe chief?
3: Yes, gisgutan nimo ganina ang sidewalk. So usa na maunay mandate sa probe, no? Kay outside naman na siya sa market. Tanan nga outside sa market premises is under probe na siya.
2: Na siya.
3: So unya ang kanasang pag-clear nato sa mga government lots against kanang ato ang sa ato ang mga squatters, di ba? Mao na siya ang function sa probe and also the beautification. So kung i-clear nimo ang sidewalk, kinahanglan i-enhance nimo niya, i-beautify
2: sa
3: jud,
2: no? Oh. Appeal pa na sa
3: mandato sa probe.
2: Sa inyong office.
3: Yeah.
2: Okay, ang tanong ko sa mga to, mingon tag probe, mag-demolish ni.
3: Demolish, yes.
2: Mao na, no? Karang ma-stereotype, generalize ang kuan ba ang trabaho sa opisina. Tungod ra pud niya ng mga di nila masabtan, madam. Kung unsay trabaho, taud-taud pud kang probe chief, no?
3: Yes,
2: madam.
3: Taud-taud gyud.
2: Kung diin sikat kay nang word na clearing operations, sikat na daghan kaayong mangisang kilay na, madam. Oy, di unsa nimo pagda ang pressure nga tawgon kang kontrabida sa kadalanan kani adto, no? Kay syempre matay mo ka ng mga di mo patuman sa lagda, ha? Sige, madam.
3: So, ang ako ra gyud is kung pananglitan aduna tay clearing, ato man ang sanggi paagi og diplomasya
2: process.
3: So ato ang ipadalhan og notice, no? Pero dili sad ta nga kada higayon or kada clearing magnotice ta, kung kasi na lang sa tag notice nimo adi na naman, no? So kausa ra ta mo notice, after that kumuingon nga dili pwede diri, dili gyud pwede diha, no? Wala gyud tay supakon ana. So pangita or mangita ta og lugar diin adto nato ipahimutang mo nga mainon ta mawin-win nga pwede ra diri, dili sad ma dihado ang gobyerno. Kay lapad bang yud ang sidewalk, yun na magamit pa sa nila for livelihood, panginabuhian. So unya ato sang strictly enforced during our time through GASA, strictly enforced nato ang zero growth. Kay kini mga vendors kung ato ni

0: silang patuyangan lang sa ilahang gusto, aw ilahang mga anak apil na sa ilahang lista. Ila na nang dalhon og karganing wala na lang gani gyud sila inuntang panglantaw nga moabot ang higayon nga di na gyud kuma manindaw. Ako jung iisa nga ako ang ko, labi na ako mga anak nga manginabuhi sila nga dili na sila vendors, pero lahi na lahi ang mentality sa vendors. Ang ilaha is mayo ang dagan diri napita, dalhon ang iyang anak, dalhon ang umaga, dalhon ingon ana. So kung wa kay control sa number of vendors, unya ang atong sidewalk nagpabilin ngayon ana ang gidak-on, wala gyud tay harmony sa ato ang pagpaninda or sa ato ang lugar diha dapita. So mao na nga we should ID unya zero growth gyud ang atong mga vendors. So wala gyoy kung pananglitan mo asinso ka kay nakakita kag afam, so di na ka maninda, dili na napatindahan ang iya, dili kay pulihan dito. Sad og lain sad nimong membros pamilya ingon ana, kay di man na siya kanang yuta nga imong iridar sa imuhang sakop sa pamilya ingon ana ra gyud to siya.
1: Pero normal gyud na madam nga for example diha na sa carbon, no, kay mo man gining murag center ninyo, normal gyud na nga kung asa maninda ato na pud mga tug ilang tibuok pamilya.
0: Correct. Sakto na nga observation. That was the time kanang ang naninda nag 24 oras na. No. Ana na nga di na mauli.
1: Di na.
0: Susuli aday nindot ka nagbay day. Dago kay bay. But kung ana sa carbon mo mantinel lang og kanang lantay, no? Lantay nga daghan pa jug kuting, no?
1: As in.
0: But dili na imuha lang nang imong ku anon nga yun na nasa sidewalk, dili na, imo lang na ang ilamang good, ang comfort nila. Nga, muuli sila niya, nagugma, maninda ramang gihapon sila. So, but might as well, di na lang muuli. Ari na lang dire. So, mauna, kay ga 24 hours man.
1: Oo.
0: So,
1: pag, pero alam good na ito, time madam, nga, 24
0: no,
1: hours man.
0: No, dili,
1: maninda.
0: Yes, that was lagi sa pag, take over na ko, di ako galison.
1: Ah,
0: kaya naman,
1: kontrahan,
0: na mo nang nakontrahan. Yun, kay, ang ilahang comfort ato mang naputol.
1: Yes, ito.
0: So, ato mang naputol. So, balikon to na kung 60 days nga gihatag sa mayor nga, ipaklear ang MC Briones. So, pag clear na to na, gupa gyud ang ilahang mga structures. Hawan gigi pangita gyud na ko ang dan o asa gyud ang galap kilap dun sa dan sa MC Briones. Now, katong ga 24 oras, mauto na pitaran. Kay ang atong gihatag nila is panginabuhian, arimos gabi. Kay wa man mo, di man mo legitimate na stallholder. So sa gabi mo pwedeng maninda.
1: Night market.
0: Mao na iniksira sa MC Bruno sa dan tungod sa night market, makatinda sila. But at 6 o'clock sa buntag, hugot niya, wa na gyud mo diha. Mao na diha gasugod ang ato ang kuan.
1: Oh, bitaw no. So pero katuntay mamadam nga mo na ano, gi-enforce ta na to no. Strictly gi-enforce ta na to na bawal na 24 hours, sige na. Gitapok sila. Murag public hearing.
0: No, gi-meeting yun sila.
1: Meeting, ana.
0: The office of the market ga, sige, patawag sa mga vendors. Ato yun sila. But, sad to say, kay bawaman ta sa reality, nga, kung change gani, no?
1: Resistant
0: to change. Maumang yun na sila. Labi na yun, maapiktaran ang imong pinginabuhian. But later on, pag kita nila sa daan, nga, waday sila papahawa, kay naigipuli. Ga clearing regulators dan haron musod ang customer, mubalik ang kahalin sa carbon, kay musod naman ang mga sakyanan.
1: Hamugaway na pud ang mga mamalitay. Mas ganahan na mubalik sa carbon. Dili ka tong the notion bitaw nga carbon ka na huot,
0: ang magdatag sakyanan, masangitas bakat, yun ana.
1: Ana, pay mga bata dito, hindi na mamahatag ko sakyanan madamoy. Sugaton ra ba jud? Paita.
0: Correct. Mauna siya.
1: Mauna. So, kaning now, madam, human na ta sa probe, ha? Okay na ta sa probe. Naminaw din na to, no, si Sisi Kova. Sino pa ba karoon, President? Marepino?
0: Ah, hello!
1: Yes, naipapaminaw.
0: Mauna, gitawag ako ang friend ni me. Friend at the same time enemy. Kay mauna na ako mga mabangga.
1: Oh, naminaw gitya kay pagsigira kita sa gracious post ba, no? Oh, so man nato sa probe, ha? Okay nato sa mga questions ninyo. Now, moving from a kontrabida in clearing operations, no? To a hero na punta sa traffic and disaster management. Naay gihatag nga question about ani, no? How did your experiences kuno sa market administrator as market Administrator og as former probe chief prepared you for the chaotic world of Cebu City traffic.
0: Yes. Dako kaayo og contribution ang atong pag-handle nga nauna gyud ta nga handle sa market. Nganong man, during my stint sa market, I am a deputized traffic enforcer. Diba? So dili gyud bag-o nako. Ngayon nga nganong man siya nga wa man siya experience. Dili bag-o nako ang ako sa ako ang terms sa ako ang as market administrator nahimo kong deputized traffic enforcer. Unya during my time moingon jud ko sitom pa to during the time.
1: Yes.
0: Moingon jud ko sa sitom, ayaw lang mo ugsod sa carbon, sa market premises. Kay deputize man ang ako ang mga enforcers. So, we can operate on our own. Dako man scope mo kay Cebu City, adto lang mo outside sa market. Mauto siya during my time. So, mautong na clear yun na to ang kadalanan kay enforcer man ko. We have citation tickets man. So, pag si CTO na nako, kay ba na ko unsay balaod asa dapita ang asa dapita kay
1: well versed
0: na man og sa kuan pa enforcer naman ko.

0: na ba sa mula bang din mo di pwede.
1: Ah, pwede. Oh. Ngano mangita bang gyud sa enforcer niya mo behave man di ay kung na enforcer. Oh. Behave lang gyud ug unsay kuan mao sa na. Ang ato gong traffic enforcer is obliged gyud sila, protocol nila. 4 hours kinahanglang naa gyud sila tunga sa daan. That was during rush hour. Kinahanglan magkabya sila, kabya sila kay hinay ang dagat, nagkabya visible sila sa mga tao, sa motorista. Ang remaining for, di isan mahimo nga ang atong enforcer, 8 ka oras ni mong ibutang sa tunga, no? For humanitarian consideration, di ba? Wala magdugay sa atong enforcer niya, no. Nasa terabay mga enforcer niya, idara na. So, ang 4 hours nila, gitagaan na to sila or gitigutan na to sila nga di alang sila on the sidewalks or side streets, but visible, no?
0: Di magpahipi.
1: Dili magpahipi, no? Dili magpahipi. But usahay manggod na ay musandig ta, kay mangita taglando, mukuha-kuhaan sa... Wala na nagpahipi. Gikapuya na intaw na ugbarug ba? No? Basing na ay sakit sa... Na ay sciatic nga sakit nga. Lisod na ibarug. So musandig o kahoy, muna mo ingon nga nagpahipi. So ang ako lang sad sa ato ang mga motorista, dili na ta kinahanglan nga mangita ta og traffic enforcer kun mo abide ta sa traffic rules. Unsa diyan? No left turn, no stopping, no parking. O i-follow lang na bahala nagnaay enforcer o wa. Wa jud tay kulba ana. Mulgi nganong mangitang enforcer, magsalig.
0: Labi na kani gabi, madam, magsalig no. Di naa mo gina timer. Ay wa bitay mo agi. Mula mo
1: cross.
0: Sus mo po huna-huna sa pikas. Yes. Oh,
1: mauna yung kasagaran sa disgrasya. Actually, ang among presence, dili for our own good nga.
0: Bito.
1: Trabaho na mo. No, para ni ninyo.
0: For everyone's sake.
1: Oh, for your safety. You need for road safety. Kaya ang inyo manggung, nga naman nga kasagaran disgrasya, during man sa kanang mingaw na angkon. Yes. Kay tungod, both motorist, nagkumpiyansa. Kato yung mag-ingon. Kato yung mag-ingon. Gadali. Back at inig-abot sa intersection. Di asay gadali.
0: Pari na sila guna-huna ba nga? Ay, wabit ako kaayoy sa kenan. Nag-aabot na nun mo.
1: Hindi na. Hinaon mo mauli. Di ba?
0: Yeah, manawag din mo si CTO.
1: Mauli na siya. Mauna siya yung kasagaran sa ato ang mga... Nahundi
0: na katrabaho si Madam Raquel.
1: Mauna yung kasagaran sa ato ang mga motorista sad nga mura sa kuwang sad sa disiplina.
0: Bito. Madam, when you were officially appointed as si CTO... head, no? You famously mentioned ato about internal discipline.
1: Yes.
0: No? Kumusta man ang paglimpyo o pagdisiplina sulod mismo sa CCTO before you tackled enforcement no on the road?
1: Yes. Ako yun ang siguro nga galimpyo ko sa ako ang internal, no? Okay. Sao na to paglimpyo, magdritso ta dito, niya din, ang ato din, nagkamuyakap.
0: Oto po din badlungon.
1: Badlungon, po din badlungon na. Admitido ko ana nga na tay mga enforcers nga manago. Admitido ko ana. So kibaw ka, it's a cat and mouse thing. Kung na ako, di gyud sila manago.

0: kuha ko, managot sila, then mangayo ko sa inyo ang cooperation. Take lang ang pilaragoy picture, ganahan mo kayo mo niya, mo post mo.
1: So, kikay ko ana, ni madam.
0: mauni si madam nga. Big picture, unya, then isend, ayaw lang saan i-post.
1: Bito,
0: no, isend lang, unya, give me chance nga akong maaksyonan ang imuhang reklamo. Maurag yun na ba? Kay we are partners. Partner, mantas kadalanan. No, so I hope masabta ni sa mga viewers nato sa ato mga listeners nga ang CCTO dili kontra sa mga motorista. Labi na gyud mo ingon angay lang mo sa mga motor, digay mo kadakop anang four wheel. No, di jud. Basta maatlan nya na violation, ma motor man ka, ma four wheel man ka, ma sana BYD man ka o unsa brand sa imong sakyanan, ato gyud ang i-enforce ug unsa balaod. No?
1: Bito, no, akong i-share ha. Kanisuki educate ko ani niya. Muna ako sa baan na ni siya sa akong message niya kay kalitra kong send picture sa jeep ha, kada mo agi punta niya ha. Ako nang picture niya. Usahay madam kay sige naman ko pamadlong nila madam. Mura na pag enforcer dito sa mong barangay. Usahay gabot ako. Di na po magpamadlong. At nun na po
0: nawala.
1: Ako na si Mantayan. Kay mo send mo ko picture. Nga, Moni madam, wa na sad niliko na sad sa Palawan. Di na mo diretso sa tres nga na mga nami mga viewers tagapunta ipapangutana jud ko no ang tres mingaw kaayo. But after atong sige na tag take action no about aning mga di na mo diretso og tres kay mobalik sa Katipunan.
0: Yes.
1: Wa ko ni tao ang tres. Wa ta mo tao stress aba? Kadi man kay jeep. O muna no so munang kamo awhag pud nato no sa mga naminaw. Ay, di lang tayo diretso post. Kaya instead matabangan, nakakostag more problem sa atong pag-post. Better, kanang Facebook ni Madam Raquel, for team ka ng opina, send mo dito. No, ako ihatag din yung Facebook. Ato screenshot mo natin post. No, kana open ra gud na. Pwede mo send or isend din yun ako. Kaya akong i-forward ni
0: yes.
1: Madam Raquel. Okay? No, dili rin na sa tanan tagapunta, Apilocop, Cebu City. Okay? Muna siya, Madam. About aning quota system, kadungog sa niya na, no? I-clarify ko nun ato, madam, unsa ng individual performance system versus kanang quota. Quota-quota. Mga driver, pag-iingon na mo ani, madam. Oh, unsa na siya, madam?
0: Ang driver ay na'y quota. Di ba? Na'y quota. Ang amo is target. Unsa man ang target, mauna siya, katong imuhang gimension, Ma'am Grace, individual performance target. No, kada 6 months, every 6 months, aduna may filled upan ang empleyado, aduna may filled upan ng form, civil service ni, unya adto nga form makita o kung say activity sa usa ka empleyado. Now, aritas enforcer, ang activity sa enforcer aduna 40% magman sa traffic, ang flow sa traffic 40%. Mo enforce sa traffic rules, traffic laws, ang 20% ang other activities. Mo attend sa flag, mo attend kung sa mga activities sa gobyerno, mauna siya. Based on that, naana siya target. Graduhan na sila as to the target. Mo i-quantify yun ana. So, based on the target, i-total din na naaday grading, naaday na siya unsatisfactory, oh, no, napay poor. Poor, unsatisfactory, satisfactory, very satisfactory, and outstanding. Of course, sa 40%, ato na yun tay, sa enforcement, na yun tay, ingnon tang ligon, na yun tay gibasihan. Natay basihan, unsa may basihan na to, kung enforcer ka, aray yun tas dakop. No, aray yun tas dakop. Ganun man, makita man pila iyang na issue ng citation, yun ana, di ba? Ana tas dakop. Wag yun tay question, ana. Ang sa management and control, mauna akong giingon nga sa for the 4 hours, makitaan gani ka, nga wa ka sa tunga, unya during the ato ang gikasabutan or ato ang protocol nga kinahanglan 4 hours during rush hour, naa ka sa tunga, then adto na dito mo affect sa imuhasang 40%. Mauna siya. So it's not quota.
1: Yes.
0: Yung sila, hindi quota pero target. Naama na, nga kinahanglan dyan ka mo pakita sa imo ang performance niya. Dili lang kay sa dakop lang. Dili lang sa dakop lang. Naapod gani sa another percentage, arin na kuhaon sa during sa dakop, before siya mo dakop mo educate siya sa driver ug ngano ug unsay iyang salaod nga gidakop siya, mao na siya part of the 40%.
1: So pero walay labot sa inyoha, madam, or appeal ba na sa inyo ang e-bike?
0: Ang e-bike, yes, appeal.
1: Oh, so dili tinuod, madam, nga kanang ingon ng mga driver nga sige na sa dagdakop, kutaro nila. Mamadto. Kasi ako, madam, tigsakay jud og e-bike kay kanang hasulan man pud ko og magsakyanan nga duora ang barangay ng balay. So kani mga e-bike mga leader nila ka charing lang. Moingon gid sila dakop to sad kus kay kutaro nila. No, so kana atong gi.
0: Yes, dili address sa ha. Dili na tinuod. Walay kota ang ato ang mga enforcers. But as to the performance, kada manggut sang e-bike sa tinuray lang, di yun may muabot. Kadaghang barangay, muabot yun may niya. Naday ko'y nabasahan nga, giyakaan man ang iyong punta. It's because daghan kay reklamo sa punta.
1: Ay, grabe.
0: Mura gani, may ingno naman gani. Kung sa mga ma'am, reactive man ka kayo. Nga nung dili man lang kanunayon, di man sad na mo makanunay. Di yun na mo makanunay sa kadaghan. So, maunang mubis na lang yun may on complaint. So, nya nahug jud nga daghan kay reklamo sa punta. Pita ka ng padung buhisan, yun yes. Ana. Daghan jud ang reklamo diha. So kung di good sad me ha, sabton gud mi ninyo. Ug dili good mi maka-act on complaints, we are given 3 days. Unya Bito. After the 3 days kung dili mi maka-act, pwede ming ma-ombudsman. Pwede ming sa civil service. Civil service. Kaya wa may nagtrabaho sa amon trabaho. Wa may mo take action. So, sinabtanay lang yun tadi. Hadapita, wala na nga gakota na. In the first place, ang inyuhang, kanang inyuhang mga bayad or penalties, multa, di mo na mapadong sa mong opisina. Basta siguro alang nga gi-issuehan ka citation.
1: Yes.
0: Ay, diyo nung o ay, diyo taon mong hatag nga, 1,000 may multa, muhatag at 200. Ayaw, yun in town na.
1: Nakaabot sa dana ni Mama Dao.
0: Yes, di na malikaya. Naana mga ingon, ana. Maubitaw na nga ang ato kita sa opisina, wata maglingkod sa atong opisina. Kay kun ang enforcer o ang driver, gakat and mouse, ako sad o ang ako mga enforcer, gakat and mouse. Pan, na? So, pasensya kayo yun tao masakpan. Yes. Mauna, kung naamo ebidensya, pwede rin yun ninyo ipadana ko. Then, dili sa nanok to, then ready hada yun. Ato pa nang iproseso kung sakto ba. Kaya basig, nasuko lang ka, kagidakop ka, na wak ka pahangyo, o niya mo nang nireport ka, di ba? Anong iproseso?
1: Bitaw. Katong gingon ni madam nga, daghang kagreklamo apunta, let me defend my barangay. Ako nang ginipinsa ha, ang barangay punta, labi na dihadapit sa Jollibee, dili ra kay na, amuagi diha taga punta ra. Ang uban anha, higa ng uban. Mugid na ang agianan padubuhisan tuong pamutan. No, sa daghan ming namaligya nga manao gikan sa bukid babaw sa mong barangay. Mo tipas pud ka gamay diri sa left side intersection. So agianan kiyot mambaling.
0: Correct.
1: Nga jeep sa naga anha magloading unloading. Mao nang daghan jud kay reklamo sa among barangay, but dili na tungod sa among mga puntahanon sa channel.
0: Gidipinsa taga barangay.
1: Gidipinsaan ka na oi. So before ta mag commercial, Madam Raquel, no, para makaginhawas ta kagamay diha. Lata sa acknowledge no ato mga hook up stations 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. 107.1 Real Radio Toledo City. 100.7 Power Radio Bisdak diha sa Lutupan. O 95.3 DYAJ1 Heart Radio diha sa Samboan. No, ato nga tiwaso na ato nga chika humananing mubong pahinumdo.
2: Gabay sa maayong pagtawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalamig sa pagkaon. Aman gawas na ini, doon ang ginigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y mopatog sa high blood pressure ug mapausos sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suwayi ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pakini sa sodium. Mga gabay sa

tayong panglawas. Agad kini niyo sa Lacto Puppy, ang numero unong food supplement sa naso. Ginama sa Lacto Biotics Worldwide Corporation.

0: Dahil sa pabago-bagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
1: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
2: Oras nato karon alas 12:49 sa udto. No, so last segment na kita sa ato ang chika with Madam Raquel Arce. Madam, atong tiwaso na tong chika no last na lang ni about safety driving. Unsa una to pag-address kani mga minors, madam, o mga unlicensed drivers nga kusog kay mapadagan ma urban area o ma mountain barangay pa na.
3: Yes, ako siguro na dili siguro maglisod ang atong opisina ana kay mao lagi ni cat and mouse. Musugod yun siya sa pamilya. Kamo kung ang inyo kabantay mo ang inyong mga anak walay mga lisensya, lukati in taon og lisensya.
2: Kay palitan na bag motor.
3: Oh, nya palitan ninyo motor nya walay lisensya, no? Yan na man ro mga programa ang barangay, di ba? Ang city or ang LTO kanang free o sana anha mo anha sa barangay.
2: Yes, diba? City Hall at your doorsteps ba? Inana.
3: So, i-grab ninyo. Ayaw nga inyong gipalitan yung motor o niya. Mupay pag-practice, no? Mura bag, dili na na siya gugma mo para sa imuhang anak. So, hinautunta nga mag... atong ampingan ba, magsugod na ang anha ninyo sa ang road safety sa inyo ha, sa inyohang mga anak. Nga kamon magtanaw mo sa inyohang mga bata. Kay kung dili pa siya able nga mo-drive, mahalang na siya bagong motor, ayaw lang sa paggamita, no? Iyon ana na siya. Kaya nga mo mag the last one to know. The last one to know. Mahibaw-an lang wala lisensya kung na checkpoint, di ba?
2: So na disgrasya na madam.
3: Na disgrasya na, di ba? Siya luoy na kaayo kaysa kun imo pa nang gibatngunan imuhang moingon din, gikuha mo kong yawi, ma'am. Ikaw na sa imo sa tanang gitangkil ang yawi sa motor.
2: Di kwintas.
3: Kwintas.
2: Ma-discuss siya na ba? Pagkasaduna sa gobyerno.
3: Oh, gobyerno na sa dinon ana.
2: So na dapat ang process is kuan sa natug lisensya.
3: Correct.
2: O dapat kung bisag mag-practice, no, dapat
3: mo undergo yun sa driving course, di ba?
2: Uban sa good madam. Anha raman sa ilang tugkaran mag-practice. Na pinagbukid, kita ko kay lugar.
3: Mauna siya diyan niya. Kasagaran, mauna, sa bukid ang disgrasya, mamunit na lang may didos, buak nga helmet, naayuban, wag yung helmet.
2: Maulagi.
3: Hindi mo na mapunit ang utok.
2: Ya, kani madam, punta magid ko no. Agianan among balay madam, padung buhisan toong pamutan kani. Minaw magid ni Cap Grammar. Yes, nang gapeng mayong udton mo Cap Grammar no. Ana jud managu diha sa among gate madam. Kay ang among balay paana man. Magtugon na ba? Ayo diretso kani ay. Nay dako dito may sasam. Ani mas kay no. So, ingon ana, muto hindi gawas ako. Nagusa na masad mo diredo. Nedakop Tito Kunz, gano'n masadi mo mangoglising siya? Kulurong ba?
3: Kaya usahay, mag-drive pa, magkuag pasahero. Luoy ba? Luoy ang pasahero ba? Di ba?
2: Ang helmets, ang pasahero po, madam, reklamo kay baho ko ng helmet. Baho ko ng helmet.
3: Sa kinsam lang kung musul, manimaho na yung musul.
2: Kung tigsakay mo motor, yung bahuan mo sila, paggalo mo. Di ba? Or ka na may
3: plastic. Na hairnet.
2: Hairnet, o ka na. Na before ni mo iiso, iso
3: tayo. Na kay imuhang dalho nga helmet, haran ko an.
2: Ano sa reklamo nga baho, baom di kang baho.
3: Man siya na kay, usar biya yung helmet, para sa pasahero, o sa iya. Yeah, pulipulihan pa, di ba?
2: Maujud. Last question, madam, about CCTO. Kumusta itong manpower? Kuwang, saktura, kinahanglan tagdugang?
3: So far, kuwang pa jud, na kuwang pa jud kay aduna man tay ang ato agyong funded nga naagyo tay kuan is 554.
2: So 80 na nakabarangay pa na.
3: Or Cebu City na na, Cebu City na na ang aton traffic enforcers nga ideal na number. So sa pagkakaroon wala pa ma-completely filled up, so napata sa murag almost 400, no?
2: Oh, okay.
3: So mauna sa siya ako anang gi pangay kay haron kanang round the clock magud 24/7 ang atong operation, ma'am. So ang ato gani ron sa gabi kuan ra ka team ra na upat ra ka team kay ang ato sang sakyanan murag tiguang pasad nako, so murag kinahanglan na gyud ilisa, no? So
2: upgrade na pud oi
3: sad na o. So mauna siya ang atong problema. So kung naangmoy kanang mga request gani nga naay overnight parking sa inyohang lugar, ayaw lang i-send na o niya, ayaw mo pag-expect ka karon day ng gabi eh. Naapa ato para kay naapa may daghan nga nag-una ninyo. Yun, ana.
2: Appeal sa inyong o, oh, function.

0: park ka, illegal parking ba, patakka lang ang park sa masakyanan. So, naan, appeal na sa ato, sa function sa atong office.
1: Sa mga wakahibaw, madam, nga, wapakaswag clamp, no? Pila man na, madam, kung maklaman ka,
0: ang atong clamping is 1,500. The first initial violation is 1,000, unya 500 ang sa pag-clamp. So,
1: kano sa nila pwede malukat, madam? Well, first, sa pagkaroon, naklaman. Kano sa?
0: Pananglita, naklaman ka alaunas kadlaon. Pwede rin yun na tumaan-clam. Dayon, muadto lang ka. Have you heard that 24/7 katang Cebu City Government?
1: Yes, yes.
0: Adto ka dito sa Salinas, adto ka dito sa Cebu Exchange Building, second floor. Adto ka mubayad. Unya, then once mabayad na ka dito, ang ato ang person, natay personal dito sad, mo forward na nga, pan-clam na ni, kaya nakabayad na ni, yung picturean na ni imong resibo, ana. So, nigbalik ni mo, pwede na ni mo. Unlike before, nga wala pa taan ng 24/7, naklaman ka galauna, muhuwad yung ka sa lasotso.
1: Alas o choke, kaya mag-open.
0: Kaya wak may cashier. O, maghuwad yung ka, muabot ang cashier. Kaya ang cashier, di man na sa amua, CTO man na. So, karon ang kanang 24/7, naasay cashier sad nga ga 24/7. Nga, ga
1: so, long the clock na gita di ay.
0: So, pwede ra, napalitan ni, wak na ako gipasur, kasagaran sa rason, wa na ko gipasud ma'am kay sayo mi mugikan sa airport kay na koy kuan yan so paggikan sa airport naklam naman no,
1: no
0: so di yun na siya maklam mangita gyud siya magtaksi to siya dito but now pwede na gyud na nga moadto ka sa Salinas sa Cebu Exchange
1: bayad ka
0: second
1: dito.
0: Floor bayad ka dito maanklam dayon na siya
1: Okay so ayo na lamo pagpadlong aron di mo maklaman sayang kay 15
0: sayang
1: no?
0: Kayong 15
1: so apil asa dakop sa motor mada.
0: Ang
1: yes,
0: dakop sa motor.
1: Yes, akan ako scooter. Kaya kanyang mga motorista na tunuminaw karon o?
0: Yes, 2.5 na siya. Ano man, gito man, gikarga man na ang imong motor.
1: Kung ito, kung dagdag on ang
0: kung dalhon ang motor.
1: Kung makin, 2.5.
0: Pero nadakpan, kung nadakpan ra ka, wala dalha imong motor, 1,000 ra na. In every moving violation, 1,000 pariha ra na panita.
1: Regardless sa violation, ma'am.
0: No left turn.
1: Ah. Oh.
0: Moving man na. No left turn, no stopping, no parking, 1,000 na.
1: 1,000.
0: Ah, 1,000.
1: Ma'am, kanang magsakay o tulo ka pasahero?
0: Kana.
1: I mean, for example, ang driver na ay passenger, na pay another one.
0: Dako presya.
1: 1,000
0: po na.
1: Magdag bata, ma'am.
0: Ako bitaw kanang sa tinoray lang ba sakitan bi ako ana kay kanang magdaog bata ba pero ang, kung atong gyud tan-aon ang balaod nga nagdili sa usa ka bata nga imo ang ikarga sa imong motor para man sa safety sa imong bata pero usahay man
1: ko helmet madam
0: ang asawa garbo kay naghelmet ang driver nga helmet ang bata wala nga way helmet yun ara gani
1: mingod nam ko just nga okay ra way helmet
0: unya another thing mura mag maumang gui means of transportation nato kay sa eskwela labi ka ragyud kanang mo eskwela kanang yung magdaghan kay gagmay nga magkuan o sa driver niya daghang tuloy ang tali sakay niya mga bata ba kanang

0: kung imo jung i-enforce gani, lisod jud baya. Pero ang ato sa kung hunahunaon yun na to, sus kung ako patong gidakop, ipakanaog yun ta to ang pasahero niya, di ta to madisgrasya. Yun anang sa gani, lisod ka gasa ba
1: doon?
0: Makargo di konsensya yun hinoon ba? So akong buhat na na, dili na lang ako dakpon, pakanaoga imong pasahero. Makanaoga imong pasahero. Na, kay wa siya man
1: magyan. Pero kung ikaw, madam, pero kung lain i-enforce, dakpon, gito.
0: Ah, pwede sa, actually, sa tinuray lang ha, di mag-istorya, tagkuhan, kasagaran sa ako ang mga enforcers, kamao ba yun maluoy? Kamao yun maluoy? Di ko mo tuuan na nga. Ah, so, naasad siguro, labi na yung habitual na sa yung kain mo, kanang e-bike yun. So,
1: grabe, ang e-bike
0: mo. Wanag yun tayo pasinsya, anak. Kay, nagkiat naman ang pudmugod niya. Kanang gidili sa National Road, anak yun sa National Road, yun anak ba? Pero kung istorya lang ka, tarungon na ni mo istorya, maminaw ba yan yun ang atong mga enforcers? Maminaw eh. Nga nagutawang makahibaw yun ko.
1: Pero madam, kanang ubang reklamo sa mga e-bike na, gigukod yun mikos, padunggit yun sa suok. Kaya naginukuray na sila, madam. Kaya ginukuray na sila sa eskina. Gigukod yun mikos, nakabayag yun nun eh. Kaya nakabayag, maka dito palang daan, diba?
0: But, in the first place, ang punto lang hindi ha, simple ra kaya akong pangunta na, naka-violate ka og balaod? Naka-supa ka
1: yes
0: og balaod?
1: Or no?
0: Yes or no? Kung yes, nga nung mudagan pa mangyo ka, wala lang takagukda kung makamudagan.
1: Inibayad rin ka pag kagagago.
0: Di ba, gipaningot pa ka, nawa pang imong kagog kadiyot, kay ginerbiyos ka. Yun ana ba? So, maurag yun ako ahang yun ako sa mga motorista. Kung sa inyong tanaw, gidakop mo, bisagwa mo isa, ireklamo yun na. No, ireklamo na. Pwede yung ka mo at ato bangon mo. Pero kung gidakop ka kay nakasa ka, nakamulta ka kay nakasa ka, lahi na nang istorya. Nya, nakahatag ka kwarta kay ni suborno ka, dili yun na siya pwede. Mao yun na siya.
1: Mao na way kay reklamo na dawat, madam. Kay nakasa man. Mao na gidakop kay nakasa man. Ma'am, arita sa interactions, madam. True or false? No, true or false ka
0: raw.
1: No, strictly for discipline, do you really choose to sleep in your office during massive city events like Sinulog or Misa de Gallo to strictly implement command responsibility?
0: Yes.
1: Oh, di ba?
0: Agree. I have my quarter. I have my quarter. Kanang Sinulog?
1: Yes.
0: Kanang Misa de Gallo? Di ba? Kadlaon biya na. Kadlaon na. I see to it kay commander nakasuway na magugo nga nakasuhan ko ba kasuhan ko sa ombudsman command responsibility bisag wa ko didto appeal man gyud ka sa kaso appeal man gyud ka sa kuan ana ga clearing ako mga tao yun ana nya na wa mao na nga ako kung mahimo labi nagdinagko nga mga events or clearing naa gyud ko haron makahibaw ko mo kwinta-kwinta og unsa una ko pag decision judgment call dili kay makadawat na lang ta og kuan kay correct maunay kasagaran sa ato ang kuan command responsibility di makakapanghunaw
1: correct
0: di kakapanghunaw na.
1: Next interaction, madam, unsa ang number one traffic violation Cebuanos commit out of Cagahig-O?
0: No stopping. No stopping. Kita siya, no stopping. Kasi, kuan pa ko, ma'am, no stopping. Lagi, ang no stopping, wala na'y oras, wala'y segundo, wala'y minuto. No stopping, ganun, no stopping. Yun na, muna'y kasagaran.
1: Ito, number one, ha, natubag ng pangutan, ha, kung wala ko'y utang ninyo. Madam, gamay na lang yung itang oras, wala yung taigong oras, madam. Please answer our question of the day. Unsa ang rason nga nung gitawag kang the woman with the iron fist?
0: Di man siguro ko qualified. Mauwa makuha na. Actually, nindot kaayo na nga kuan adjective. Pero, basi mauwa ta na. Gara sa anak niya. Pero, ang ako alang tubagon, for the sake, ha, kamo'y nag-mention, ana, dili na gikan ako. Pero tungod siguro na sa ako ang enforcement.
1: Yes.
0: Nga, strict yun ko sa ako ang
1: discipline,
0: enforcement.
1: Madam.
0: Yes.
1: Leadership.
0: Maurag yun na siya. Maurag yun na siya. Sa ako, sa opisina, o sa karsada, sa mga motorista. Kaya yun nga, stricto yun ko. Oo, stricto yun ko.
1: Yeah, napito ni interact ganina, madam, ako nabasa. Ingon siya, kanang nindot magod kanang cons kay iyang gisugdan ang pagdisiplina o paglimpyo sa imong internal
0: yes.
1: No before before sa enforcement or the actual road na gyud. Madam, final message to all Cebuano drivers, commuters ug mga ginikanan regarding road safety and daily discipline.
0: Yes, sa atong mga motorista, please bear in mind nga ang ato ang Cebu City Transportation Office dili ninyo kontra, no? Naami tungod yes sakitan siguro kay we enforce the law, pero ang ako this is for your own safety, no? Para ra gyud ni sa safety ninyo, safety sa kadalanan. Mao ra gyud na siya, magtinabangay ta.
1: Yes, thank you kaayo Madam Raquel, no? Kani siya dag ako din siyang gi ko ano, ana ko ni siya lungis, tamatoy pa sa kong gisulti ganina. Wa gyud na ko ni siya gilung-an hangtod iya jud kong tubago na ako siya gipanguyaban og maayo. Dili lang dinhi natapos atong advokasya sa kahapsay ug kalinaw diha sa kadalanan. Sugod pala kini sa paglihok sud og gawas sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo moadto. Sangan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member ang maanyag nga si Engineer Gigi Sanchez, atong Vice President for Admin, Attorney Michael Zabaliero Sanchez, sa among Station Manager June Carillo, sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana o kini ang chika o gadbo.

natin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, saldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Hataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung ba naan ng Wonder Herbal Oil. Ako, yaplasen. Kalo siya Diyos mo, siya dula, may gibati sa bata niya. Kupos mo dahil pag humanag haplas. Naayaw na gig siya.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC.

0: Insurance Services.
1: Ang Ethan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
2: Said Testimonies. Said Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
3: Hello, kung nina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kaya ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
4: Taday loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Nagkinabay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himso gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud ana sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: Malunggay paligon sa imong immune system,
9: Tubo natural energy booster,
8: Ginger panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawa.

0: Air conditioning and refrigerator. Home Dao Function Hall. One day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Home Dao, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Home Dao in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Set Destabilis. Pag matuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si George Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
0: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
4: Nawan ang nabakaugan sa kama?
5: Masinug!
4: May diabetes ka?
5: TTX 500 na!
4: Ang TTX 500!
5: Adulay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palaya
5: ug desugared sugar cane
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
6: Gusto ka ba og Lechon Manok ug Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay

0: sugar ug asin?
1: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa din na aana, kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganitot ka na ng gamitan, kuya. Pwede ko, ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
1: Ma, asa naman ka?
2: Asa pa, mabalik ako, Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
4: 98.1 BT Radio.
6: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
7: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
8: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
9: Kinsa siya?

0: kinang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero usok. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na kung ni-mention ni sa isaw, inugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayo-bay nga mga station sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suun ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuha tong ilang kaugalingongan. Rata sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder, una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder, una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa-Pilipinas man, mapa-sagawa sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Tapos kaya po ng Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog o gana sa kaon. Nga to ha dayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmahayin ang ato Wonder Cardio Care kay purti ninduta po na kayo. Ato ha dayong Wonder Himo Aid. Nindot kaya pong kain na. Ang atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot yun sa mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. Okay, mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ato sa naing balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Gikan sa sabakan sa kinapusurang bahin sa Taguan.

0: Pag tumatagal lalong tumitibay. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay ka parehas kanang ma-enjoy nimo ayang ka-epektibo gyud kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di gigam magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Ama, mato nga pangalan o kumpletong address?
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige, ma'am, sulti daw mi ma'am kung unsa kagamit sa inyoa ang kining Wonder Herbal Oil.
2: Okay, kayo, sir, ang Wonder Herbal Oil. Kay makaayo, Diyos, sir. Kay kanang mag-haplas mi, sir, nindot siya kay paminahon. Bugnaw kayo, sir, dayon. Makaayo, Diyos. Kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian, Diyos, sir.
1: Sama sa
2: sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning Wonder Herbal Oil.
2: Pag-ulan, sir.
1: Sige, padayon lang o gamit, anak. Kinindot gud kay na siya.
0: Diyo mo na, Wonder Herbal Oil gud nakapaulian ya. O tinindot ka kayo. Wonder Herbal Oil. Ano nga plus gaway ka parehas? Kanang na i-Tyler, dili na mo aoy. Huwag i-milabot, anak. Kanang na i-Tyler, huwag milabot, anak. Kanang Wonder nga WO wa milabot, kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas di puna amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mayingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday ay. Na. Kaya Dimday, mawag imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili, giyog ka. Mao na yung pinaka-importante nga mulikli, giyog ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Pareha niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop yun. No? Kanang hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamik kay kan, lamig baboy. Oh, hayop yun. Oh, basta kay gamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Testimony ko, sir. Kabahin sa Animal Vita, sir.
1: Okay, sige, sir. Akin sa itong pangalan?
3: Si Roy Pumadura ni sir sa Bonifacio, Misamis, Occidental.
1: Mm-hmm.
3: Pagamit ako, sir, sa Animal Vita, iwang maguto kayo, sir, ang baka nga akong ipainom.
1: Mm-hmm.
3: Sa diyang nag-inom siya sa Animal Vita, nikusog na siya bagkaon kayo na...

0: kita ang atong hayop, lahi ra gid ang tubo, lahi ra pud ang pagtambok sa atong hayop. Yan atong awhag sa mga naminaw sir sa produkto bitaw sa RSG Trading, labi na gyud sa atong animal baita nga gamit sila sa animal baita kay maayo gyud siya nga purga og bitamina para sa mga hayop.
1: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, naay mga bugon-bugon sa suso, naay goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, oh, testimonya, nagamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
2: Mirigin Bautista.
3: Taga?
2: Taga Lunuhot si Agiri Manukan sa Bungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus.
2: Oo, katong mag-try ni kaya nga ang bana di sa kalibang kayo, di ka bawas. Kaya yung tanang wasay ka na kayo mukhaon, kaya luya na dito siya, di kayo kapindog sa nawatan sa kuso. Gitryan ko na ko sa upainom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitryan sa painom niya, tudyo ko sa butusa, kaya ako gito gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya. Kaya nato pila kadlaw, na uliyan doon siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o kwan, yung sa opina, kaya nakalibang na ko. Moto, ako gimintay niya. So narakad daw niya, gininom ato, na okay na siya.
1: Oo na, no, ang atong Wonder Banaba Plus. Garay sa Audi family, kapag-aray si Noel Audi para Malusia to Negros Oriental. Garay lang ko sa Argilis o Paluso o Briones family. Kung mga anak, si Janjan o Jaijay Paluso, akong bana, si Marcos Paluso, sa akong mama, Nida Tulin. Tanang taga Sinaman di Pulog, nagpag-aray si Maripe Arguilis sa barangay Sinaman di Pulog. Shout out ko kang Patrolman Carlo, Patrolman Gerald o Patrolman Romil, nagpa-shout out Makiril. Garay ko sa mga Abang family, Jamito Corpus and Pasitis family. Salamat sa pagbasa, kuya, si Mildred Abang Deni from Quezon, Balingasag, Misamis Oriental. Nakadang Vitron, ay mo kalimot na nakadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong na tao, taman 1 year old. Kani may gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta, no? Mo nang mugamit kita ng produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggan ting Paminaw, ha? Ay, Paminaw, tana, may testimonya ng Vitron Drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
4: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, Subodi Norte.
3: Ah, sultiin mo, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
4: Pagsugod naman, ikanang pagpanganak ginako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, kanang tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, so, karon mga kadwa-kadlaw, among gigamitan, din, pag humanad to, nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din, di pagpukaw na di mo mata, dugay kay hing mata din, nakuratan ko kay nga naman yung bata nga, ano man hinaw ning mata na, na pero magnaigo dagoy kay sa kuan ba vitamins ko, mas na epektibo dyan yung kuan, kaning Vitron drops, ana, ana ko man na, gino kay, nga tulgo na hinaw siya, pasag din na, may angay siya sa vitamins, ana ko lagi, aturan ni ikuan, aturan ni continue og painom kay, kanang iangay man siya, di karon jud nag-upat ka bulan sinangka na imbang siya og kuan 8 kilos siya mag-upat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir din kung nga sus balik yung dining Vitron nindot jud siya ipikto jud.
1: O na, mo na kanindot anang atong produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggang tigpamin.

0: Anya kini po dahil atong vitron syrup. Gatong mga 2 to 12 years old. Na nag-edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, magamit ka ng atong vitron syrup. Vitamins plus iron. Syrup na pati lami. Ay, lami kayo ng vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig, taman 12 years old. Kaya kanay mong anak. Ha? Kanay mong anak ka nagamit. The best na. Paminawa. Paminawa itong testimonya. Nagamit itong vitron syrup. Mga pinalanggan, tig paminawa. Paminawa itong testimonya sa nagamit sa produkto nga vitron syrup.
1: Pasa imong na, so ayan, vitron.
2: Alam niyo, ang akong apo, yung vitron syrup na ko.
1: Vitron syrup, mhm.
2: Unya, okay man sila. May sa primero, duya ka nang magduyan, may magbinunugay sa kay dugay matulog.
1: Mhm.
2: Palitan ako sila o vitron syrup.
1: Mhm.
2: Kalo sa ito, maayo naman nila ang tulog, di na magay ko magduyan. Di na ako magtabig sa ila, makatulog na lang.
1: Sa una di ay?
2: Ay, magbinunalay sa aming kuya, ay.
1: Mhm.
2: Matulog ko niya, hindi man matulog.
1: Di matulog, unya, karon. Nakagamit og vitron syrup.
2: Vitron syrup na ko sila. Kalo sa Ginoo, ibutan na ko sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na. Dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang to sa orang kinanta. Kay, yung naging matulog.
1: Pilay edad sa imong mga apo?
2: Kuan, ang isang mag-lima na karon October.
1: Mm-hmm.
2: Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
1: Lima ka tuig o upat ka tuig?
2: Oo.
1: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng vitron syrup. Okay, sige ito pangalan?
2: Rosalia Diam sa Sibugay, Kuya.
0: Ingon na kanindot. Kanang ato ang vitron syrup. Ang vitron tablet, maupod. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apay sila, lulo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang vitron tablet.
1: Kinsa ganin, ma'am?
3: Elsa Sante sa Surigao City.
1: Salty so, daw, ma'am. Unsay atong nabantayan aning vitron tablet?
3: Kuhan, kanang hindi mo ako makatuyog karadyaw. Makatuyog. Tuyog, mas Surigao, tuyog.
1: Mm-hmm.
3: O, hindi mo karadyaw makatuyog. Pag inom na ako ng vitron, makatuyog na ako.
1: Okay.
3: Kung ganaan sa kumukaon, kay may ako magudabitik.
1: Mm-hmm.
3: O, amin na ako pag-take na ako ng kanang vitron.
1: Vitron tablet?
3: O.
1: Okay, piktibo gid kayo ang pag-take og vitron tablet.
3: O, kanang ganahan ako makuyog. Ganahan, gana sa ikaon.
0: O na, ingon anak kanindot ang vitron tablet. At ang ihatag ni atang hotline sa Mindanao Bay? 0917-772-9310. No, 0917-772-9310. Una nga itong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Kuya Carlos Kusog, imong programa diri sa ibabaw, Maya Diadan Bantayan Cebu, gikan kang Titing Pipito. Idol, shoutout po sa akong ate Dias Dabao at si Shawi at Gab and Zio. Diri sa amuang Basilan, Lamitan Cities, Barangay Baungos. Pamilyang Naco Enriquez and Pires from Kuya Ezekiel. Naray ko pamilyang Mantungo o Ribawan family, ang Bugot family, Pombalay family, Manlanuan family. Kana lang ko ya, it's me Junjun ang Purokdos Barangay Dato Inda. Salamat ko ya. Shout out nilang namina sa imong programa si Alito Good, Al Jane Good o si Windy Faye. Nagpa-shout out May Jane Good dari sa Cebu. Dangan salamat. Katong ato makaigsuunan kung gusto mo ka nabitaong kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapiha kay bisan og herbal, pero din lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Amin ang kapiha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang din paminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw ng mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Ito na yung mga problema diya sa ilabi taong blood pressure, kanang Huwander Cardio Care. Mo na yung maayo. Ah, ang Huwander Cardio Care, mauna ito ang imnon kay aron nga dili ta basta-bastang lupigon anang kanang high blood pressure. Mauna ay kana bitang traidor nga sakit nga mukalit lang kag kahiwi. Mautro imong linakwan o di ka swertihon, way sarong madido pa ka. So mag-inom ka ng Huwander Cardio Care, labi na naakay mga history bitaw nga ningkalitag spike, ningkalitag taas ng imuhang blood pressure. Ha? Inom kang Huwander Cardio Care. Huwander Himoid po para sa dunay mga almoranas. O, pero grabe na kaayo ay nag-iisalig sa Wonder Himo Aid. Daghan mang pamaagi ana. Pero kanang Wonder Himo Aid, unay may gamiton para sa tumang kaigsuunan nga dunay mga almurana sa. I-try ninyo. Kay okay ka nang ato ang produkto nga Wonder Himo Aid. Itong mga almoranason niya. Ana sa mga pharmacy at butika na po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Dayon, kung nangita ka vitamin C, karong panahon na kay kinanglan gisuro na to ng vitamin C, no? Kay umahot kayong panahon ba? Maulanan ka, mainitan ka, masay maabugan pag yun, masubawan, mahilantan ka. O niya, ang atong lawas, dili kayang mag-produce o vitamin C, maunang mugamit ang Wonder C+.

50 plus. Shout out ko taga Tarayao family o Pires family. It's me Manilin Pires here in Buwalan, Tubod, Lanao del Norte. Kare na ko ang Scrupulo family, Kalamba family, Francia family o Kaburatan family. Kare po na ko akong duha kaanak silang Kent Adrian o Kate and Andrea. Labi na akong pinalangga nga bana si Dinis na minaw sa mga programa. Salamat sa pagbasa Rhea Ande ini taga Aliusan. Pagkaray ko akong mahal nga bana si Erd o ni Kuya Warren o akong mga amigo Angelica Winifie nagpagaray si Mayin. Pagkaray Kuya Carl sa Kubyo o Sumalinog family. Salamat Kuya. Ato ni nga tagag pagtagan ng entry pinada ni Manilin Kusi. Taga Poroktris, Mibala, ti Panoy, Iligan City. Ang title siyang balak naguluhan, Tinubdang Hubas. Ato ni nga tagan o ginabuhi. Sa una, ikaw ang akong tinubdan. Bugnaw, tinaw, ay pagluban. Sa imong gakus ko mo inom sa kalipay. Sa imong tingog ko, makitaan ang kahayahan. Pero karon nga nung niugaman og kalit, ang tubig nga akong gisimba ni biya ni Hipos, ang tubod nga akong gisandigan, niabog na lang na himong bato og balas. Nangutan ako sa langit unsa may isa, ganong ang puno na himo mang awa-awa-awa-aw, ganong ang niagas nga gugma sa una, karon tulo na lang unya hingpit nga nawala. Hubas na ang tinubdan nga akong gituhuan. Hubas na ang saad nga hangtod sa kahangturan. Og ako nga nagpaabot sa ulan nga mubalik. Nawana na lang sa kamatuuran nga di nakamubalik. Magsalamat gyapon tinubdang hubas. Sa imong pagkaugan nakakat-on kong mutuwad. Mutuwad sa yuta, mukalot sa akong kaugalingon. Dito nakit-an ako na di ay ko'y kaugalingong tubod. Di na ko mangitag lain nga mubukbo. Kaya kung dugha nakakat-on ang mupuno. Ang tinubdang hubas nagtudlo nako nga di ko mamatay sa kauhaw kung ako mismo ang tuburan. Morning entry ni Manilin Kusi, Poroktris Mibala, Tipano, Iligan City, tinubdang hubas sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan mga pinalangga ng Digpaminaw. Timing nga, ay murag manamilit na ko, kaya wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran, pinagi sa tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Vitron. Subok na.
1: Juan, Marvin, Ambasakan, Lagay Nitaw. Ang Vitron Drop, epektibo yun siya nga vitamin K. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya. Tapos kusog na siya matutoy. Tapos na yan tulog.
2: Sa una day?
1: Mugmata siya. Okay na yan tulog.
2: So good, nakainom o...
1: Vitron Drop.
2: Pilaidad sa imong bata, sir.
1: Foreman, kusog siya
0: mututoy.
1: Lingas kayo, basta makamata na siya.
0: Vitron, subok na. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy. Dai sukang a perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreads Vinegar. Dogdreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. So good guy deserving ka sa the best. Ang Dogdreads Vinegar haom para nimo. Mapalit imo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreads Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sad sa 0961-6322-520. Ubisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
4: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gitukusan o ginom o sa tanyawan kapsul. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sa tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, Iti.
0: Basta bukol-bukol, isa't tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa said Marketing Incorporated.
5: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: Radio. Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarna sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Dito sa aming

0: problema sa muhang rayuma, arthritis, wagtang kana, pinaagi sa atong set panyawan liniment oil. O usab kung gusto nimong magpaputi, aduna kita sabon. Ang Celebrity Beauty Soap, o usab kung pagwagtang sa mga blemishes, aduna kita Celebrity Kojic Soap. Kining tanan nga mga produkto mga igalag ang panyawan, produkto kini sa SED Marketing. Ang buktong pangalan nga makatabang kanimo sa bisan unsang matang sa mga balatian. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian. Ang mirakulong kapsula. SED Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang bato sa kidney, mamahimong mugawas. Apan mas delikado kung kini mag-ung-ung si mong kinatao.
1: Kung sa panyawan, bato na sige mo ng panyawan, naasay mo na kulor nga kanang iyong ingredient sa kapto. Oh, di ko katoy na makana. Kasi na kung nakuha ka salamat dato nga nawahay. At lumaga, mangigo sa una. Kinangla pa siya na ako pisliton. Nga na ipanawin ka ng masama. Huwag ka mayo ah. Bakit kay masabot na puro sa ito yung sakita.
0: Bato nga nag-ung-ung sa kinatao. Wagtang sa SED Panyawan.
2: Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
3: Tora siya! Nagdagan nga nagkugusti ni Bisonia!
4: Sa'y buhato niya sa atong anak!
3: Hunong dan! Manaog na sa sakiran!

0: Batayad, soundman June Buhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa Sed Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap, ug niining istasyon. Biktima!
1: Kini si Max Urban. Ang Sed Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Sed Marketing. Gigama sa Sed Marketing.
2: Shalani Viray, nagka-infeksyon ni Tumar sa Sed Panyawan Capsule Plus.
3: Ako din si Shalani Viray, 27 years old, di sa Indangan Buang, Davao City. Kuan, pagpanganak na ito na ko. After 1 month, nagka-infeksyon ko, kay wala din na mga tarong opinyo sa doktor. So, later na naman may bawaan nga nanay, infeksyon na hubag na dito yung upari. Nanay, nag-advise ang mga mag-inom upanyawan. Sige na mag-inom upanyawan. Nawala siya ba?
2: Sed Panyawan Capsule Plus.

ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kaninyo sa Sed Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kochik Soap. Ania kining sugilan.

0: tao danas na kong kahoy.
1: Oo, agang.
0: Lihok na. Buhat na lang gusto kong mahitabo ko.
1: Oo, agang.
0: Narang bata. Nakatuga nagpantay niya.
1: Nianagan ako ang bata, agang.
0: Kawas na. Ugtad asiyas na kong kahoy.
2: Alicia, wa pamanoy sa si Dan o Grace kun magpahatod na sila pamahaw sa ospital.
3: Ay, wala pa man, si Rinaldo! Tatay!
2: Oy, good morning, Sonia. Kasayo ko ni mo nagmata.
3: Tatay, pwede?
2: Pwede nga unsa.
3: Ato ko sa loan, my play?
2: Ay, okay, kiyo. Sige, Sonia.
3: Thank you, tatay!
2: Sige.
4: Balik lang, mainig ka taotan, ha? Sonia, karang mamahaw ka na.
3: Yes, Ate Alicia.
2: Sayo mo antas lang manawag sila si Dan o Grace arang mapahatod ng pamahaw. Lapas na lang siya itis buntag, oh.
4: Ay, nangatulog pa siguro sila, ay, si Rinaldo, ha?
2: Ah, hinoon. Muli ay mapuntos na din, he. Kay okay na mas baby GR.

0: Dali. Gusto mo ng batangay mong gikukos?
1: Si Baby GR.
0: Unsa?
1: Uba na mo. Manuroy mi.
0: Asa?
1: Sa layo. Nindot ka yung among adtuan.
0: Sige, mapan ko ninyo, Yaya Bernadette.

0: ka? Kinsa na imong gipangutana?
1: Wa.
0: Ningon man kag agawon.
1: Ay, nagsulti pa. Dali. Paspas. My God, Don! Hayin mo si JR!
2: Grace, nakatuog ko!
1: Nakatuog sa ko! Wala ba kabantay? Gikidnap si baby JR, Don!
2: Ha? Huh? Pero kaya sabi mag-kidnap tao ni Aoy?
1: Mag-insulti na sa mga nagdumain ng ospital, Don. May CCTV camera sila. Basing makita na to ang pagkuha sa bata.
2: Dali! Dali, Grace!
3: Dang!
1: My Grace. God!
2: Dali ka buha? Dok! Wala sa kwarto ng ospital ang among anak!
3: Ha?
1: Dok, itabangi mi nga makita na to kinsa nagkidnap sa among anak.
3: Wala niyo gilak ang budhan.
2: Oo, ang buta ka, Dok. Kung nalak ba ito na mo, uwa ba?
3: Dali, ubanan tango sa nag-monitor sa CCTV.
1: Salamat, Dok.
4: Sonia! Sonia!
5: Hoy! Naun sa magkalis yan, ganyan naman kasi isyawag niya. Ay, man, Sonia!
4: Ay, abot naman si Ronaldo! Ay! Di ka busko kay ako at siya papamahawan! Ay, wala naman siya din sa may loan, sir!
5: Ablibang gate! Nasa itong pabigawan si Sonia, Alicia!
6: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
7: Makahadlok ang kasinatian ni Manong Glenn Celion. 13 katuig na nag-agwanta. Adunay nag-ung-ung nga daw bato siya ang kinatao.
8: Daghan man din nakaibawa na sa akong sakit. Itatangan ko sa kunga amigo na para sa operasyon. Pero wa madayon. Manong, di ka na po, 13 katuig. Wagi na himo. Paginom na po pa niya, wan mo na to siya. Igawas to siya. Pagawa na sir. Ako may na dyan itaga sir. Sa akong amigo, akong ipakita ba?
7: Pagmatuod sa tinuod nga kayuhan sa Sed Panyawan. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tigama og tigapadapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa Sed Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Aniana ang giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Sa atong mga kaigsoonan karon nga dunay mga gipanghambin karon nga mga balatian, hala pa kusgi ka nang imong lawas ug aniana karon kining atong mga maayong mga pamaagi aron ikaw mahinluan sa imong mga problemang panglawas. Kabalo ba kay galag ka panyawan nga upat sa lima ka mga Pilipino ha pag-abot og 45 anyos pataas aduna nay posibilidad nga makaangkon sa diabetes. Delikado mga galag ka panyawan kung usa ka tawo or usa ka kaila nato makaangkon na nini nga matang sa problemang panglawas. Ang diabetes mga kaigsuonan napakadelikado nga problema. Posible nga pinaagi nini dili na mag-function ka ng imong pancreas o usab, makakos na inoon kini og problema gumikan kay dili na ka makaangkon ng isaktong insulin nga mo'y makatabang ka nimo aron ma-normalize ka ng imong lawas or ka ng asukar nimo sa lawas. Karon mga igalag ka panyawan, delikado kayo nga kita makaangkon niya ng amatang sa problema. Mao ka ng karon pa lang atong pagpakibatukan kining problema ha, kining diabetes, pinaagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Kabalo ba kay igalag ka panyawan nga kining mga kapsula nga sa gikan sa Sed Marketing, nag-angkon kini sa home sa panyawan. Ang panyawan pait nga herbal. Mao ka nang kining atong mga sugar sa lawas mahinahinay gyud na siya kapukan gumikan kay mawala ka na gumikan kay magnormal na dayon kini pinaagi sa ato ang pait nga sangkap nga Sed Panyawan. Basta lamang higala gisuol kung ikaw moadto ka sa mga butikag magpalit ka.

0: nga produktong herbal ang pakitaon katong yung tinuod nga makatabang. Adunay tatak nga SED Marketing. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. SED Panyawan Liliment Oil. Tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Max Urban.

0: Panyawa ang testimonya sa kayuhan sa Panyawan.
1: Brad, may adlaw mo na dunggan nga nagamit o kag Panyawan herbal capsule. Pwede nyo makaisay sa mga tigpaminaw karon kung unsay dinood nga nahitabo sa imong haug unsa po imong kasinatian sa paggamit sa Panyawan plus herbal capsule.
2: Dako ko kasinatian ani nga Panyawan capsule, Brad, kay kung kay ako nagamintin ani karon, na stroke ko, Brad. Paniyok sa motor padung sa maitom kay namin gibisita dito insunan. Sadyang magpadulong dito na kahit lang ka kun akong pagkas nga kamot na nawad ang kusog auto nga pag-abot na mo dito sa ako nakaabot gyapon ko sa maitom pero wala nang pagkas lawas ako murag bug dili na ako maar sa hapit auto nga gidala ko nila sa doktor nila sa ning Tiburcio nga hospital sa Kiamba auto nga gi-satiskan ko dito kita nga ang ugat sa kong ulo ning buto o nanay dugo nga 18cc ang nagawas nga dugo o to nga Panyawan capsule, Brad, ang akong gi-maintain.
1: Doon sa po yung pagkahibalo nga doon ay Panyawan plus herbal capsule.
2: Tungod atong kauban mo sa hospital po nga kuhan ang iyang uyo na stroke ang pikas lawas na matay patay gina ang pikas lawas, Brad. Mo to nga ang gi-maintain po niya kuhan Panyawan.
1: So siya mismo ang nakasulti sa imuha nga doon ay Panyawan.
2: Siya may nagsulti na ako nga naulian ang iyang uyuan pinagi sa Panyawan capsule. Epektibo daw kayo ang Panyawan kay ang iyang uyuan na kuang yun naulian dyan ang balik sa normal ang lawas. Ngoto nga kining Panyawan ang mga kibintin ang inom. O niya nagtumahan ko 3 times sa di sulod sa isang simana. Pagka human sa isang simana po ngoto nagkaduhan na lang sa isa kadlaw 2 times sa di na lang. Kung tago kahapon muna nga hantod karon ang kibintin.
1: So sa pag-inom nimo sa Panyawan plus herbal capsule, unsay imong namatsyagan?
2: Dako kayo diferensya, Brad. Kay sa pagkakaroon, ang akong kaminasong lawas, simbalik na gin sa kaning normal. Muna nga, sa mga high blood, epektibo yung ganyan siya.
1: So, kin sa ito ang tinood nga pangalan ba doon? Kasan nagpuyo?
2: Ako, taga Maasim ko sa Sarangani Province. O, ang akong pangalan, si Rolando Quirol.
0: Palitan lang ang Panyawan Herbal Capsule o Panyawan na naman to'y kanang naitatak. Set Marketing!
3: Katong dupit na ra, ibalik na sir.
4: Ay, kini sir.
3: O, kada. Nara, may babae disod sa kwarto. Nigosog balik sa kwarto. Oh my God, Grace. Siya nagkidnap ni Baby CR.
5: Super na ta?
3: Report na yun tayo sa tinugyan sa Blahod, Grace.

0: na wala si Sonia.
1: Ay, maula kay Lola Beth.
0: Giyon sa manimo siya sa pagbantay, ha, Alicia?
2: Na siya pangutan na sa Alicia, hinabi ba? Nananghito na ako ang bata. Pwede pa kuno nga, ano siya si Gawas magluwa?
0: Ah, ikaw di ay nakaingunti, gawa nga ka.
2: Oh, ako naman o isadaan. Ni Oki ko, kaya di siya si Gawas magluwa. Malay ko ba? Mm. Kung ablihan niya ang gate, anya mo gawa siya.
0: Patay, yun mong duha sa ginikanang Sonia.
2: Ang may natubahato ni Nih. Muna tag report sa kapulisan. Ipablati na ito ginipaggawa ni Sonia. O niya natusulti sa lasdong daan o Grace. Inig ka humana itong pablater.
1: Ay, mamuban akong pablater,
0: Sir Rinaldo. Ako nalay uban kang Rinaldo, Alicia. Bilin ka lang din is bay. Basig man nawag sila si Grace o Dan. Ah, tana, Rinaldo.

0: Sir, mong yun ang taon mi. Nga unta, makita ninyo ang babae na kidnap sa mong anak.
1: Ah, sige, sige, please, sir. Sige, sir. Manikamot mi sa pagpagita sa kidnapper.
0: Salamat kay sir.
1: O, isa pa yan. Ah, niya naman na mo ang picture sa babae nga gituhaan ninyo kami nagkidnap sa inyong anak. Panikamutan na mo nga mag...

0: di ang gigawa siya ni Alicia kay papamahaon. Wa na makulo si Sonya dito. Ay, abli ng gate.
1: My God, unsa man tao nilitabo na to. Gikidnap sa si GS Hospital niya karun. Nawa na sa Sonya.

0: Doon na lang ta.
1: Eh, hadlok man ko din ni Yaya Bernadette.
0: Ay, kahadlok. Ni ako, Sonia. Hilong!
1: Don't shout, Yaya Bernadette. Masamat nag-hilong ako nanon.
0: Ay, magmuot ako!
1: Yaya Bernadette, wala. Kasi mata.
0: Ayaw kong pasok. Aaron din mo siga ang akong mata.
1: Masamang ka din
0: eh. Ilawag ko ka mo sa tirong.
1: What's tirong?
0: Abot! Ano ba pangutana pa? Muingon gini kong hilom! Hilom!
1: Kaya, Bernadette,

0: ay isira ang gate. Alicia, magawas ko balik.
1: Sir! Diyos ko, Lord! Masabihan ako si Sir Dania na wala season niya!

0: Nahablatin ang pagkawasaw sa inyo kaanak, ma'am. Ato lang pabuto ng imong bana, ng balik ni presinto. Aro rin yung ubanan sa tapit din perming dadon at itong napita ang inyong anak kalalaki. Mamasin na ta. Masigto at tunad as kidnapin ang anak kalalaki.
1: Ni anak ko akong armas ng dugay na akong kitagawan. Pabuton ko rin ko kinsin ang abong among sa akong pamilya. Kung unsa may motibo sa nagkidnap sa akong anak, dili ko siya mapasayo. Pangitaon ka lang, Bernadette. Huwag ako'y mangunay sa pagpatay ni mong bayana ka. Demonya ka! Magawas ako, Alicia! Unsa ba, Alicia? Magawas ako! Sige, panuktok!
2: Kamo nag-antos sa masasakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
3: Sen Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamit ang kinugimaintain, kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sen Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak Seth Marketing.

0: tanak kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BZ Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Thank you, DJ.
1: 98.1 BT Radio.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na ko padayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145, karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
2: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
4: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkunta nga pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Pirmi nga pangihi,
7: hanap nga paranaw
6: og pagpamhilod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-Detect 500
7: epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-Detect 500.
7: Karon dayon,
8: babalik sa pinakadulo nga butike sa inyong
6: lugar. Detect 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Ma, nalo gini mahimu tangnya sabar nge shete tuburan sibu. Tadai lo isa lichan bedo glichan beli ogiampo. Tadai lo isa lichan bedo glichan beli ogiampo. Ogang tuburan.

0: Ang fitness gym, gipanagya o ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Lempo, ang nanay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mo cater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
5: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
4: malunggay, paligon sa imong immune system,
5: tubo, natural energy booster,
4: ginger, panguntra sa inflammation,
5: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: Lives for life.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Bring health into your home.
7: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
8: Sa Lactopuffy. Lactopuffy
7: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: 89.1 BT Radio Patron. Subok na.
1: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanan tambal. Ay sa una man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
2: okay.
1: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na kog tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan nga mopalit gid sa Bitron tablet.
0: Bitron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack ni kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Sigurado magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: TTX 500!
8: Grabe akong cheese pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
7: DTX 500!
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ang kasingalan na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Oh, mamunching, munching imo angga. Mamunching, ni tangas gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi una kapuyon dai ka?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Tawhay na ron mong lawas dai, ma'am?
11: Tawhay na.
10: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
11: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: 90s, 80s, and now! The home of real music.
2: 98.1 BT Radio.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.

0: Capsule. Pangalan o address?
1: Adelir Marahito in Recoso. Tagakarangan, Usami City.
0: Ano sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
1: Mayog yun kayo ang resulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang panglayas na dini ko kasabuti. Ang dayag mo sa murani is 5 million.
0: Kumusta ang imong pagtumar?
1: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
2: Wonder Banaba Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, miyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Service.

0: sa nagita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod, patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM.
7: 98.1 FM.

0: ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika. 90s, 80s,
1: and now, the home of real music. 98.1
2: BT Radio.

0: Tatay Lois, Lichaman of Lichon, Belly Ogre Liampo, Nagre by Budang, Sa Emendos Street, Sabarage Quattro, Tuburan Sibong, Og Nausab Diri Mismo Atubangan sa City of Tuburan Campos, Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, Og Sabalamban Sibong. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamupo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik, sabi na sa yung gan.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
5: Lamia o.

0: nga balatian sa dyan. Labi na doon itong bisita na mo nga na adin si Piang sa likod. Nagpasalamot na sigda ko nga na haplasan po siya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The best buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami.

0: Kami ug dilawi ang tinuod nga tradisyon sa Doctor's Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 09 23 22 52 757 or 0948 0818 1414. Wala rasad sa 0961 6322 520. Ubisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Hiramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ato na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumar sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
5: and now the home of real music. 98.1
6: DTV.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyo kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw Mommy Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta ang imong adlaw karon Mommy Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mommy Pucci, atong pag gihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mommy Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mommy Pucci, ano, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mommy Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mommy Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit Mommy Pucci?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mommy Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mommy Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag na tug polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini

0: Kung mag-inom lang siya og original Hagunoy Capsula, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy Capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga, daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayong igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kininasab si Mami Puchi sa programang Health is Well.

Higala, kumusta? Mayong hapon. O welcome na usab. Ingat to ang live 169 Fiesta Novena Mass on air and BT Radio sa kabistahan sa lungsod sa Tuburan. In honor of Señor San Antonio de Padua. Adlaw ta karon nga Huwebes, pizza 11 sa Hunyo tuig 2026. Usap kita karon sa laina usab nga misa nobinaryo sa pag-agig pagpangandam sa kabistahan ni Señor San Antonio de Padua. Ika-pito nobinaryo sa kabistahan ni Señor San Antonio de Padua. Ito nang himo mga higala. Nga to ang misa nobinaryo live on air mga higala sa BT Radio aron sa pagpatuhop sa to ang Santos nga misa sa matag kabalayan. No, sa to ang lungsod sa Tuburan, nagitong sa lagyo nga dapit nga di na makalugar pa sa pag-adto sa to ang simbahan aron atong mapadayon ang Santos nga misa, ebanghelyo mga higala sa to kaparian. Sa to ang gipahigayon karon nga Santos nga misa diha sa Archdiocesan Shrine of Señor San Antonio de Padua. Siya pun gini ang pubring iksoon, pubring silingan, padadunahan sa respeto at pagmahal sa si Kingon Jergil Asindiente. Kini mahimo ang ato ang kini mahimo magbalang puso ng ato ang live 169 Fiesta Novena Mass on air in Vitari Jog di patungod sa to ang mga sponsors. Sabi na gyud sa ito ang kinitubok ang parsa sa 98.1 FM Vita Radio. Tinanguluhan ni Engineer Fernando Mangubat Jr. Engineer Naomi Bahaw. Tugan man sa itong mga kaubanan dari sa studio. Digibody. Genesis Baflor. Tugan man dito sa itong simbahan karon nakapahimutang dito. Alang sa itong live coverage si DJ Roland Butoy. Kaban sa gawas nga si DJ Rans Ranil Santiago. Ingon man sa to ang mga sponsors karon sa to ang live Fiesta Novena Mass. Wada Mary May Store located at Barangay 2 Tuburan, Cebu, owned and managed by Mr. Jun and Mamfi Ikot and Family. Atans Insurance and Vehicle Registration and Licensing Services located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu, owned and managed by Apalan Konsyal Jonathan Atan Dasilio and Ma'am Analisa Dasilio and Family. SLG Construction Supply located at Barangay Dalungsod, Tuburan, Cebu and Barangay 4, Tuburan, Cebu, owned and managed by Mr. Sopronio Amancio and Family. Barangay Poblacion 2, Konsyal Odette Presbitero and Mrs. Pate Presbitero and Family. Bintik Pro Audio and Tuburan Copy Center owned and managed by Mr. Ivan Jane Rios. RP Glass located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu owned and managed by Mr. Rinaldo and Mampunsyana Pilayo and Family. Alan's Motor Parts located at Barangay Kugun, Tuburan, Cebu owned and managed by Mr. Alan Uyu and Family. Butal Store owned and managed by Nanay Nini Javanti Butal. Putat Glass owned and managed by Mr. Putat Kunsyal Alni Raul Alikule and Family. Itlugan ug manukan ni Dung Glenn located at Skina Landing Highway, Barangay Mangga, Tuburan, Cebu owned and managed by Mr. Glenn Pahis and Ma'am Hinerosa Pahis and Family. Skina Cards Store located at Barangay Putat, Tuburan, Cebu owned and managed by Ma'am Mary Arnado and Family. Jaycon Ventures Incorporated located at Barangay Bagasawi, Tuburan, Cebu owned and managed by Mr. Julius Lantrana and Family. Sir Chito Isidro Fishing Supply located at Barangay 6, Tuburan, Cebu owned and managed by Sir Chito Isidro and Family. Verano Veterinary Services located at Barangay 5, Tuburan, Cebu

O Dios, among amahan, tinubdan si kinabuhi o kasantos, nipili ka kang San Antonio imong buutan nga alagad, nga sulundon sa kaputli o kasantos. Gipuno mo siya sa daghang mga hiyas o talagsaong mga gasa aron mapadayag ang imong gahom o himaya. Sa katingalahang paagi, mihimo ka o daghang milagro pinaagi siyang pangaliya aron ang mga masakiton mamaayo sa ilang mga balatian, mga bakul makalakaw, mga patay mga banhaw, mga amang makasulti o mga makasasala maghinulsul. Sa tumang pagpaubos, aniya kami atubangan sa balaang larawan ni San Antonio aron pinaagi kaniya. Among ipadangat kanimo ang among mga pag-ampo, hayagi ang among salabutan, ayuha ang mga sakit sa lawas o kalag, daniha ang mga makasala. Balik kanimo, hatagi

Ngayong gabi, Satanan. Salamat sa tong lectors, cantors, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, greeters, and social communications team. Salamat sa to ang choir, si Percy o ang ASAP PYCC Choir. Salamat sa to ang pilgrims, ang poblasyon

otso, mangga o hagbuwaya. O salamat usab sa to ang sponsor, si Salvacion Pesiao. O nga to ang food sponsors, ang St. Anthony's Academy of Tuburan Incorporated. Ato karong pasalamatan ang ato ang celebrant preacher, kanhi miyembro sa team of pastors dinhi sa ato ang parokya, na karon team member na sa team of pastors sa Cebu Metropolitan Cathedral. Walay lain itong pasalamatan o pakpakan si Reverend Father Ligio Felizarta. Ugma ang ikasiyam nga adlaw sa novena, pagahimuon ang Pontifical Mass kauban ni Most Reverend Alberto Uy. Ang ato ang choir ugma ang Parish Grand Choir. Ug ang pilgrims ang Carmelo, Molobolo ug Santo Niño. Bread and Wine sponsors ang Heirs of Vicente and Salvacion Tabo-Tabo and Family. Kung makasayo ang uban ninyo ugma kay maninguha ta nga by 4 p.m. Pagahimo nato ang ground breaking ug unveiling sa perspective sa tuang church fence project. Kauban si Archbishop Abit Uy diya sa may tubangan sa tuang simbahan. No? Alas 4 sa hapon, ugmang adlawa. Sa fiesta, ang atuang celebrant si Reverend Monsignor Vicente Rey Penagunda, Vicar General. Munggiauhag ang tanang mga kapitan sa tuburan, ilabi na sa Barangay 1 ngadto sa Utso, ang mga SB members sa pagtambong sa Vesperas Mass ugma o sa Fiesta Mass sa Sabado, Hunyo 13. Salamat usab sa mga nagpadala na og manok na mga chapels nga nagpadala og manok nga buhi diri sa kombento, no, para ihaon ugma og sa piyesta puhon, no. Katong mga kapilya nga wala pa makahatag og manok atong sabot wipis man, hinaut unta makatug mog tarong karong gabi og dili mo kakaon sa inyong higdaanan, ha? Pahinumdum lang ni ako, ah. Daghang salamat, palihog manindog.

0: ったりおさまりするとか。
1: Ang kita ni ko yung mga kamro magkay ang kiwi. Ang kita ni ko
0: Ini beli ni.

0: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
1: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
1: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
0: Ha? Unsa di na aana kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ka na nagamitan kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog.

0: gawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia, nga dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Na, asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyang Coffee.
2: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
3: And now, back to

0: 98.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawa.

0: 10:15 PM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang

0: tawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't gana na gamitin kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo, palit ako ang Lolo Masyum Coffee.
3: Ang Lolo Masyum Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: And now, back to...

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Kasi nga lang na ito, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Monching mo angga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na niya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka?
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
2: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am. Ma'am, Monching?
2: Monching. Hello!

0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kumusta naman karon? Ikaw na'y mangagak sa imuhang sa imong Paris?
6: Oh, ako na'y mubangon sa akong misis kaysa una ako may bayngono niya. Karon nga, himsog na, naulian ako pagtumara mo gamigos kopi. Si Manoy, mubarog na.
5: Ah, sa tupang ni Apil, kahimsog balik si Manoy.
6: Oh, nahimsog balik si Manoy. Kaya sa una, di ko amang ito, pagkalumpo sa kuan, senyor, si Manoy, Apil po kalumpo. Karon, imbalik o kahimsog, o so si Manoy, balik po kahimsog.
5: No, niya, unsa may imong ika-istorya, sir, sa ato mga imong mga silinginan o mga avid user sa Amigos Kopi, unsa may imong ikasulti nila?
6: Akong giaghit aghat ang mga silingan ako mga kaila nga unta magpalit sa Amigos Kape kung wala pa makatilaw kay kinini ang Amigos Kape amo ang natistid ni gumikan nga maayo ang amo ang lawas na ulian mi sa among sakit so tilaw na mo palit na mo sa Amigos Kape kay aron nga ang ato ang lawas proteksyon kinini ang Amigos Kape.
5: Daghan salamat no, mao kato si Luloy Lauron Diris Kamanggahan Uno, sakop sa Barangay Buanoy. So, mao to iyahang testimony no nga nalumpo siya, ibangunon siya sa iyahang mga sakop, yang anak o yang misis, kay nawagtangan siya sa kusog niya, maglisod po siya glakaw. So, nakahurot lang siya og lima ka box, matod pa niya, mao na nilikaroon nga nimbalik o kalagsik ang iyang lawas niya si Manoy po nimbalik po kuno o kabaskog. Mao ko nino, niya daghang salamat kayo niya nanukad na lang diri sa Kamanggahan Uno, sakop sa Barangay Buanoy. Kini si Aramir Mutiro Baliguat.
7: Isa pangagyan ni mo, kuya?
8: Si Rinigio.
7: Ano picture mo, sir?
8: Dari sa kwa sa Liloan.
7: Kusa? Kisa ipainom ni mo si mga amigos ko, yung mga sawa?
8: Oo. Nauli ano ba yung kwa? Ang yung dikitin ka? Kanting kapin? Wala, normal na.
7: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
8: 300 kapin, 380.
7: So karo, 140 na lang.
8: 114.
7: Oy, grabihan. No? Pero imong misis, pila ra ka box yang nainom nga amigos?
8: Katulo, amo gani ni tabangan.
7: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
8: Kuando, mga... Kaya si mana, palit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo ka si mana.
7: Tulo na ka si mana niyang inom.
8: Oo, tulo ka si mana. Oh.
7: Karang 300 na sugar kuya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na na
8: siya. Batiyo na, malipong siya.
7: Malipong, gayon.
8: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
7: Sa kasulti niyo, okay yung amigos kopi.
8: Ah, okay kayo ang amigos kopi.
7: Pila na to katuig?
8: Dugay na, mga hindi na siro mga lima katuig.
7: Sobrang lima katuig yung sugar ngayon na ito. Oh. Yeah, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos. Tulo ka karton.
8: Salamat kayo sa kape nimo nga, aktibo kayo.
7: Ah, sige. Gita niya tinari mo sir ha, taga Urmok, kuan ka sino, Liloan.
8: Urmok, Liloan.
9: Yes, mga palangga, dagan kayong salamat. Oras na ito mga palangga, untop na. Untop na alas utso. So, ang sa pagi pa, mo sa matag. Sa mga palangga. Taralit sa mga kaigsunan, kutaw na sa kape nga lamian, kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga para sa tanan, mga palangga. Tara. Tara, mga palangga, halagang salamat. Ay, nako.

Yes, kuta na sa Amigos Capsule and Amigos Coffee mga palangga sa itong duha ka produkto dari, ha? Nga mo ni naghatag o kinabuhi sa ito ang programa. Ang itong Amigos Coffee and Amigos Capsule.

0: Yes, yes, yes, yes. Go, go, go, mga palangga.
1: Kini, ang inyong alagad, Louie Reyes. Nga tungod sa pagkahingin mo Amigos Coffee, pwera buyag abtex yun pirmi, uglag sex pag yun sa gabi. Busag gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
2: Listeners, karong buntaga, Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko, nyan, hospital ko, og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louie, nga di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yun ko, og suffer ani Sir Louie, si Rosario, sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon Sir Louie, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wadyo kumutuo, primero, tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga

0: Every time, Sir Louie, nga ning inom ko, lisod ka ayaw ang pag-adjust kay makuan man, Sir Louie, eh, kanang murag makog ka ng murag kogi ang akong mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Siglan yun kong inom og kanang amigos until nga kanang na-use na ko, Sir Louie, o niya, matagkadlaon, kanang muhaypo na ko, kanang muubos akong sugar sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw karon. Inom na ko o kanang amigos, maulian ko, Sir Louie, kanang panington ko nga makalit ko glupog unya, iglupog na ko, Sir Louie, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga timplada na daan ng amigos coffee unya, iinom na ko, maulian ko, Sir Louie, makalingkod ko sa kong kama niya, kanang muna nga kanang di yung ko pabuwag og kanang amigos coffee tungod kay mura ni siya og kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayod ay nina ko, Sir Louie, unya, muprolong pa nga kong pagpakabuhi ning kaributana. Salamat kay sa amigos coffee nga naanis din sa tong station unya sa tanang naminaw karon. Nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa akong experience sa akong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today nga kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa amigos coffee ning lifelong ko. Salamat sa amigos coffee og sa tanang naminaw karon, panuway na mo og suwat
1: siya kana klaro na.
2: Oh, okay na kuya.
1: Yes, gahapon Sir Libong, na live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang ko kanang gita nimo nga kita joy magistorya. Unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes? Tinuod to tanan Sir Libong?
2: Sir, ako ya Angel kanang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri labi na sa akong samad nga ang pamiro man gyud. So, okay, ang tinan akong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinuod yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron Dire, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for putol sa akong TL, dito sa Soto, wa makumusugot, muto nga, ning perma ko waiver, ning gawas jug ko. O niya, na-hospital man ko diri sa Biralyo, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya, nga putlang gihapon na akong TL, tungod ababdan niya aron ma-safety ko. Pero, ning balibad ko, tungod kay tanaw na ako nga, patigla pa'y remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Angel, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayat at bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na tayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kong kumagpo, kanang ang mukog naman lang, o niya, wanay unod. So, munang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan na siya makakugong pero dili makaayo until nganing suway na ko aning amigos coffee nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas naghanda yung herbal nga makuha na ito, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang Amigos Coffee until nga, mauti sinugdanan nga, pag inom yun na ko first time sa Amigos Coffee, nga murag mabuak ang tanan akong unod, o niya, wako kasabot, nga manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil, nga mulihok lang siya, o siya ra, murag ito ka ng isda nga imong matamakan, o niya, mukisi-kisi ang imong tiil. Mutay akong gibati per miro, o niya nakuyawan ko tungod kay aside, nilinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o uban pa. Mutong wagyo ko inom og mga coffee nga herbal, pero nisuway ko aning amigos tungod kay kaya may magod ko mamati sa Ben FM whole day. O yan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, naghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nag-promote ilang mga coffee sad, pero diri ko ni suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom, Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yud ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang ako sa mad sa tubitang giod nga nakita na ang bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya og pilot unya kanang hangtod nga ang katong mura og kanabitang binhod nga panuslukon og dago mga akong mga unod ana nangawa na siya og amo na lang ako nakitaan sa mga ing aging mga buwan sa akong mag-inom og coffee kay lain man kumuinom og Amigos coffee ko ya India 3 times a day man morning og sa akong snack sa alas 2 og sa alas 10 sa gabi ang buto nga nagkaanam-anam siya og ayo pero tinibitang atakihon at nag-agid ko og kalisod kay ng atakihon ko nga bisay nag-inom nako og Amigos coffee ka ng paningkon ko og kalit unya makuyapan ko na sa kong kwarto makuyapan ko og 8 in the morning makamata ko og alas 2 na sa hapon inana ang sitwasyon unya wa jud ko magpapugong og inom og Amigos coffee until nga naayo ang akong pikastiel diin makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad unya ang kaning pikastiel pod nako nga naapay samad dili ayo na sad true ako ning gi-credit sa Amigos coffee tungod kay wa man ko lang giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog nako makalakaw nako nga way sungkod unya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Katriona Gray unya tungod sa Amigos
1: kuyawa Sir Lidibong kuyawa ana oi ning balik kay kag blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos coffee
2: tinuod na siya
1: kuya tinuod sa to Sir Lidibong nga upat ka katuig nga na admit sa hospital
2: tinuod na nagsugod ko og ka-admit 2019 unya ang ako ang panggawas dito sa Sutolas balik-balik ko sa hospital sa Miralio na sa Medellin makatestify ang ato mga doktor ana in fact si Kuya Kim Kabatanya mo may nag-schedule gani sa pagputol sa kong TL pero wa madayon tungod kay na

0: inom, Sir Lilibong, ang Amigos Coffee imong giinom, Sir Lilibong?
1: Yung inom ko, naadyo ko'y tagita, actually, kaning metformin. Naadyo ko'y metformin. Pero metformin naman ang akong giinom, ani, mo ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga, na ko, naka-feel, nga, ning pilot ang akong samad sa tiil, o garantika sa tiil ko doon ako, telepilot na, ipitsura naman ni si mong staff karon. O niya, maura man yun akong giinom, Kuya Angel, ang metformin, o akong hihinubig ang Amigos Coffee.
0: Wow.
1: So, tulot na siya. Kaya wa na sad giod ang pikasil na ko. Wa na sad ko mabaho nga murag bahong patay.
0: Okay. So katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo Sir Lilibong nga hapit na ka namatay o nya natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lilibong?
1: Tinuod na siya kay diri mangut sa balay ako ra usta. Unya kanang kung every time mo makukahibaw kung unsang oras ko atakihon. Unya kanang kung atakihon ko, it should be nga ako ra gid usta during night time, bisag gani sa adlawan. Ako ra gid diri sa balay Kuya Angel. Ang akong panagang ana ang Amigos Coffee ra gyud. Ma'am Beth, tanawa akong termos Ma'am Beth nga butang ana ko sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong
0: makasih. So na diyan ron akong mga kauban ng Sir Lady Bong sa inyo ha.
1: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. O niya, ang akong
0: kukulot
1: na sa Amigos Coffee.
0: Okay, so nagdaan kayong salamat, Sir Lady Bong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lady Bong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lady Bong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ka, auhag nila, Sir Lady Bong, daku dyan ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
1: Okay, tinuod na siya, Kuya Angel.

0: ko ng panawagan is, ako i-guarantee ang pangan sa istasyon ng 7FM ni Sir Louis, o akong pangan is if paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa 7FM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated niya sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang kalit. O niya, sakit sa kasing-kasing, nga di ko kaginhawa. O niya, ako'y diabetes o high blood. Kining amigoscopy, mga kaisonan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure all me siya. Nagpasabot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawasan, di ayon niya, dili abrupt, kung dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement for Malaysia, di Malaysia pambal yun. But sa hilom di ay, ni cure kaniya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayon di ay sakit niya, wata kahibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipromote, naghang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayon ninyo. Wa makumuingon nga ang Amigos Coffee makaayon, but you try it because ay, ako naming na-experience mga kaisonan na sa una, muhal na ko mag-istorya, di na ko masabtan, di na ko makabarong, makalakaw, mag-lisod na kong alsa sa kutsara, igaon ako. But tungod sa Amigos Coffee, nga akong disuwayan o buot-buot without any and notice sa ako ang doktor na ayo ko.
1: Wow.
0: Mga kaisuunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun og any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisuunan, you try it. Wa ko mang hambog o wa sad ko mamugos ninyo, but you try it. Antusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana, mga kaisuunan, tanan at mga listeners, kaayuhan o karon ang mission work.
1: Wow! Kaya salamat, Sir Lilibong, mag-mind ko na tanan.
2: Yes, nagan-nagan salamat Ibong. Now, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lidibong with interview sad ni Sir Louis Rias no, nga nagpamatuod pud mga Kabin FM kung unsa ka epektibo ang atong amigos Kinik Herbal Comic. So, unsa pay gibabot ha mga Kabin FM or mga karadyo? Unsa may mo gipaminaw karon? Unsa pay mo gihuwat mga langga kon na kay gipaminaw sa imong panglawas? Okay na, amigos Kinik Herbal Comic by ato nang nadunggan kung unsa ka epektibo ang maong kape. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kay nimong gidala-dala mga langga apan wala joy kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidala-dala sa atong panglawas na aradiri sa atong Amigos Kinik or Valcomix. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga mohatag o kadasig o kaab tik sa tong panglawas, tatak Amigos Kinik Herbal Comics. Ay naglangalangan na mga langga, dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong Amigos Coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacia sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palit na o Amigos Kinik Herbal Comics.

0: gihi nya sayo usa ka gabi sad siguro kung ako ihapon tagdo mga 12 gyud ko mo bangon sir.
1: So sige pang
0: yes sir.
1: Ya pag-inom nimo gamit ko coffee ma'am.
0: Pag-inom na ako sa amigo sinahinay nga ning ningkwa na siya ni Iban ba ang pagsigig ihihi.
1: Ah.
0: Ya dili na po sakit kaysa una kung kahido na gyud kay ko sakit gyud kay sa pantog pero karon dili na magwanta-gwanta na siya kung
1: kahido. Wala ni problema ma'am.
0: Wala kay bago lang ko sir nagpakuan sa ihi.
1: Ihihi ra gyud nimo.
0: Oh. Wala. Boros clear.
1: So, karon okay na ma'am.
0: Okay na sir.
1: Normal na mo pag-i.
0: Normal na siya sir.
1: Ah okay. So one eye line ma'am, maora na ma'am.
0: Maora na siya sir.
1: Kamusta ma'am imong kuan, may imong bana? Kusog na mo sakay.
0: Kusog mangihi sir.
1: Kusog sad mangihi. Pero diha nimo mangihi ma'am no. Yes guys, mga tong testimony ni Gracia Ontilia mga guys,
2: there is a salvation sa tong suking tigpaminaw og sa atong mga avid users sa Amigos Kopi. Diha kataron nahimutang sa Kamanggahan Uno sakop sa Barangay Buwanoy. Din na mukuha tag usa ka testimony sa atong user sa Amigos Kopi. Kisa to'y pangalan na to, sir?
3: Loloy Lauron, sir.
2: Pila atong edad?
3: 67 ang akong edad, sir.
2: Dugay na ka nagamit sa Amigos Kopi, sir?
3: Mga kuha na ka, paggawa sa Amigos.

0: think I'm scared. I think too much. Nya dayon ang ako ang wa koy kusog way umay ang ako ang lawas sa paggamit nako sa Amigos Coffee, so naulian ang ako ang lawas hangtod karon wala na mabalik ang akong sakit nga pagkalumpo.
1: Naglisod ka og lakaw atong higayon na sir, o naglisod pug ka og kanang barog sa imuhang panglihok-lihok?
0: Oh, naglisod gog barog ato, dili ko magkabarog kon walay mo agakay nako, di ko makalihok muna nga. Nagpasalamat ko sa Amigos Coffee kay sa pag tumar na mo o paggamit na mo sa Amigos Coffee. Kaya na ang sakit na ko nga pagkalumpo wala na mo balik kaloy.
1: Pila lang ka box imong nahurot o sa nga na detikan ni mo o naobserbaran ni mo nga naulian ka sa imuhang pagkalumpo sir?
0: Nga lima ka box ang akong nahurot sa Amigos Coffee. So naobserbaran ako, tested nga wala na mo balik akong sakit. So kaingon ko nga epektibo kayong Amigos Coffee.
1: Ang imuhang misis sir, nagamitan po din yan eh? O unsa may imuhang misis, aduna pa sa Jaygi Batyag nga sakit sa iyang panlawas or unsa man?
0: Ako misis si Ading Lauron, magamitan po mi kaming duha ang nagamit sa Amigos Coffee kay pareha naman ni Senior Citizen. So adunay panahon nga sakit ang iyang tiyan, labadang niya ang ulo, more gamito niya pag timpla o Amigos Coffee. So maulian ang iyang gibati.
1: Pila na, usbong yun, sir, pila to yung imong edad niya ni Nanay Ading Lauron, pila to yung edad?
0: Ako sa 67, ako ang si Ading Lauron sa 62. So parehan na may senior citizen. So makapobmi nga tested ang among gigamit nga ang Amigos Coffee kay wala na mo balik ang among sakit.
1: Katong gingon ni mo sir nga agakon ka karon mayo na, kumusta naman karon ikaw na mangagak sa imuhang sa imong Paris?
0: Ako na imo bangon sa akong misis kaysa una ako may bangono niya karon nga himsog na naulian ako pagtumar na mo Amigos Coffee. Si Manoy mo barog na.
1: Sa tupal ni apil ka himsog balik si Manoy?
0: Na himsog og balik si Manoy kay sa una di wa man ito pagkalumpo sa kuan senyor. Tingnan ako mga kaila nga unta magpalit sa Amigos Coffee kon wala pa makatilaw kay kinini ang Amigos Coffee amo ang natested ni gumikan nga maayo ang amo ang lawas na ulian mi sa among sakit. So tilaw na mo, palit na mo sa Amigos Coffee kay aron nga ang ato ang lawas protection kinini ang Amigos Coffee.
1: Daghan salamat no, mao kato si Luloy Lauron Diris Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy. So mao to iyang testimony no nga nalumpo siya, ibangunon siya sa iyang mga sakop, yang anak o yang misis kay nawagtangan siya sa kusog niya, maglisod po siya glakaw. So nakahurot lang siya og lima ka box matud pa niya, mao na karon nga ningbalik o kalagsik ang iyang lawas niya si Manoy pud nimbalik pud kuno og baskog. Mao kini no niya, daghang salamat kayo niya nanukad na lang diri sa Kamanggahan uno sakop sa Barangay Buanoy kini si Ramir Montero
2: Bagyo.
3: Ayes sir, good evening.
2: Apa kabi ni mo Ma'am Vicky? Asa gani ka dapita karon Ma'am Vicky?
3: Na diri sa Medellin sir.
2: Iya sa Medellin, poblasyon Medellin.
3: Yes sir, poblasyon.
2: Ay, yes. So, sino ida dato Ma'am Vicky?
3: 50 sir.
2: 50 plus yun nga 50 Ma'am Vicky, walang labis, walang kulang.
3: Walang labis, walang kulang sir.
2: Okay, so Ma'am Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, alright?
3: Ha?
2: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
3: Yes sir, dugay na sir.
2: Dugay na. Usa ka share ni mo sa Amigos Coffee, Ma'am, nga naayos sa imong gipaminaw?
3: Sa akong ano sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Atraitison pag yun.
2: Atraitison pag yun. O niya, sa pag-inom mo sa Amigos Coffee, Ma'am, na nausap para nakita po.
3: Okay na, sir. Okay na. Normal lang akong paglibang, pag-dispose.
2: Normal
3: and
2: lang.
3: And then, nakalos kilos ko.
2: Ay, teka, Ma'am. Sa una, dahil, Ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
3: Yes, sir.
2: Sa usan ka simana, sa usan ka simana, kapila ka malibang?
3: In a week, sir, 3 times.
2: In a week, 3 times. O yan, kaya nga nag-amigos na ka?
3: Every day na, sir.
2: every day
3: minsan
2: na kamay.
3: Twice a day. Oh.
2: Twice normal na. Normal na yung bowel movement.
3: Oh, yes sir. Until naka-loss ko ng 4 kilos na sir, kaya nag-detox naman ako.
2: Ah,
3: nag-dispose na.
2: Nag-slim sad ka Ma'am Vicky pag inom ni Magamigos coffee.
3: Oh, yes sir.
2: Okay, so live daron Ma'am sa Hug Radio. Also, ika-share ni mo Ma'am sa mga naminaw na to karon Ma'am. Okay doon, gamito ng Amigos Coffee.
3: Yes sir, okay pa sa all right sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi no, kay need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun, Amigos Skinny Herbal Coffee Mix lang, try yun ninyo, hindi kay magmahay yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
2: Wow, so nagagay, salamat pamikin ka minyo sa ma'am.
3: Yes sir.
2: Oya, kamusta ito yung Mr. Ma'am, okay na sir?
3: Okay man sir.
2: Gusto na mukat-kat sa kamayas, ma'am.
3: Ay, oo, sir.
2: Ay, malita lang po, ma'am. Yung Mr. Ma'am, ito'y manok, ma'am, no?
3: Naa, sir.
2: Sa una, ma'am, ako pagka nag-amigos, manok rin, hop-hopon di mong mister. Di ba, nag-ana, mag-ato na po ka nung hangman, mayo pa ang manok, kay bukwakas.
3: Ay, yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin, hipuin niya ba?
2: Sa una, maura'y hipuin o hupuan.
3: Hupuan.
2: Ay, Bisaya, Ma'am Vicky, kay mga Bisaya, ang naminaw.
3: Yes, sir.
2: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
3: Yes, sir.
2: Pero, karon na. Karon, asa may unahon, ikaw orang manok.
3: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
2: Wow!
3: Alam na. Siyempre.
2: Ay, grabe. Ito pa, sure.
3: Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata pa. Sa pato pa. Pwede mo, ni collagen.
2: Kita kay galang si Mumbana, ma'am?
3: Romulo, sir.
2: Romulo, humahit.
3: Yes, sir.
2: So, permaminti na nga naanak, ma'am.
3: Kung may type, sir.
2: Ay!
3: Thank you, sir.
2: Makakatapit, simulian ni Ma'am Vicky humahib niya sa lungsod sa Medellin. Ngaway lipod-lipod, sa unang panahon, masuko siya sa manok. Idol Roger Vicky, nga siya, ihaon ko na lang ng manok. Uy, ang manok may una, ikap-ikap.
3: Mag-sure.
2: Pero karon, okay na, Ma'am Vicky?
3: Okay na, sir.
2: Bahala na yun. Nadahanan na yung manok, imong bana. Basta ikaw, di unahon.
3: Alangan, sir.
2: Nagagig. Salamat, ma'am.
3: Yes, sir. Thank you, sir.
4: Kasi pag-agyan mo, kuya.
5: Rinihiyo.
4: Ano pitsormok, sir?
5: Isa ko sa Liloan.
4: Kusa? Kasi ipainom ni mo si mong amigos ko pa mga sawa?
5: Oo. Nahuli ano ba yung doon? Ang indicated kaya antitipin? Wala. Normal na.
4: Sa una, pila dito yung sugar, kuya?
5: 300 tipin. 380.
4: So karon, 114 na lang.
5: 114.
4: Oy, grabihan. Pero imong misis, pila ra ka box yang nainom nga amigos?
5: Katulo, amo gani ni tabangan.
4: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang
5: Wato, mga kada semana, palit magkukutag ko sa karton. Dali, tulo kasi mana.
4: Tulo na kasi mana niyang inom.
5: Oo, tulo kasi mana.
4: Karang 300 nga sugar kuya. Wala siya, batiyo na siyang lawas. O siya, batiyo na
5: natin. Batiyo na, malipong siya.
4: Malipong, gayon.
5: Bukat ang lawas.
4: Sa ikasulti niwa, okay diyong amigos kopi.
5: Okay kayo, ang amigos kopi.
4: Pila na to katuig?
5: Dugay na, mga hindi na siro mga 5 katuig.
4: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na.
5: Oo.
4: Ya, tulo lang niyo kasi mana. Or tulo ka karton nga amigos.
5: Kape ni mo nga, siktibo kayo.
4: Sige, kita yan din mo sir, taga Ormoc, kuan ka sa nulit.
6: Yes ma'am, kita gani ni mong name ma'am?
7: Sharon Catalan sir.
6: Sharon Catalan, taga asa ka ma'am Sharon?
7: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Medellin.
6: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos ma'am no?
7: Yes sir, usa ko sa mga users sir.
6: Kina nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee ma'am?
7: Last year, nag-start ko use aning coffee last year.

0: Rog.
1: Nagka-edema ko, nang hukong mga ako ang palapalapa, padong sa akong tuhod ng hukong.
0: Ano siya? Ano siya? Mama mo, kuya idea da?
1: Edema is kanang mga hukong siya, kanang mutambok siya.
0: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem, ma'am, like that?
1: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, naku, history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, naku, acute kidney.
0: Ayan, kay,
1: ako
0: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
1: Oo, sir. Oo.
0: Dayon,
1: moto
0: dayon.
1: Siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ni-try ko na niya inom. Ni-inom ang tuwad ko. Basig isa na lang ka sa shay. Wala nang bisa mo. Usually, sakit po. Ito, ang tungging na ako. Nag-introduce ako ang
0: Ginamay mo ko sa kasya si ning samod siya sakit.
1: Oo, ni mo na si. Oo, ni sakit siya po magbing.
0: Hatag siya reaksyon.
1: Oo, oo, mura gibaldado ko sa akong lawas ba mo. Ang ako sa ni palpitin at ang dughan.
0: Okay.
1: Akong kabuhi, mura bisa mo. Magrabi kita kung kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom
0: na kape. Hindi ko na ni.
1: Oo, oo, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyan na ni kape. O sa nagkasing kape ha. O taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nikuho lang po. Kung ito, habang nagpadayon po, for 3 months yung reaction, nakahurupog mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ng iyang reaction.
0: Taas-taas nag-reaction siya mong lawa po, no?
1: Taas-taas kay siya, sir, kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
0: Kung sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
1: Oh, gawas atong sa kidney ako ang major disease na kidney. Nasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
0: Ulcer.
1: Oo, ulcer niya.
0: Nasaday kay all ma'am.
1: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ang kuhan. Nasagunan na niya sa nang kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
0: Irregular ang menstruation.
1: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa kuhan niya, at the same time, giayo niya ang akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
0: So, na-normal na siya?
1: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
0: Mm-hmm. So, parang ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15-in-1, ma'am.
1: Ako kayo nagnakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo nakatabang. Gihimugin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghag sakit. Kaya ang sakit, good word, giligid siya mamili nga ka, ka

0: kaliran sa tao. Pero sa ko, oh, sa dugo na ni nga, problem ako ni nga coffee niya, sa kabatag akong edad, sa kakikugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Migraine.
0: Migraine.
1: Oo, migraine. Migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
0: Oo, okay ka nang natin. Diagnose ko ato before, nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kasi ang giinom nako.
1: So karon ma'am, normal na katanan ma'am.
0: Oh, as in sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw sir. Tulid na kaayo kay saon. Magyuko-yuko magkugsak tungod ka sakit sa akong kidney. Murug lula ba? Murug kuba. Pero karon ni, balik na ko sa point.
1: Ayan eh, balik na sa point.
0: Minyo, balik na akong point.
1: Minyo, tama minyo.
0: Hindi ni sir.
1: Makapapa na ka na dai.
0: Ah sir, makapapa pero ano sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
1: Sige ma'am no, so daghan kayong salamat mama niya. At least nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee ma'am nga ning react sa primero then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan ma'am. So say ka-advice ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
0: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang yun siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon yun kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kayo yung name is one again, ma'am, si Ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak
0: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sir. Thank you, ma'am.
2: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit nene. Diin nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag gini siya.
3: Arthritis kaya rolling?
2: Yes. Nya.
3: Ay, may kawin sa kaya rolling, kalimat ko kaya rolling. Pila edad ni mo kaya rolling marayan?
2: 57 na ako edad karon.
3: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, oh, Asturias, Cebu.
3: Asturias, Cebu. Padayon ko yaro ni.
2: Yes, akong arthritis, mahubag gini kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa Amigos, wala na gyud, hamtod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wanag yun ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siya mahubag, wanag mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabi ito, magbarog ko, o kanang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
3: Wow.
2: Ikaw sa mga paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
3: Kung sa'yo yung kidney problem, ato kaya rulin para yan?
2: Akong kidney, magsusol akong hawak. Unya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras barog, walay problema gikan sa pagdate na kong Amigos Coffee. Dili na hambog, tinuod na.
3: So proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
3: So, para?
2: Yes, idadidara naman ta, natural mangina, unya lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya inyong katulog sa ginko mo inom aling Amigos Coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining Amigos Coffee, mga kaigsunan, bisan o gabiin na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
3: So, balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat ka kapayan?
2: Oh, yagad. After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
3: Paso pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
2: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
3: Oh! Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga pamihas ni mo, pangigaroon, segmentize, no, Okay, John, yes. Dito na nga, Amigos Coffee.
2: Yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan tamo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas ang Amigos Coffee na probe na yun nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
3: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live, nagkaanak po siya, wow, Robin Artistid na nako Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, tinuod yun. Dili ni Ambog, dili ni yun user ko, kundi li tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
3: Okay, so dagan kayo, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
2: Yes, daghang salamat o maing gabi sa tanan.
3: Yes, dagan kayo, salamat Kuya Rolly.

Yan sa Migas Coffee, daghang salamat, no? Sa mga testimonya nga atong nadungga na batian, mga lods. Yes, ako na po ang muling kod kay Madjo. Busy ha, ang linya ni Kuya Angel. Yes, Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule. O, nangita o kaalibyuhan, nga naman ni ha, grabe naman ni ka, grabe naman ni why? Grabe naman ni kakaswag.

0: tad na yan sa unsamang mga balatian sa kitsa kalawasan. Yes, labi na sa mga dili hilig og kape ha, bisan pa man og herbal lang atong Amigos Coffee, bisan pa man og healthy ha. Kay naagyoy uban nga di git sila mga pedi tama mo gos. Di tama mo gos, ari mo o, ari mo sa Amigos Capsule. Di mi mamugos pero inumog Amigos Capsule. Di bitaw na namo mga tao nga di git hilig og kape mga lods. Ni akong aduna kay gipamati di si mong kalawasan. Gusto na gid nimo makatry sa Amigos kay nindot ang iyang benepisyo nga mahatag or katubagan sa mga balatian sa atong kalawasan. Di gid ka kape, ari ka sa kapsula. Yan, sa proven tested na yan. O, ganina, inyong nabatian ng mga testimonya. Bahin sa kanindot, ka-epektibo sa Amigos Coffee. Karong oras sa mga idol. Time check, 8:47. O, napatay oras. Karong oras sa harita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa Amigos Capsule. Let's go!
1: Yes, sir. Si Kuya Angel, kisay, pangalan na to, sir. Ngayon, nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes kaya nagpatawag ko nimo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kaya.
1: Si RO16 dia sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes kaya.
1: Pila na edad ni mo ron Kuya Rolly, RO16?
2: Nagsaisinta na kuya atong March 26.
1: Saisinta atong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko nimo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule, kaya nagpanikad manjud ka nga mo-testified.
2: Yes, Kuya, naabot ang Amigos Capsule sa Dirisa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin may maglangay, Kuya, ning purchase may, ning inong bengko na ining Amigos Capsule.
1: Okay. Unsay kasi natian nimo Kuya Rolly nga nakainom ka sa Amigos Capsule? Unsay ika-share nimo sa kadaghanan nga naminaw karon?
2: Yes, grabe gyud siyang effects ko kay anyway before bago gyud nimo kanaw kay so di mo tian mo inom din ko ang Amigos Capsule. Nya then pag dayong katugpon sa gabi two times a day. So, okay. Nindot niyo guys, yes, gaan kayo mong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan cartoon ko yan, dusi ka sangkap, no? Puro silbal ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitine, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley. Doon ay guyabano niya, green tea, silong has. Niya mangustin o collagen o yan napag-iudyo tatayon. So,

0: Unsay experience nimo kuya Rolly pag inom nimo sa Amigos capsule?
1: Kuya gyud pamati sa imong lawas. So gyud kamahayan kung mo gamit kanining Amigos capsule, kung mo tumar kanining Amigos capsule. Anyway, ako nagsaisinta lang ko. So naamgo siya ay ginseng kuya. So okay, makapalansik yun siya.
0: Nilagsik imong kalawasan?
1: Yes, kay everyday na amday trabaho. So kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumita na ning ginseng na gibutang usa sa sangkap sa Amigos capsule. Okay. Naapos siya glutathione, glutathione kuya, o ganyang collagen. So daghan ito ulat, wala mo tuong nasa hintar ako.
0: Ayay.
1: Ito na yun, kaya ng hamis man nakuha ang naong.
0: Ning hamis ang naong.
1: Yes, kuya.
0: Oh, nakita na yun. Grabe yun. Talira. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
1: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
0: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
1: Nanay panghingod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalag na pitaw ang mata, so, pwede gyapon.
0: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos capsule, no? Amigos coffee, mo abtik ang tanan.
1: Yes, kuya. Good combination gini. Kay mo inom kag Amigos capsule, after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos coffee. Unya, dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, pwede yung nindota, o sa gabi. So, mag-iha po, may nang kag-Amigos capsule, Amigos coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yan. Alas 9 sa gabi, sugodan panghigda, sugdan na yun.
0: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly.
1: Mag-istorya sa kuya, dayon, alam na.
0: alam sa. Nya, pilay edad sa imong partner, pilay edad ni Ma'am Janice?
1: 45 kuya. 15 years ang gap na mo.
0: 15 years. Nya, kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janice? So, ipainom po ni mo Amigos capsule si Ma'am Janice?
1: Yes, kami doon ako kuya. Doon nga, give me.
0: Nya,
1: mainom siya kuha sa Amigos coffee.
0: Kaya ako nung edad niya, 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
1: 45 yung edad doon, kuya.
0: 45? So, tingkuan naman ko noon, tinghuaw naman ko noon. Kamusta man? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
1: Grabe, kuya. Ang gubani, huaw naman. Pero kung gamit ka niining Amigos capsule of coffee, sigurado dyan na dili huaw ang inyong na sinati.
0: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan imong masulti. Epektibo jud ang Amigos capsule?
1: Yes, sa tanang naminaw ro no. So ako imong awhagon kay nanaman ni sa mga butika, palit gid mo ang ining Amigos capsule nga i-try ninyo og inom buntag og sa gabi. Kay ang epekto niini grabe jud sa atong kalawasan. Labi na ang pilan to nimo og Amigos coffee.
0: Yes, nga kay salamat Kuya Rolly. Taga-asa kay ka Kuya Rolly.
1: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
0: There is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
1: Yes, ROC-10, Rolly Kapantangan Marayan.
0: Yes, nagagang salamat.
1: Salamat, Kuya.
0: Yes, nagagang salamat, Kuya Rolly Marayan, mga palangga.
2: Hello, mayong hapon.
0: Yes, ma'am, kisa to'y pangalan ganila to, ma'am.
2: Kate Celeste, sir.
0: Kate Celeste, or EKA, kuan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
0: Ay, nay, gitawagan tika kay nay nag-recommend mo nga nakagamit ka kag Amigos capsule. Kamusta man, ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
2: ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
0: So, dili ka makapil og kapoy na naikat, basta 2 ka capsule lang sa nimo, no? 2 ka capsule per day imong ginainom.
2: Yes, sir.
0: Sa di pa ka mukaon?
2: Yes, sir.
0: Wow.
2: Usab-sab na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
0: Wala, nga naman, yung dako-dako dahil ka sa una.
2: Dako, kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
0: Mura kag baboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kag baktin. Unsa ba?
2: Oh, mura na kong baktin. Ay, naka-lose jug ko, sir, og mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pila pa ka yes, na, sir. Pila pa ka kaadlaw na ginom og Amigos Capsule, Ma'am Ket?
2: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kay bago pa man kayo niya Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, ang utahan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ka niya ito?
2: Mag 60 years old na, sir.
0: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
2: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
0: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
2: Hmm.
0: Yeah, ang
2: yeah, hiya hapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.

0: pag-ilok pa sa Tagalog.
1: Oh, sobra.
0: Sobra, sobra pa sa gilok?
1: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka round ng mga pirada ni Tatay Alokan?
1: Oo. Oh. Sakto na lang mga duha ka round.
0: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon.
0: Ano, oy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
1: Ah, gabi, oo.
0: Upatanan. Dili ko.
1: Oh, ano yun, sir?
0: Dili mo aksyon o kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa round ni Tatay Alok? Kaya pila ka ito edad ni mo, ma'am Kat?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo gamit ko sa capsule?
1: Oo. Oh. Nagdagayday na sir ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko daw. Dili na basta-basta nanay kita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ay nagkakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubusan nga ting huwaw ra ba ron?
1: Dili sir. Uy, masamot o kadagayday.
0: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamunduha, gaino mo gamigos capsule, ingon si Carlo?
1: Yes, sir. Kami yung duha, sir.
0: Okay. Kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, unsa gyud ka-advice ni mo karon na, Ma'am Kate, kay na si Tart o na si Carlo, magpadagayday po ni silang duha. Unsa gyud imuhang ika-kuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo? Proven and tested atong amigos capsule.
1: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si amigos capsule kay biligin mo magmahal.
0: No ba?
1: Mm-mm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na, sir.
0: Niya, ang sapa nga naugahan, ang saman?
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na yung pagmata na si Carlo, kaya nag-edad ko nung mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Niya, kamusta man, ha? Mubalik magkapris ko?
1: Mubalik niya siya, sir. Uy, wala na siya'y baho.
0: Hala, no. Tinood ka?
1: Tinood, sir.
0: Yan, imbalik mong pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana Jod.
0: Ay. So, nagiging salamat ni mo, Ma'am Kate, sa listi. Ha, taga-asa ka nita, Ma'am Kate?
1: Taga-Barangay Langob, Asturias.
0: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Wow.

Yan sa ganingang salamat na naikat sa last time. Gari na ta sa Amigos Capsule, mga loadza. Awa na yung laing capsule lang mubalik o kadagayday ang mga naughan. Sana all. Aduan na mga higala. Basi na doon natin mga problema sa naughan diha. Awa na nabisbisan, no? Debit ang mga idol na sa doon yung mga gipamati sa kalawasan. Bonus na lang ng kuan diha mo dagayday balik ka. Arita sa ko ano nga makaayos sa atong panglawas. Yes, wala tayong igong oras. Kung asa mo nagpalit sa atong Amigos sa Capsule, I mean Amigos Coffee, mapalit diha ang atong Amigos Capsule. Yes, mga higala, pwede po mong mutawag mo text sa atong hotline. 0927-2-0-8-9. Yes, wala tayong igong oras, mga idol. Untop alas 9 na. Daghang-daghang salamat, kauban ang inyong DJ Bray and si Kuya Angel. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Daghang salamat, mayong gabi sa tanan.

0: the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ang kasing ala na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mangga? Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingnan. Usap mo, ma'am. Monching?
4: Monching.

0: Residential Broadcast Service.
1: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Gihandos right away.
1: 98.1 BZ Radio.
2: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Pabalit sa mga butika.
4: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908 1452 6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Kunsi Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar og asin?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa di na anak kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana

0: aduna usab siya'y mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gano na gamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Na, asa naman ka?
2: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyum Coffee.
3: Ang Lolo Masyum Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
5: Kini nga pahimangno giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAPSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
7: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat din sa said liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
6: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Vitron. Subok na.
9: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay ta wala pa na kayo namakong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw grabing yabaw sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan siya yang panlawas. Dali ra matulog unya ayara ra siya mo mata pag gutomon. Pasalamat ko sa Vitron ra.
6: Vitron. Subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
11: Start your day on a fantastic note.

mohang kaning imo giratawag nga lifestyle. Delikado di ay nga makasinati kita og early aging or hinanaling pagtigulang sa itong mga panit, no, early aging. And of course, pinaagi kung kita gusto nato nga malikayan kana, maayo kayo nga mag-inom sa ato ang Sed Panyawan Plus. Ang Sed Panyawan Plus aduna kani mangustin nga napamatud-an nga makatabang og dako. Labi na gyud sa pagpahimsog sa ato ang mga tissues and cells. Mao ka nang mangustin nga naa sa ato ang panyawan, dako kini gikatabang para mas slow down nato ang ato ang aging process. Muna kung gusto nimo nga murag younger looking ka, maayo ang imong pamati kanunay, ayaw pagkalimot. Aduna kitay Sed Panyawan Plus nga makatabang sa atong kalawasan.

0: Uxed Celebrity Kajik Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Nagi.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
4: Headlines.
3: National Capital Region Police Office nasa full alert na para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
4: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol tumama o natumama sa Mindanao, umabot na sa 47.
4: Headlines.
3: Senado pag-aaralan ang mga available na pondo para magamit sa rehabilitasyon ng mga nasira ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Mga nagaganap sa Senado sumasalamin sa pang-abuso ng kapangyarihan ng ilan para sa interes ng kanilang mga kalyado ayon sa Malacanang.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ngayong araw, mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th Independence Day ngayong araw na ito na may temang kalayaan kinabukasan. Kasaysayan, bahagi ng programa sa pagdiriwang ang seremonya ng pagtataas ng matawad ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Rizal alas 7 ng umaga. Kasunod nito ay sasaksihan din ni Pangulong Marcos ang

0: Titipon ay dadaluhan ang mga opisyal ng pamahalaan at membro ng Diplomatic Corps habang inaasahang bibigyan diin ng Pangulo sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nasa full alert ng National Capital Region Police Office para sa pagdiriwang ng 128th araw ng kalayaan. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, mahigit sa 18,000 police ang pinakalat sa buong Metro Manila para tiyakin ang mapayapang pagsasagawa ng mga pagtitipon. Sakop ng nasabing alert status sa ng security coverage ang pangunahing activity areas kabilang ang Rizal Park, Bonifacio Monument at Pinaglabanan Memorial Shrine. Nakapwesto rin ang pulisya sa mga transportation hub at mga pangunahing lansangan. Activated na rin, sabi ni Asilo, ang command and control systems at emergency response assets para sa mas mabilis na deployment kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alamin naman natin ang sitwasyon diyan po sa Monumento Circle para sa gaganaping programa ngayong umaga para sa 128th selebrasyon ng Araw ng Kalayaan.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Nakatutok doon si Marian Bastasa. Mary,
3: alan, magandang araw. All set na nga itong Monumento Circle sa Caloocan para sa gaganaping programa ngayong umaga dito nga sa 180th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Pangungunahan ni Caloocan Mayor Along Malapitan itong programa kung saan panauwing pandangal mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Batay sa inilabas na schedule ng Caloocan City Local Government, magsisimula mamaya alas 7 ng umaga itong seremonya sa Bantayog ni Gat Andres Bonifacio kung saan kasama ang pag-awit ng lupang hinirang, magkakaroon din ng reclaying o pag-aalay ng bulkak at pagbasa ng proklamasyon bilang 28. Sa mga oras na ito, Alan, ay mahigpit na ang seguridad dito sa paligid ng Monumento Circle na hindi na rin pinapapasok pa yung mga motorista. At may mga empleyado na rin tayo nakikita, Alan, na nagsisimula na rin magsidatingan dito sa loob ng Monumento Circle. At kagunay nito, ay sarado nga yung ilang kalsadang papasok dito sa Monumento Circle, kaya pinapayuhan yung ilang sa ating mga motorista na dumana muna sa mga alternatibong ruta. So yan ang muna alang sitwasyon sa Monumento Circle sa Caloocan. Para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Manila Local Government Unit at Department of Labor and Employment magsasanib puwersa para sa job fair ngayong Araw ng Kalayaan. Narito ang balita hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas.

0: Radyo Publiko Special Coverage.
1: Magsasagawa ng Job Fair ng Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office sa pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Maynila, Manila Public Peso o yung Manila Public Employment Service Office at SM City San Lazaro bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayon. Sa pangunguna o pangungunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno de Bagoso, ang programa at magbibigay ng mensahe kaugnay sa kahalagahan ng trabaho at oportunidad ng mga Manileño. Dadaluhan din ito ni Manila City Vice Mayor Chia Tienza, Dole National Capital Region Manila Field Office Director, Engineer Martin Jacinto at iba pang kinatawa ng mga katuwang na ahensya at pribadong sektor. Gaganapin naman ang job fair sa SM City San Lazaro Activity Center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan inaasahang makikilahok ang mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga employers na magbibigay naman ng iba't ibang mga trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, umabot na sa 47 ang nasawi sa kalamidad. Naitala rin ang 688 na nasugatan habang 31 individuals naman ang nawawala. Nasa mahigit sa 75,000 families mula sa 291 barangay sa Region 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARMM ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 3,515 na pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Nasa 12,600 na bahay naman ang napinsala, kabilang ang 2,300 na totally damaged at 10,352 na partially damaged. Samantala, tinatayang nasa 666.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Regions 11 at 12. Patuloy pa rin ang sinasagwang assessment ng mga otoridad kabilang ang pagtukoy sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS nang mahigit sa 3,000 aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa PIVOLCS, nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.74 ang lakas ng mga naitalang pagyanig. Sa bilang na ito, 61 naramdaman ng mga residente habang 790 naman ang plotted. Naitala ang mga datos sa pamamagitan ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station sa Davao Occidental.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binisita ng ilang senador ang mga lugar na sa Sarangani na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sa panayam sa media, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pag-aaralan nila ang mga available na pondo para magamit sa rehabilitasyon ng mga nasira ng malakas na lindol. Ayon kay Gatchalian, kasama nilang nagtungo sa Mindanao ang bagong Senate Finance Committee Chairman na si JBR Sito para mapag-aralan kung ano ang pwedeng idagdag sa bubuing 2027 national budget para sa pagbangon ng Mindanao. Inihayag rin ng Acting Senate President na nakakalungkot na kabilang sa mga napinsala ang isang bagong tayong pantalan na tinayo para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa lugar. Dito anya, makikita ang kahalagahan ng matibay na struktura na makakayanan ng isang malakas na lindol. Sinabi rin ng mga senador na pag-aaralan ng Senado ang kasalukuyang building code para matiyak na mga gusali at iba pang infrastruktura ay magiging mas matibay laban sa malalakas na lindol, lalo na sa Mindanao na madalas makaranas ng seismic activity. Binigyan din pa ni Senator Hersito na bagamat nagpapatuloy ang mga paunang relief operations, mas mahalaga ang paghanda para sa rehabilitation phase. Anya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan o lokal na opisyal para matukoy ang mga pangunahing infrastrukturang dapat agarang ayusin. Kabilang dito, ang mga tulay at kalsadang napinsala na nagdulot ng pagkakahiwalay ng ilang komunidad gaya ng Glan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na kabilang sa mga prioridad na proyekto ay ang pagkukumpuni ng mga tulay, kalsada, gusaling pampamahalaan, relocation sites at evacuation center na napinsala ng Lindol. Binigyan din ni Zubiri na walang politika sa pagbibigay nila ng tulong dahil mapa-majority man o minority, lahat sila ay nakakaisa para makapagbigay ng tulong sa Mindanao. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na dapat suriin ng Senado ang kalidad ng mga proyektong pang-imprastruktura para matiyak na nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Anya, makikipag-ugnayan ng Senado kabilang ang Blue Ribbon Committee sa Department of Public Works and Highways o DPWH para siyasatin kung bakit may mga gusali at paaralan na nanatiling matibay habang yung iba naman ay matinding napinsala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit

0: live ni House Speaker Faustino Boje D. III sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay House Prosecutor at Bayan Party List Representative Shell Jokno, agad na nagsama-sama ang mga kongresista para sa inisyatiba matapos tumama ang lindol sa Region 12. Dagdag ni Jokno, maraming mga mambabatas ang nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang mga distrito at lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jirville Luistro, bagamat abala sila sa impeachment, hindi nila nakakalimutan ang mga kababayan na apektado ng lindol. Taliwas ito sa aligasyon na nakatutok lamang ang kamera sa impeachment process. Narito ang pahayag ni House Prosecutors Shell Jokno at Jervie Luistro.
1: So far, 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning.
2: That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially, sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na nabiktima ng lindol sa Mindanao.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasabay ng pamamahagi ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol, pinagding ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang validation at assessment operation sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Davao Occidental, nagsagawang DSWD Field Office 11 ng house-to-house validation sa 45 kabahayan sa bayan ng Santa Maria, kabilang sa mga binisitang lugar ang mga barangay ng Santo Rosario, Basiawan, San Agustin, Ogpao at Mamacau. Layunin ng hakbang na matukoy ang lawak ng pinsala at maberipika ang kalagayan ng mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong at suporta mula sa pamahalaan. Samantala, sa Glan, Sarangani, nagsagawa rin ng validation at pagbisita ang DSWD Field Office No. 12 kasamang Municipal Social Welfare and Development Office sa mga evacuation sites sa Barangay Kalabanit at Barangay Ilaya. Ayon sa DSWD, patuloy ang pagkalap at pag-verify ng datos sa mga apektadong komunidad. Layunin ng hakbang na matiyak na naayon sa aktwal na pangangailangan ang susunod na gagawin para sa mga ito, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kuryente sa karamihan ng tinamang lugar ng lindol sa Mindanao na ibalik na. Ito'y ayon po sa National Electrification Administration. Narito ang report ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Malaking bahagi na ng mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol ang nagkaroon na ng supply ng kuryente ayon niyan sa National Electrical Administration o NEA. Batay sa pinakauling ulat ng NEA, dalawa na lamang na electric co-op sa tatlong nalawigan ang patuloy na minomonitor dahil sa partial power interruption. Kabilang dito ang Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated at ang South Cotabato 2 Electric Cooperative. Kaugnay nito, nasa

0: 6% na rin na maapektadong munisipalidad ang naibalik na ang supply ng kuryente. Patuloy naman ang restoration efforts para sa natitira pang 36,000 consumer connections. Sa ngayon, pinalalakas na ng NEA ang power restoration efforts ito sa pamamagitan na rin ng Task Force Kapatid, kung saan 26 na electric co-ops mula sa Mindanao ang nagpadala ng mga tauhan at utility vehicles para tumulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 6 na distribution lines na naapekto ng malakas na lindol sa Mindanao. Fully restored na ayon sa Department of Energy. Narito ang balita natin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakatakdang magbahagi ng tulong ang National Housing Authority o NHA sa nasa 2,000 pamilya na totally damaged ang tahanan bunsod ng magnitude 7.8 nalindol sa Mindanao. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NHA General Manager Joben Tai na magbibigay sila ng tig 30,000 piso sa mga benepisyaryo na nasiraan ang bahay. Sa ngayon, anya, nakatutok ang kanilang mga aktibidad sa mga komunidad sa General Santos City. Ayon kay Tai, ongoing pa rin ang assessment ng mga tauhan ng NHA sa mga kabahayan ng kanilang mga benepisyaryo na napinsala ng lindol.
3: Ay, pag-ugnayan na po ko with the mayor of the Jensen. Next week po, magbibigay po kami ng agarang tulong sa 2,000 families po. Ito po mga pamilyang to, ito po yung mga totally damaged houses. Makapagbigay po kami ng 30,000 pesos each as immediate financial assistance to these 2,000 housing families.
2: Samantala, nagtakda na ng moratorium ang NHA sa pagbabayad ng mga benepisyaryo ng kanilang amortization sa Mindanao. Ayon kay NHA General Manager Joben Tai, dineklaran niya na hindi na kailangan magbayad muna ng amortization ng kanilang mga housing beneficiary sa buwan ng Hunyo. Anya, bari pa nilang palawigin ang moratorium o pagpapatigil pansamantala ng pagbabayad ng housing loan, kaya antabayan na nalang ang kanilang mga anunsyo.
3: Ina-assess po namin, pwede pa po ito ma-extend, pero as of now po, for the whole month of June, hindi na po kailangan magbayad ng amortization payments sa aming mga beneficiaryo. Yung moratorium po, wala na po silang isipin, automatic na po yan sa account namin. Basta po, kayo po ay beneficiaryo ng NHA, automatic po. For the month of June, wala na po kayo intindihin. Mas importante po sa amin na makarecover po sila. And iba na po intindihin, hindi na po nila kailangan intindihin yung babayaran nila for the month of June.
2: National Housing Authority General Manager Joben Tai.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 6 na distribution lines na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, fully restored na ayon sa Department of Energy. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Alan, umabot na nga sa 6, no? Sa 3 ang na fully restored na, o 6 na distribution lines ang na-restored na mula dito sa Mindanao na tinamaan ng malakas na lindol. Ayon sa Department of Energy, 6 na at 3 pa ang partial power interruption ang naitatala sa 9 na distribution lines na naitalang naapektuhan ng natural lindol. Alan, umabot naman sa 71,525 ang inaantay na ma-restore mula sa 130,463 na apektadong kabahayan ng naturang power interruption. Sa transmission lines naman, Alan, 4 sa 3 ang na-restored at yung 4 na naapektuhan ay 3 na lamang ang nire-restored at isang substation na lamang sa buong coverage ng Mindanao Peninsula ang na-restored na at patuloy ang pagkukumpuni sa nalalabing substations na para mas magawa na ang supply ng kuryente at makadaloy na ng maayos ang supply ng kuryente sa iba't ibang kabahayan sa buong Mindanao Peninsula. Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga nagaganap sa Senado, sumasalamin sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng ilan para sa interes ng kanilang mga kalyado. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.

0: ipag-abuso sa kapangyarihan ng iilan upang protektahan ang kanilang kaalyado.
1: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon, kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iniaanunsyo na ng House Prosecution Panel ang unang grupo na mga private lawyers na magiging bahagi ng legal team sa pag-usig kay Vice President Sara Duterte, ang kay Batangas Representative at Lead Public Prosecutor Gerville Luistro. Makikipagtulungan ang mga nasabing abogado sa House Prosecutors upang pagandaan ang impeachment trial, kabilang sa kanilang mga tungkulin ang paghanda ng mga ebidensya, pagharap ng mga testigo at pagbuo ng mga kinakailangang pleadings at iba pang legal na dokumento. Mula sa PECA Bar Law Office, kabilang ang mga sa mga napiling abogado, sina Attorney Marfort Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justine Ann Lamarca. Sasama rin sa prosecution team ang mga abogado mula sa Kapunan and Castillo Law na sina Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Si Attorney Amando Virgil Liguta naman ang kinatawan ng sa legal law na makikibahagi sa paghanda at pagsasagawa ng kaso laban sa Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinawag ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang unfriendly act ang pinataw na sanctions ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. at sa kanyang pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na ang naturang hakbang ay lalo lamang nagpapakumplika sa umiiral na relasyon ng Pilipinas at China. At ito'y salip na makatulong sa pagpapatibay ng tiwala at maayos na pamamahala sa mga pagkakaiba ng dalawang bansa. Sinabi ng kagawaran na ang ganitong mga hakbang ay hindi nakakatulong sa paglikha ng mga kondisyon para sa mas konstruktibo at positibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Maynila at ng Beijing. Matatandaan

0: at Divine Adili. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na may higit 20 individual ang pinadalhan ng Sabina. Kabilang dito mga coaching staff, student athletes, ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang team building, ilang kinatawan ng Aurora Local Government Unit at pati ang bus driver na kasama sa umunoy team building. Ayon kay Morico, ito'y para matukoy kung may kriminal na pananagutan ang baka nabanggit na individual sa pagkamatay na Nina Baterbonia at Adili. Bukod dito, sinabi pa ni Morico na ang na nag-issue na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order noong Miyerkules ang CIDG para sa mga persons of interest para mapigilan na makaalis ng bansa habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi anya bababa sa 3 ang mga persons of interest na mga otoridad ng Ateneo.
1: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a Immigration Bulletin Lookout Bulletin Order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national.
0: Yan po mga kaibigan, si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II. Inaasahan na rin na haharap ang mga individual na pinasabina sa Lunes sa CIDG. Tiniyak naman ni Morico na itatrato mga ito ng professional at walang dapat na ikatakot lalo na ang mga kabataan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa lugar mismo ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin ng tangkaing sagipin ng 2 miyembro ng men's basketball team na nalunod na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Itong kinumpirma ni Aurora Police Provincial Director Percival Pineda sa panayam sa media sa Campo Crame. Ayon kay Pineda, nasa state of shock umano si Baldwin matapos ang insidente. Dahil dito, pinadalangan ng coaching staff sina Reynaldo Jacinto at Dean Castano upang makapanayam ng mga investigador. Samantala, sinabi ni Pineda na hinihintay pa nila ang medical certificates ng 2 student athlete na ipasa na rin sa mga otoridad ang mga nakalap na ebidensya, kabilang ang video recordings mula sa resort na kasalukuyang sinusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Bam Aquino, tinutulak na may imbestigahan sa Senado ang pagkasawi ng 2 Ateneo student athletes. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Naghain si Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Bam Aquino ng isang resolusyon na layong imbestigahan ang pagkamatay ng 2 student athlete ng Ateneo de Manila University men's basketball team na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Sa isinusulong ng na Senate Inquiry ni Aquino, layong palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at mga mekanismo ng pananagutan tungkol sa mga aktibidad at sports programs ng mga paaralan na ginagawa sa labas ng campus. Ayon kay Senator Bam, kailangan ng masusi at patas sa pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa insidente. Sinabi ng senador na susuriin sa investigasyon kung sapat at maayos na naipatupad ang mga umiiral na batas, regulasyon at mga patakaran ng mga institusyon na nakakasaklaw sa mga aktibidad na inorganisa ng paaralan, partikular na ang mga off-campus sporting, training at team building activities. Layunin ni rin anyang repasuhin ang mga umiiral na patakaran para sa off-campus activity na inorganisa ng mga paaralan, kabilang ang pahintulot ng mga magulang, mga safety protocol, sapat na supervision, mga hakbang sa emergency response, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Nagtapos si Aquino ng elementary, high school at college sa Ateneo de Manila University. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alamin natin ang sitwasyon niyan po sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, kaugnay ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig.
4: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special coverage.
0: Quincy.
5: Yes, Alan. Magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan mula dito sa Aguinaldo Shrine at sa kasalukuyan nga ay sinasagawa dito.

ang iba't ibang mga cultural presentation at mga cultural dances habang inihintay ang pagdating dito ng Kalayaan Parade. Ito'y bilang pagdiriwang na 128th anibersaryo ng proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 dito mismo sa bahay ni Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng bansa na may temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Sinimula

0: Francisco Gabriel Remulla ang gobernador ng Lalawigan at sasamahan siya ni Mayor Army Aguinaldo at ng Philippine Navy. At mamayang alas 7 sasagawa ang flag raising ceremony. At gayon din Alan, nakaalerto dito ang PNP at iba pang mga otoridad upang tiyakin ang seguridad dahil inaasahang nasa 5,000 ang mga taong dadalo sa mga kaganapan dito dahil may iba't ibang mga aktibidad na isasagawa ngayong araw gaya ng cultural show at trade fair bilang parte nga yan ng isinasagawa ngayong pagdiriwang ng araw ng kalayaan ng ating bansa ngayong Biyernes. Mula dito sa Aguinaldo Shrine, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, tatlong mandaragat na Indiano patay sa pag-atake ng Estados Unidos sa isang oil tanker sa Gulf of Oman. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inisyu naman ng Indian Federal Ministry na tatlong marinong Indiano ang nasawi matapos tamaan ng misal mula sa militar ng Estados Unidos ang isang oil tanker sa Gulf of Oman. Ayon sa ulat ng BBC, opisyal na ipinahayag ng US Central Command o CENTCOM na pinasabugan ng isang precision munition ang barkong MT Marivex. Ito ay isang walang laman na oil tanker na pinatawan ng sanction ng US dahil sa mga ugnayan nito sa pangangalakal ng langis sa Iran, matapos nitong baliwalain ang mga babala ng Estados Unidos at lumabag pa sa mga pinapatupad na blockage laban sa mga daungan ng naturang bansa. Nagdulot ng malaking sunog sa barko ang mga missile strike habang lumulubog ang mga sasakyang pandagat kung saan kinumpirma ng Indian government na nasagip ng Omani military ang natitirang mga tripulante mula sa mga susunog na barko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: New York Knicks nakuha ang 3-1 series lead sa NBA Finals kontra San Antonio Spurs. Sa PBA Finals naman, Talk and Text at Barangay Hinebra paglalabanan ng 3-2 series lead sa PBA Finals. Ang basketball updates mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Umukit ng milagro ang New York Knicks matapos nilang talunin ang San Antonio Spurs. 107-106 sa game number 4 ng NBA Finals sa Madison Square Garden. Binura ng Knickerbockers ang 29-point deficit na kanilang ininda noong first half kung saan nagsilbing game winner ang naging tip-in ni OG Anunoby down the stretch. Dahil sa 3-1 series lead, target ng New York na makuha ang kampyonato sa linggo ng umaga, Philippine time, sa Frost Bank Center sa San Antonio. Samantala, ngayong araw ng kalayaan, maghaharap ang TNT Tropang 5G at Barangay Hinebra San Miguel para sa game number 5 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa akong 7:30 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Tabla ang serye sa pagitan ng tropang 5G at Gene Kings at target ng dalawang magkaribal na koponan na makuha ang 3-2 series lead ngayong Game 5. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
7: Oh, eto ka na nga!
6: yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
7: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ched Chair Agrupis, pinagmalaki na isa sa kilalang universidad na Mariano Marcos State University, nag-aral ang halos 4,000 graduates ngayong taon sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City, narito ang report ni Rani Dorilag.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Rani.
13: Matagumpay ang pagtatapos ng 48 commencement exercises ng Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, kung saan dalawang araw na isinagawa ang graduation rites at naging guest of honor and commencement speakers sina Dr. Leocadio Sebastian, CEO ng Development Academy of the Philippines sa unang araw, at sa pangalawang araw naman ay si Ched Chairperson Dr. Shirley Agrupis. Sa pangalawang araw o kahapon na may mahigit 2,300 na graduates ay ipinagmamalaki ni Dr. Agrupis sa mga ito na nagtapos sila sa isa sa mga universidad na kilalang modelo sa Philippine State University System sa larangan ng research and development, gayon din sa international linkages. Nice din ni Dr. Agrupis sa mga graduates, lalo na sa mga nakakuha ng scholarship ng pamahalaan, na magpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil pinunduhan nito ang edukasyon. Sa pagtanggap ng diploma ng mga nagtapos sa kolehiyo ay sila ang magiging mukha ng Mariano Marcos State University. Una nang nag-iwan si Dr. Sebastian ng tatlong kataga sa mahigit 1,500 graduates sa unang araw ang Know Yourself, Keep Adding to Your Toolbox, at Get Out of Your Comfort Zone, kung saan tumatak naman ito sa mga graduates. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kasunduan para sa benepisyo ng mga contractual workers, nilagdaan ng Pag-ibig Fund at ng BFAR sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atin sa atin ni Glenda Bakungan Sarak.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
14: Maaari nang makatanggap ng benepisyo mula sa Pag-ibig Fund ang mga Contract of Service o COS at mga Job Order o GO workers ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1. Lumagda ang dalawang opisina ng Memorandum of Agreement upang merehistro sa Pag-ibig Fund ang mga COS at GO workers ng BFAR Region 1. Ginanap ang MOA signing sa tanggapan ng Pag-ibig Fund sa City of San Fernando, La Union. Ipinahayag ni BFAR Region 1 Regional Director Remily La Chica na nararapat na mabigyan ng karagdagang benepisyo ang mga contractual workers dahil sa laki ng papel na kanilang ginagampanan para sa mga mangingisda at sa kabuuan ng fisheries sector. Hinikayat naman ni Jacqueline Constantino, Vice President ng Member Services Operation Group North Luzon ng Pag-ibig Fund, ang iba pang ahensya ng pamahalaan na erehistro sa Pag-ibig Fund ang kanilang mga contractual workers. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Naga City, gagawing simple.

0: sentro ng kalayaan sa Naga City na dadaluhan ng mga opisyal ng lungsod at ng mga barangay kabilang na si City Mayor Lenny Robredo. Ayon sa pabatid ng Naga City LGU, si sentro na lamang ang pagtiriwang ng araw ng kalayaan sa pag-alala sa kontribusyon ng ating mga bayani upang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga mananakop. Isasara sa trapiko ang ilang mga kalye sa paligid ng Plaza 15 Martires at sa ilang bahagi ng Elias Angeles Street at Peña Francia Avenue simula alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Samantala, umarangkada na ang mga serye ng job fairs ng Department of Labor and Employment, Camarines Sur Provincial Office ngayong Independence Day Celebration para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho. Sa abiso ng Dole Camsur, mahigit 8,000 trabaho ang alok sa local employment habang 122 overseas jobs naman ang alok sa mga nais magtrabaho abroad. Nagsimula na ang mga job fair sa ilang mga bayan sa Camarines Sur at magkakaroon ng job fair ang Metro Naga Public Employment Service Office sa Hunyo at 17, kasabay naman ito sa pagdiriwang ng ika-78 anibersaryo ng pagiging lungsod ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mayigit naman sa 4,000 beneficiaryo sa Legazpi City, Albay tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Daritong balitang atid ni Helen Balean.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Helen.
3: Tumanggap ng rice subsidy ang 4,126 na beneficiaryo mula sa 16 na barangay sa Legazpi City sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pambansang Pamahalaan na isinagawa sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Bawat beneficiaryo ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas bilang bahagi ng programang naglalayong makatulong sa mga pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinangunahan ng mga kawunin ng Legazpi City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang Provincial Government of Albay upang matiyak ang maayos na distribusyon sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Nauna nang namahagi ng kaparehong ayuda sa mahigit 4,000 beneficiaryo mula sa 20 barangay sa lungsod. Pinondoan ang programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halagang 137 milyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 8,000 kalahok inaasahan naman sa Baragatan Festival 2026 Parade ngayong umaga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jillian.
4: Inaasahang dadagsa ngayong alas 8 ng umaga sa lungsod ng Puerto Princesa ang humigit kumulang 8,000 kalahok para sa parada ng Baragatan Festival 2026 na bahagi ng formal na pagbubukas ng taunang pagdiriwang sa lalawigan ng Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay City Traffic Management Office Representative Alan Marbella, magsisimula ang parada alas 8 ng umaga at inaasahang magtatapos bandang alauna ng hapon sa gusaling Kapitolyo ng Palawan. Bukod sa makukulay na float, tampok din sa parada ang pantigoan sa dalan o street dancing na magpapakita ng kultura at tradisyon ng iba't ibang munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Samantala, inaabangan din ng mga Palawenyo ang grand opening concert mamayang gabi sa RVM Sports Complex na pagtatanghalan ng mga grupong Sex Bomb Girls, 1621, El Mano at Jessica, at bahagi ito ng iba't ibang aktibidad na nakatakdang idaos sa kabuuan ng pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas,

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LGU ng Lapu-Lapu City, Cebu, makikipagtulungan sa National Museum of the Philippines, Cebu para paigdingin ng pagpapahalaga ng sining, kultura at pamana. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sheila.
2: Nakipagpulong si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa mga opisyal ng National Museum of the Philippines or NMP Cebu para sa posibilidad na makipagpartner para sa mga plano nitong mag-organisa ng art exhibits sa art gallery ng lungsod. Sa pulong, kasama si NMP Cebu Head Audrey Don Tomada at City Tourism Officer Gary Lau, tinalakay nila ang posibleng paglagda ng Memorandum of Agreement or MOA na magpapahintulot sa lungsod na manghiram o umupa ng artworks mula sa NMP Cebu para i-display sa Lapu-Lapu City Art Gallery. Nagrekomenda din ang NMP Cebu ng ilang art collectors at curators na maaring lapitan ng lungsod para sa idadaraos na exhibits. Naniniwala si Chan na ang inisyatibang ito ay magbibigay ng mga oportunidad sa mga upunganon na mailapit at maranasan ang pang-world class na arts at pahalagahan ang mayamang pamanang pangkultura na nagbibigay identity sa kanila. Umaasa ang mayor na sa mabubuong partnership, mai-transform ang art gallery ng lungsod na magiging isang vibrant cultural space kung saan matututo ang mga bisita, makikita ang pagkamalikhain at maipagmamalaki ng mga upunganon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 3,000 trabaho iaalok ng Dole Region 9 sa trabaho agad job fair ngayong araw sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Naritong report ni Bless Eboyan Lamar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Bless.
3: Nasa 3,487 na trabaho ang tampok sa Dole Trabaho Agad Job Fair ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa KCC Mall de Zamboanga. Pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment o Dole Regional Office 9 kasama ang Regional Coordinating Committee o RCC kung saan isasabay din ang ibang mga aktibidad na bahagi naman ng World Day Against Child Labor. Maliban dito, mayroon ring ipapamahagi ng mga tsyeke ng programang pangkabuhayan sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program o DILP, gayon din ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o Tupad Program. Nasa 21 na mga ahensya ng pamahalaan ang makikiisa sa job fair ngayong araw na mag-aalok ng mga serbisyo sa mga aplikante. Maliban sa venue sa Zamboanga City, kaparehong aktibidad din ang isasagawa sa Zamboanga, Sibugay sa pakikipagtulungan pa rin sa iba't ibang mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DTI nagalok ng balik eskwela diskwento caravan sa Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Eloisa.
4: Tagumpay na umarangkada ang balik eskwela diskwento caravan ng Department of Trade and Industry sa lalawigan ng Sulu. Nag-alok ng 15% hanggang 50% discount sa mga school supplies, bag at uniforme ang mga partner establishment ng DTI na talaga naman ikinagalak ng mga magulang na nagtungo rito. Pagbabahagi ni Marisa Sabtula Latif, isa sa mga maagang nagtungo sa diskwento caravan ng DTI, malaking tulong sa kanya ang programang ito ng tanggapan, lalo marami siyang anak na maliliit pa na kailangan mabilhan ng mga gamit ngayong pasukan. Ang diskwento caravan ay isa sa mga flagship program ng DTI. Malugod sila ani Nagdarsa Sapan, Provincial Director ng DTI Sulu, na kailang naimplementa ang programang ito sa probinsya. Ani ang malaking bagay na para sa mga magulang at mga estudyante ang discount na ito sa mga pangunahing pangangailangan sa pagbabalik ng mga bata sa eskwela. Bukod sa bagsak presyong school supplies, nag-alok naman ng libreng gupit ang 35th Infantry Battalion Charney Company sa mga batang lalaki na nagtungo rito. Mula nang may pasta ilalim sa Region 9 ang Sulu, ito na ang ikalawang pagkakataon na nakapagbigay ng diskwento caravan ng DTI Sulu, isang programa bilang pagpapahalaga sa karapatan ng mga mamimili lalo na sa panahon mataas ang demand ng ilang mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita ko po si...

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Manila, pangungunahan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anniversary ng proklamasyon ng kalayaan.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
0: Nakatutok doon si Alvin Baltazar. Alvin.
2: Alam, magandang umaga. Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang tatlong presidential sense at syempre si First Lady Lisa Marcos dito sa Luneta. At ito yung gabay pa rin ang selebrasyon dahil na isang daan ng 28 taong kasaryo ng Independence Day. Sa ngayon, alam, ay binibigyan ng rival honors ang Pangulo at nakaposisyon na yung ibang mga sector na narito sa mga Luneta. Nakita na rin natin na alam, yung ilang mga miyembro ng gabinete na kasama-sama o nagkakaroon ng institusyon dito sa ginagawang selebrasyon ng Independence Day. Pero ilan sa mga programa na inaangos na natin at pagkatapos ito yung medyo noon o sa ipinagkakalab dahil Pangulo Marcos ay salinanahan nila yung pagkataan ng iwakatawan ng Pilipinas. Hindi lamang si Pangulo Marcos na kinasahat natin magkataas, masagot sa magkataas ng Dabila ng Pilipinas, kundi kasama rin ang First Family. Alam, ilan din sa inaasahan nating magiging tamat ng selebrasyon ito ay yung pag-aalay ng bulaklak o yung wake-laying ceremony o pag-aalay ng bulaklak ni Pangulo Marcos ng Batay ni Dr. Michelle Rizal. Alam, siguro magbabalik tayo maya-maya lamang sa ilan pang mga aktivitad na nagpapatuloy na ngayon, nagsisimula. Huwag na nang pagsisimula na nga nitong pagdiriwang ng isandaan at 28 anibersaryo ng Independence Day. Wala, wala pa nandito sa... Ako naman si Alvin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Alvin Baltazar.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Thank you, Alvin Baltazar. Mula po riyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special Independence Day Edition. Ngayon po ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. At maya-maya mga updates mula naman po sa iba pang mga points kung saan magkakaroon din ng flag raising ceremonies ngayong umaga. Diyan po mga kaibigan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang nakatutok naman diyan ang ating kasamang si Quincy Kahilig. Maya-maya ho, ingit tayo ng update diyan mismo sa Kawit, Cavite. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 4.5 minutes na makalipas po ang 7:00 ng umaga. Habang dadabayanan ho natin ang ilang pang mga updates mula sa iba't ibang sites ng flag raising ceremonies ngayong umaga, sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Balikan natin ang Rizal Park sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ni Alvin Baltazar. Yes, Alvin!

0: Sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni Cadet Girl Scout Queen Hannah Diana Ruth A. Magusib ng Girl Scouts of the Philippines.
1: Maya-maya, babalikan ho natin mga kaibigan ang mga kaganapan diyan sa Rizal Park. Ano po, katatapos lamang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flag raising ceremonies diyan po sa Rizal Park sa Maynila. Siyempre, ito po ay isa sa mga highlight ng 128th anniversary ng ating Araw ng Kalayaan. Balikan natin mga kaibigan ang Rizal Park sa Maynila.
2: Baba kamay! Ha!
0: Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Charity Sweepstakes Office Choral.

0: ating bigyang daan ang sabay-sabay na pagbigkas ng panata sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Emmanuel R. Magpali, Regional Scout Representative, National Capital Region, Boy Scouts of the Philippines.
1: Taas ka ng kamay! Ha! Kalupunan, pinunod kawal, taas ka ng kamay! Ha!
2: Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, ialay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
1: Kalupunan, pinuno at kawal, buwa kamay. Ha! Baba ka ng kamay! Ha!
0: Mula po rito, inaniyahan ng Pangulo para sa pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal.
3: Mga kaibigan, kasalukuyang pong pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ng ating pambansang bayani Dr. Jose Rizal diyan po sa Luneta sa Maynila. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At syempre, maya-maya, hingi rin tayo ng update mula naman sa Kawit, Cavite. Pinangunahan po ni Cavite Governor Francisco Gabriel Rembulia ang flag raising ceremonies niya naman sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Balikan natin, mga kaibigan, ang Rizal Park sa Maynila.

Mga kaibigan, yan po, katatapos lamang pong ialay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bulaklak diyan po sa bantayog ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Yan po ay dyan sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila. At syempre, mga kaibigan, marami pang mga updates ang atid namin sa inyo kaugnay po ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. Oras natin.

0: makita namin sa inyo. Ito po ang feed na galing sa Kawit, Cavite. Okay, sa Kawit, Cavite, sa Aguinaldo Shrine, sa Kawit, Cavite, yan po ay hatid sa atin ng team naman ni Quincy. Kahilig, mula po diyan sa Aguinaldo Shrine, sa Kawit, Cavite. Ang oras natin, 17 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tingnan muna natin muli, update naman diyan po sa lungsod ng Maynila.
1: Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Alvin, yes.
2: Baba, ha, anda, dala, kalis. Baba!

0: Katatapos lang mga kaibigan ng formal na pag-aalay ng bulaklak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa bantayog ng ating pambansang bayani Gat Jose Rizal sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Balikan natin ang Rizal Park sa Maynila.
1: Bobo!

0: Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, alis.
1: Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Marami pong salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa unang pamilya.
2: Yan po mga kaibigan ang flag raising ceremonies at ang wreath laying ceremonies diyan po sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Siyempre, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 20 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
3: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Abangan ngayong Biyernes ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage sa paggunita ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Maghahatid ng mahalagang balita at kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
2: Mga kaibigan, ngayon pong pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Itong tanong natin sa ating mga kababayan, ha? Ano po sa tingin nyo, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? At paano po natin itong mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon? Pakinggan natin ang tugon ng ilan nating mga kababayan.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Ako po si Geraldine Socorro Solerlope mula sa bayan ng Bontok, Yalaruga ng Southern Leyte. Ang pinakahalagang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino ay ang makapangyarihang magdesisyon para sa ating sarili. Ang malayang makapagpahayag ng ating opinyon, makapagtatag ng sarili kinabukasan at makapamili ng mga pinuno na tunay na maglilingkod sa bayan. Ito ang pundasyon ng ating demokrasya. Mapalagaan natin, una, sa pamamagitan ng edukasyon at tamang impormasyon laban sa mga kasinungalingan. Pangalawa, gamitin natin ang ating boto ng tama at matalino. At panghuli, magtulungan tayo sa ating komunidad. Ang kalayaan ay hindi lamang minana mula sa ating mga bayani. Ito ay isang responsibilidad na dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon.
5: I think for me, the importance of attaining the Independence Day in the most relevant sense in today's generation is that we are able to establish our own government, nagkaroon tayo ng karapatan na mamunong isang Pilipino sa sarili niyang bansa. And of course, for us Filipinos, we are able also, or we also have the power and the right to vote our own leaders. So, kaya ko siya nasabing relevant is that sana gamitin natin ng maayos at tama ang karapatan nating bumoto para din siyempre sa ikauunlad at ikaayos ng Pilipinas. At siyempre, para hindi rin po masayang ang pagsasakripisyo at hirap na itinaguyod ng mga ninuno natin para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Teka muna, kanina pa yon. Sandali lang, ilan muna ang paalala. Sandali lang at meron lang kaming kino-coordinate dito.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob.
8: O malungkot.
7: Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoiti ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Mabangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Hindi na lang kahit anong kape. Go. Okay.
1: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, ayaw mo rin. Para bawas bill mo.
3: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.

0: Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radio ng Pilipinas.
3: Radio Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Ang radio ng publiko.
2: Radio publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan
2: sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa
5: ang tulungan
4: para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio publiko.
3: Sa 104.3
2: The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
2: Radio Pilipinas,
3: Radio Publico,
2: and The Capital.
3: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo
3: sa mamamayang Pilipino
2: in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radio Pilipinas,
2: Radio Publico,
3: sa 104.3 The Capital.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Sa pagbulita sa araw na ito, mga kaibigan, ng Independence Day, tayo po ay makipag-ugnayan muna sa isang profesor at batikang historian, si Professor Xiao Chua. Sir, magandang umaga po.
16: Mga saysayang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
15: Ayun, ganda ng bati mo, sir. Isang makasaysayang umaga. Okay, ngayon po, of course, paggunita ng 128th anniversary ng Declaration ng Philippine Independence. Bilang isang historian, sir, i-share mo nga sa amin ang ilang mga highlights ng aktual na nangyari noon, June 12, 128 years ago. Bandang hapon yun, sir, yung aktual na pagde-declare ng independence dyan po sa Aguinaldo Shrine sa Cavite, Cavite, Professor Chua, sir.
16: Opo, 4:20 a.m. po, p.m.

0: No? Tapos ano, no, nagpuntahan yung mga tao sa harapan ng bintana. Andun sa bintana nga, iiwi na gayway ang watawat ng Pilipinas. Mm-hmm. No? At tinatugtog ang ating marcha nasyonal. Na ngayon nga, yung lupang hinira.
1: Ayun, okay. May dalawang puntos na nabanggit ka, no? Noon, Ikanyo, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas mula sa bintana ng Aguinaldo Mansion. Opo. Ngayon, ika nga, ngayon, meron ng parang veranda ron eh. Ibig sabihin, nung araw na dineclare ang independence noon, wala pa yung veranda, wala pa yung veranda na yun, kundi isang malaking bintana yung naroon. Prof?
0: Opo, opo, bintana po. Later on na lang ho nilagay yung balkonahe. Yung tinatawag natin ng Independence Balcony. Kasi nga, ang ginawa ni Aguinaldo, dinemodel niya yung bahay upang maging paggunita sa independensya at sa kasaysayan ng pakikibakan natin laban sa mga dayuhan.
1: Ayun. And then, binanggit niyo na noon pinatugtog na ang marcha nasyonal. Nasyonal na ngayon ay lupang hinirang. Teka, ano na nga ba yung tumugtog doon? San Francisco de Malabon Band? Tama ba yun, sir?
0: Apo, banda San Francisco de Malabon na ngayon ay tinatawag na banda matanda. So, hanggang ngayon nandyan po yan.
1: Ayun. Alam niyo nung alam niyo prof nung elementary ako nung pinag-aaralan 'yan at sinasabing ang tumugtog eh ang banda ng San Francisco de Malabon. Iisip ko noon nung ako ay elementary pa. Malabon, ibig sabihin imported pa galing Malabon. Yung pala yung San Francisco de Malabon, bahagi ito ng General Trias sa kasalukuyan na prof, tama ba?
0: Oh, gentry na po siya.
1: Ano?
0: Tama po, gentry. Yun, General Trias.
1: General
0: yes,
1: Trias. So yung palang yun. Ang tawag pala noong araw doon ay Malabon.
0: Opo.
1: Ngayon
0: San Francisco de Malabon.
1: San Francisco de Malabon. Kaya yun ngayon ay General Trias Cavite. Ibig sabihin, yung banda ng General Trias na noon ay San Francisco de Malabon. Okay, ayan.
0: Opo.
1: At sino po ang iba pang mga very significant na personalidad na kasama noon ni General Emilio Aguinaldo doon sa deklarasyon ng Philippine Independence June 12, 128 years ago, sir?
0: Sir, naroon po yung abogado ng taga-Binyan, si Ambrosio Rianzares Bautista. Siya ay nagsulat ng Acta de la Proclamacion. Oh, pero sa totoo lang, napakapangit ng dokumentong ito. No? Hindi siya magandang dokumento. Dahil parang sinasabi ng watawat natin ng kahulugan daw, ay tayo ay nagpapasalamat sa bansang Norte Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Sa kanilang pagkupkup sa atin. Eh, paano ka ba naman Declaration of Independence, agad parang sumipsip siya sa Amerikano. Hindi na nagustuhan niya Aguinaldo ang dokumento ito, kaya pinalitan niya ito nung dokumento ni Mabini na noong August 1, 1898 sa Bacoor, Cavite. So, ano yan, kumbaga na-supersede yung written declaration. Pero, eventually, of course, magdiriwang pa rin yan June 12. Kasi yan yung dramatic na commemoration.
1: Mm-hmm.
0: Na celebration na may itaasa, ng watawat, kumbaga.
1: Ayun, okay. At syempre, ngayong araw na ito, we understand kayo ay very busy, Professor Shaw, at meron kayong patungo kayo sa isang pagdiriwang din, ano, sa mga oras na ito. Of course, we'd like to thank you, Sarah, for joining us this morning at nagbahagi ng bits and pieces of history kaugnay ng mga kaganapan noon, 128 years ago sa declaration ng Philippine Independence. Prof, salamat ng marami for the updates and the information. Magandang umaga po, sir.
0: Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po.
1: Thank you, sir. Professor Shaw Chua, isa pong batikang historiador o historian. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 35 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 48.

0: DiCaprio at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Ferdowsia Nami Bahad from Provincial Science and Technology Center, Bungal, Tawi-Tawi. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas kong mahal. Para sa akin, ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan ay ang karapatang mamuhay ng may dignidad, malayang magpahayag ng saloobin, at makilahok sa pag-unlad ng bansa. Mapapangalagaan natin ito sa pamamagitan ng pagiging responsableng mamamayan at pagturo sa kabataan ng pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Maraming salamat. At mabuhay ang Pilipinas.
4: Ako si Cherise Valladolid from Legazpi City. Ang kalayaan ay importante sa akin as a student. Especially kapag when choosing a program in college po. Since if you have kalayaan to choose what you want, so yun po yung magigib sa'yo ng happiness. So, mahalaga po yun kasi since if you choose the program na di mo naman gusto, pwedeng mawalan ka ng gana na to do that thing po. So, it's important talaga po na to have kalayaan to choose what you want po. Choose what you want, choose what makes you happy po. And kasi at the end of the day po, sila din naman yung tatahak niyan na pat na pinili nila. That's it.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
15: Punta natin mga kaibigan ng Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Mayroon din pong naganap na flag raising ceremonies doon, pinangunahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Ang nakatutok naman doon mga kaibigan, si Quincy Kahilig.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Quincy.
17: Yes, kasabang Alan, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Tama ka dyan at sinagawa nga ngayong kani-kanina lamang yung flag raising ceremony na pinangunahan ni Cavite Governor

0: Francisco Gabriel Remulla. At pagkatapos nga nun ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay ng mensahe bilang panauhing pandangal sa okasyon na ito, kung saan hinimok niya ang publiko na pangalagaan at patuloy na isulong ang kalayaang pinaglaban ng ating mga bayani na mahigit 100 ng taon ang nakakaraan. Anya, bagamat wala na tayo sa panahon ng digmaan, sa panahon ngayon ay nakikipaglaban naman tayo sa kahirapan na ating kinakaharap, at kung kaya kailangan umanong isulong ang pagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad upang ang lahat, lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lupunan, ay makalaya mula naman sa kahirapan at matamo ang hinahangat na magandang kinabukasan. Alan, dito nga sa Aguinaldo Shrine, nagpapatuloy yung mga aktibidad na sinasagawa dito. Dito sa aking likod ay meron mga sinasagawang trade fair at munting presentasyon para sa mga panauhin na nagtungo dito sa ating lokasyon sa Aguinaldo Shrine. Kasi kasama rin dito, nakita ko kasamang Alan, yung mga veterano na ating nakipaglaban sa ating para sa ating bayan noong mga nakaraang digmaan na ating kinaharap. Kaya at mamaya sisikapin nating magpagkwentuhan sa kanila. Ayan. Ayan muna ang ating update mula dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
2: Thank you so much, Quincy Kahilig, direkta mula po dyan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. So meron din pong flag raising kanina lang doon sa Aguinaldo Shrine. Pinangunahan po yan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Maya-maya, dagdag na mga updates, kaugnay pa rin ng mga highlights ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta.
3: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa Himpapawid. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special episode po ngayong Independence Day. Kanina sa mga update ng ating kasamang Alvin Baltazar, of course, sa pinangunahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang flag raising at ang wreath-laying ceremonies diyan po sa bantayog na ni Gat Jose Rizal sa Luneta. And any moment from now, magkakaroon naman ng parade diyan po sa Maynila.

0: pagsisakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan, na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikayang ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
1: Mga kaibigan, ang talumpati po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. direkta mula dyan sa Rizal Park sa Baynila. Alvin! Alvin, go ahead.
2: Alan, matatapos-tapos pa lamang ng maraming mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa grandstand. At ilan sa mga natingyan din ng Pangulo ay yung ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino, lalo-lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya ang pag-usap ng Pangulo, sana ang mga Pilipino huwag mapagod na mahalin at piliin pa rin ang Pilipinas habang itinayo din ng Pangulo na maging mapanuri sa katotohanan, lumaban ng patas sa araw-araw at piliin ang ikabubuti ng bayan kaysa sa interes ng ilan. Sapagkat ang binibigyan din dito ng Pangulong Marcos sa alan ay yung mga gagawing sakripisyo sa mga susunod na panahon ay ang makikinabing dito yung next generation. Ang kapayapaan niya, dapat tandaan, ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Alam, magpapatuloy pa rin ang ilang mga aktividad dito sa Merino Grandstand kasama ng Pangulo, ang kanyang First Family, si First Lady Lisa Marcos at tatlong presidential sons. Mamaya, magkakaroon ng parasa rito sa may Grandstand bilang mahagi pa rin ng tuloy-tuloy na selebrasyon pagdiriwang ng ika-isandaan at 28 anibersaryo ng araw ng ating kalayaan. Mabalik tayo mamaya, Alan, sa ilang pang mga kaganapan dito sa may luneta at sa may gawin ng grandstand. Para sa

0: ating para sa ating coverage dito sa araw ng kalayaan, Alvin Balsar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Thank you so much, Alvin Baltazar, direkta mula pa diyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. At maya-maya, update naman, karagdagang update mula po sa lungsod ng Maynila. Ihatid naman ni Lawrence Tanhoco, maya-maya. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Opo pala si Jovel T. Bugnos, teacher of Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School. Ang pinakamahalagang ibigay ng kalayaan ay ang kapangyarihang magpasya para sa ating sarili. Iginawad dito ang karapatang bumuo ng sariling pamahalaan, ipaglaban ang karapatang pangboto, at hubugin ang pambansang identidad. Ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang ating dignidad bilang isang malayang lahi. Para mapangalagaan ito, narito ang ilang mga hakbang. Una, edukasyon. Ituro sa mga kabataan ang tunay na kasaysayan at ang mga sakripisyo ng ating mga bayan. Pangalawa, aktibong pagkamamayan. Gamitin ang kalayaan sa pamamagitan ng responsableng pagboto, pakikipaglahok sa mga usaping panlipunan at ang pagrespeto sa ating sariling batas. At ang pangatlo, pangangalaga sa kultura. Tangkilikin ang sariling wika, tining at mga lokal na produkto. Yun lamang po, maraming
3: tinig
4: talaga.
3: Ng bayan. Tinig ng bayan.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kumusta na ba natin, mga kaibigan ng lungsod ng Maynila, na katutok po roon sa mga preparasyon? Of course, sa araw na ito, si kasamang Lawrence Tanhoco.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Lawrence!
6: Alan, bantay sarado, Alan, ang ilang bahagi na ng lungsod ng Maynila, particular dito sa kahabaan ng Mendiola, kung saan nakabarikada na dito sa aking likuran yung ilang mga container trucks, o kung yung mga container, makikita mo dito yung mga container na nakaharang sa kahabaan ng Recto Avenue. At dito naman, mula dito hanggang sa Mendiola, hindi na pwedeng dumaan yung ating mga motorista. At mula naman dito sa kaliwa, kung papunta naman sa Morayta, dito ay nakaharang na rin. At mula dito, pwede kang dumiridiretso hanggang Recto. Ganun din ang sitwasyon dito naman sa may Legarda, Alan. At ganun din dito sa may Ayala Bridge. Maraming kapulisan dito, Alan, yung nakapwesto na at nag-aantabay na lamang ng kung anumang aktibidad ang mangyayari dito sa, kumbaga, sa sentro dito sa lungsod ng Maynila, dahil alam naman natin na kapag mayroong mga aktibidad o mayroong mga kaganapan sa bansa, ay dito nagtitipon-tipon itong ating mga kababayan para magpahayag ng kanilang mga nais iparating sa pamahalaan. Sa ngayon, Alan, relax muna yung ating mga pulis. At kung makikita mo sa akin likuran, medyo sila ay nakaupo pa dahil wala pa namang, kumbaga, sila namomonitor na mga nagsagawa ng kilos protesta. At paalala lang din, Alan, dun sa, ano, ha, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa lungsod ng Maynila, napakahirap ng signal dito, particular dyan sa may Manila City Hall kung saan tayo nang galing kanina, dahil kabilang daw ito sa sinasabi nga nilang security measures na kailang ipinapatupad, yung signal jamming. Intermittent yung dating ng signal, minsan magkakaroon, minsan mawawalan. Pero yung sigurado dito...

0: the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1 BT Radio. Radio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Public.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special coverage.
4: Thank you so much, Lawrence Tanhoko, mula po dyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye time muna kami. Pero tuloy-tuloy pa rin, mga kaibigan, ang paghatid namin sa inyo ng mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa araw na ito ng 128th anniversary ng Philippine Independence. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 12, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Jomarie Refarial. Pansamantala, nagpapaalam ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 8.1 BT Radio.